0: Ecuador sa Pilipinas, ang mga manubo dito yas Mindanao, ang mga tasaday kung may nabilin padera, ang mga ati or ita, they should be represented. Kaya nga, may nabilin pa nga mga may remnants pa ang nagkarabilin ining mga ita o kung mga ati sa aton. Do they have representation in Congress? Wala. Ha? Di paano maintindihan sa mga manggaranon nga way gani kakita kung paano gapangali banayan ang ati? Paano maintindihan sang manggaranon, ha? Nga nali gani magkaon sang kagurot lang inakaon niya, ang the rest ibilin niya lang kay kasarang sa magbayad. Paano ya maintindihan ang ati nga suwerte nagid gani kon kaysa kon bonansa ang halo, halo na lang ginakaon, wala na bugas kay way nogbakal. Kay way kabaligya halo, kay ang halo ginihaw nanda, kay ginhimo nanda kanan. May nakaintindi sina? Amang sectoral representatives, ang iban sila kung ano nabasahan nila sa libro mo na eh, but they don't know really. Kung paano magsinalayo ang mga ati. Kung kaysa ginakritisize na mga ati, sila nga halalang kalagaw nga lagaw. Kung nagubra na abi, why nila mintindihan ang istorya sa ati? Ang ati ya is known to be, ha? Mga ano ni sila ya mo? Mga nomadic. Diba? Waay gatiner sa isalang kalugar. Because they used to do pangayam. Why nga, why ta ginatawag na pangido, ho? Nga tawag na ton pangayam. Therefore, katropang dyan, Ray, mas powerful ning Bisaya nga ayam. San sa ido? Kaya tiyang ati, gapangayam, way gapangido mo. Diba? So, mo nang ila, sininga, nakagawian, nomadic, waay isang permanent place to stay. Nagasaylo-saylo sila kaysa ang unang pangabuhi nila, kundiin ang abunansa nga source of food nila, dito sila mabutang sang payag-payag. Balay-balay ba? Ang inahimo to sang una. Di ba katropan dyan, Ray? Balay-balay ka muna, tapos pili ka ka guapas barangay nyo, mambal nga himo ta kanya, balay-balay. Pagkatapos ulid-ulid ka mo to, ambalon mo, ikaw si nanay, ako's tatay, ha? Balay-balay ba? Di ba? So, mo nang inahimo nila, kung wala naman kalanon di sa Piyakabukid, dito naman sila sa Piyakabakulod. They are nomadic. Tisin na nakintiyandi sina. Paano sila proteksyonan? Mambang ibutang sila sa isa lang ikalugar. Have we consulted the itas? Ginkonsulta ta mga ati? Alaus, ladies and gentlemen. Ari, ladies and gentlemen, pabatita sa inyo. Kaya may makuha kita da rin nga leksyon nga dapat suportaran. May ginaproponer nga anti-dynasty bill si Senator Risa Ontiveros. And ang inaduso dari part of the amendments ni Senator Rubin Padilla, ang party niya sa sectoral representatives or ginatawag nato sa nga party list representation. Kiti subong man sighimo na lang sang partido niya. Mailang kiti way sang partido nga partida partido. Pagkatapos ang isaya ka party naman party list bala imo akon, ha? May ara imo akon IA imo akon. Diba? Nang isipayb lang ay mo, akon lang tropang dyan, Ray. May pulo mo. Siya niya, isa imo, butang niya isa, duha akon, butang siya, duha. Tatlo imo, apat akon. Sino mabansi, katropang dyan, Ray? Amo nang imo, akon. Bumayo lang kay YT partido, amo na ba? Imo, akon. Isa imo, duha akon. Tatlo imo, apat akon. Lima imo, anom akon. Bansi, gid sa kada isip, katropang dyan, Ray, isa. So, ari mga byan, ang interpellation with Senator Risa Ontiveros ni Senator Rubin Hod Padilla. Party niya sa anti-dynasty bill pending karon before the Senate and the House. Kalakip na rin ang proposed amendment sa to sininga sectoral representation, sa to sininga party list. Ari mga byan, kabahin sang deliberation sang Senate plenary session kapon sa introduction and during the debate sang bill ni Senator Risa Ontiveros.
1: Maraming salamat po Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Meron lamang po akong mga konting katanungan po para sa ating hinahangaan na Senadora Risa Ontiveros.
2: Opo, by all means, Ginoo, at salamat po.
1: Opo. Ito pong panukala nyo na ito. Isa po ito sa mga unang nabanggit ng ating dating Ginoong tagapangulo Senator Vicente Soto na talaga pong nung nandiyan tayo sa caucus, yan po yung sinabi niyang isa sa problema ng ating bayan na naglipa na yung mga party list na hindi naman po talaga nagre-represent ng marginalized. Hindi ko maintindihan kung paano naging representante ang mga bilyonaryo, milyonaryo ng party list. Yung po bang mga party list ng mga yan, kasama po sa panukala nyo na ipagbabawal?
2: Mr. President, salamat po dun sa tanong at yung obserbasyon sa ilalim nun. Sa katunayan po, kapag tinatalakay yung ano yung mga problema na kasalukuyang bumabagabag sa party list system, isa sa unang-unang binabanggit yun, kahit ng mga akademiko. Yung binanggit po ng Ginoo na bakit sa halip na mga ordinaryong mamamayan, pati po mga bilyonaryo. Specifically, sabi po ng mga akademiko, ang party list system ay parang naunahan na ng mga entrenched dynastic and corporate interests na tuloy pinapalabnaw yung representasyon ng mga marginalized at underrepresented sectors at gayon din pinalalabnaw yung representasyon ng mga partido na kumakatawan sa mga natatanging pilosopiya o plataporma ng paggogobyerno. Andyan din po yung mga yung obserbasyon nung 2022, yung ulat na yung the number of party lists tied to political clans or incumbent officials skyrocketed with 70 out of the 177 registered party lists in the 2022 elections featuring said political ties. So, batid po talaga nung mga nag-oobserba at pumupuna sa kung paano pinapatupad, paano nag-ooperate ang party list system, yung ganitong mga problema. Kung kaya't dito po, Mr. President, Ginoo, sa ating panukala, gusto talagang ireserba in this sense itong party list system kalahati sa mga batayang sektor, yung marginalized at underrepresented sectors, at gayon din kalahati naman dun sa mga partido na meron talagang natatanging pilosopiya o ideolohiya at sa kaplataporma ng paggugobyerno, Mr. President.
1: Ibig sabihin po ay masasaklaw po itong mga party list na party lang ang alam, hindi naman yung totoong, kasi po Ginoong Pangulo, parang hindi na nasusunod yung konstitusyon eh. Malinaw po kasi sa konstitusyon yan na dapat may nagirepresenta ng marginalized sector na sa panahon po ngayon ay talaga pong napabayaan na. Kaya, pangalawang tanong na po ako.
2: Bago po kayo dumako, okay. Mr. President Ginoo, okay. Sa pangalawang tanong, bilang tugon din dun sa huling obserbasyon ng Ginoo, ang panukalang ito, sinusubukan niyang balansehin yung interes ng mga marginalized and underrepresented sectoral groups at pati yung mga ideology-based na mga political organizations. Ito pong prinsipyo ay sa obserbasyon ko naman po, Ginoo, ay pag-honor din dun sa constitutional intent ng pagbukas sa party list system sa mga tunay na political parties. Sa kaso po ng atong paglaom, Incorporated versus Commission on Elections, nag-rule po ang Korte Suprema na indisputably, the framers of the 1987 Constitution intended the party list system to include not only sectoral parties but also non-sectoral parties. The framers intended the sectoral parties to constitute a part but not the entirety of the party list system. Binigyan din po ng Korte Suprema dito na ayon kay Constitutional Commissioner Christian Monsod na dumalo din po bilang resource person sa ating pagdinig at inulit po yung kanyang itong posisyon. Siya po yung main sponsor ng party list system nung CONCOM na sinabi po ni Commissioner Christian Monsod na the party list system is not synonymous with that of sectoral representation. At sinabi pa ni Commissioner Christian Monsod ayon sa Korte Suprema na to require, sorry, ito yung Korte Suprema na pinaliwanag nila na to require all national and regional parties under the party list system to represent the marginalized and underrepresented is to deprive and exclude ideology-based and cause-oriented parties from the party list system. To exclude them from the party list system is to prevent them from joining the parliamentary struggle, leaving as their only option the armed struggle. To exclude them from the party list system is, apart from being obviously senseless, patently contrary to the clear intent and express wording of the 1987 Constitution and RA number 7941. Sa pagwawakas, sinabi ng Korte Suprema, under the party list system, an ideology-based or cause-oriented political party is clearly different from a sectoral party. A political party need not be organized as a sectoral party and need not represent any particular sector. It is sufficient that the political party consists of citizens who advocate the same ideology or platform or the same governance principles and policies. Kung kaya't Ginoo, Mr. President, ganun po yung sinubukang i-propose na hatian o representasyon sa party list system dito po sa ating panukala, Mr. Apo, President.
1: Napakaganda po ng paliwanag ng ating ginang Ginoong Pangulo. Ang aking pong pangalawang tanong, nabanggit niyo po yung mga ideolohiya, mga prinsipyo, at yan po naman ay, ako po ay aminado na minsan, ako po ay na-involve sa armadong pakikibaka. Pero nung nagsimula po tayo na ma-absorb ng gobyerno at tayo po ay sumali na sa mga pangkapayapaan na usapan at tayo din po ay naging Lieutenant Colonel na po sa Philippine Army bilang reservist, at ngayon po ay isa ng halal na senador ng bayan, kinalimutan na po natin ang mga tinatawag nating ideolohiya na naniniwala sa armadong pakikibaka. Ang atin pong paniniwala para sa isang sosyalismong bansa, hindi po nawala yun. Sapagkat yan po ay walang armadong pakikibaka na kasama. Ang tanong ko po, paano po yung halimbawa, yung mga party list na napatunayan po na meron pa rin kaugnayan sa armadong pakikibaka? Kasama po ba sa ating panukala na sila ay talagang hindi na bibigyan ng pagkakataon na makapasok pa sa eleksyon?
2: Hindi po, Mr. President. Dahil dito sa panukala sa ating panukalang batas, yung panukalang struktura, ay ang mga political party lists na magmamanifest ng natatanging ideolohiya o pilosopiya at plataporma sa paggugobyerno ay mananatiling bukas yung party list system sa kanila. Yung usapin na kung alinmang party list ay aakusahan ng mga partikular na gawain na labag sa batas ng ating bansa, yan po ay hiwalay na bagay na subject pa rin sa due process, subject pa rin sa kung sakali investigasyon at pagpapatunay. Pero pwede pong i-refuse ang registration ng isang partido kung siya mismo, ang partidong iyon mismo, ay nag-a-advocate ng karahasan sa sarili niyang plataforma. Kung siya mismo ay gumagamit ng mga pamamaraang labag sa batas para makamit ang kanyang layunin. At nandyan po ito, sa ating Section 9, Letter B, na it advocates violence or unlawful means to seek its goal, Mr. President.
1: Okay po. Halimbawa lang po, pangatlong tanong po, maraming salamat po sa malinaw na pagpapaliwanag. Halimbawa po, meron na pong mga pangalan ng tao na nabigyan na po ng kumbaga ay convicted. Convicted na po yung mga tao nito na nag-represent ng party list. Ano po ang mangyayari sa kanila? Pwede pa rin po ba sila? Kasi po sa Section 6, Refusal and Cancellation of Registration, hindi pa po ba sapat ang conviction ng isang tao na nag-represent ng party list para hindi na po tanggapin?
2: Bago ko sagutin yan, Mr. President, salamat sa Ginoo. Iko-correct ko na sana, but I stand corrected. Section 6 po ito na pinag-uusapan, letter B. Hindi po Section 9. So, tungkol dun po sa kung convicted na ang isang tao, hinahanap ko lang yung specific
1: na nag-represent po ng party list.
2: Specific section. Dahil pag individual po ang tinatanong natin, pinag-uusapan po natin yung maaring maging nominee ng mga party list parties, whether sectoral parties po or political parties. At na para dito ay hindi po kukulang sa 15 ang dapat nominado ng bawat party list. Sa ngayon po, sa kasalukuyang forma ng panukala, depende po sa penalty nung individual na kung na-convict siya, depende po sa penalty niya kung pwede pa rin pumasok bilang o pwede pa rin mag-qualify bilang nominee ng isang party list party, whether po sectoral or political party ito. Dahil po Ginoo, Mr. President, sa ibang krimen, kasama po bilang accessory penalty ang disqualification from holding public office, Mr. President.
1: So, parang ang mangyayari po, individual lang, hindi po buong partido ang sasagot?
2: Ay, opo, Mr. President.
1: Hindi po obligasyon ng partido?
2: Well, parte po siguro, Mr. President, ng due diligence ng bawat party list party ay siguruhin na yung mga isusumite nilang hindi kukulang sa 15 pangalan ng nominado ay lahat qualified po. Ang disqualification kasi sa isang partido mismo ay yung napag-usapan po natin na siya mismo bilang partido ay nag-advocate ng karahasan o mga pamamaraang labag sa batas para makamit yung kanyang layunin. Pero kung individual po na gusto sana nilang gawing nominado, kailangan siguruhin muna po nila na hindi pasok sa anumang maaring prior conviction niya itong accessory penalty ng disqualification from holding public office, Mr. President.
1: Opo, kasi po Ginoong Pangulo, malinaw naman na kasi yung Anti-Subversion Act ng panahon ni
0: So dira lang kita, Nay. Ang partiya sa mga manggarano ni nga mga nagarepresent. Okay lang na kung may ara grupo yan, no? Belonging to representing the middle class. Representing the elite or the bourgeoisie group. Diba? So, kung may ara sila para maintindihan ta, ang sektor sa mga negosyante, for example, ha? In the mga multinational companies, they should have the representation para maintindihan. Parehos ni, for example, kung talakayan ko, parte abi sa mga salary increases, parte iya sa mga benefits of workers, at least represented sila dira. Para mahibaluan man ang ila sining side on a particular proposed legislation. Pero ining manggaranon nga nagarepresentar sang mga manguma nga ni isa ka besuay ka uyat, ha? Sang pitik sang Carabao, waay ka uyat sang Pisa, sang mga makinarya sa uma, waay gani kahibalo kon paano pansyahan ang treasure, waay gani kahibalo kon paano mag-harvest ang mga harvester kag ang mga sinanguna nga pamaagi sa pagpananom kag indi gani kahibalo kon paano hampilan ang kahon, indi gani kahibalo magpanghagbas ang kahon. Yun di kakakya, ladies and gentlemen, they still have the guts to represent farmers. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Pari sabi mga riders, okay, ti may rider group sa Luzon, may rider group sa Visayas, may rider group sa Mindanao, diba? And they are voting each other para magdamo sila sa kongreso and we defeat the purpose of equal representation. ang Riders B, for example, ya, may siyam sila ya ka-representative. Example na, ha? Ang mga mangunguma, ya. Ha? Why sila ya representasyon? But, sino gabuhi sa ton? Nga, sino ga producers ang red rice, white rice, mukhang well-milled rice, kag-regular milled rice, tayo mga mangunguma, sino dira ang nag-represent in behalf sa mga mangunguma? Among our sectoral representatives na belong sa party list. Allows, ladies and gentlemen, amo inang natawag nato sa ninyo unfair representation. Ang mga dapat i-representar, wala. Kay pareho sa ninyo magbinaisay karon. May problema karon patindugo ng subdivision. Tanan dito nagboto, yes, that's for the development. But they don't know nga inagali nga lugar sang una irrigated land na. Pagkatapos, ambot kung sino man niya may isog ng tampok sang kanal sa irrigasyon, pagkatapos ang talamnanan, why na gina talauma isa katuig in padubuan, bungot-bungot, pagkatapos i-convert into residential areas, boom! Ha? Disgrasya. Tikay wa ay sang representation nga mayad para sa kongreso. Tikundi, gabuhin-gabuhin na ito sa humayan, galapad-galapad ato subdivision. Tanawa bala na da sa Pavia? Ha? Kag Santa Barbara? Sang unang taga-amon to, mambal nga, sila niya maano tato? Manggarab tato sa Santa Barbara kag sa Pavia. Kaya nga hanayap ang talam na nanda mo. Subong anong katindog hao? Ay, yun di kakakya bungalow, two stories, di ba? Hotels, malls, subdivisions. Te, manggarab ka to ano? Manggarab ka pulo karon sang kwatro agwas nga balay? Sang kondominium? Manggarab ka to sang ano? Ha? Balay nga simentado sa subdivision? Toda ka sunod patakos ang una magambal sa nga kung na madtotato ko na Santa Barbara kung na manggarab ti masunod ka man lagaw-lagaw lang timo ko ay kamatplite mo ambal ati ay kamatplite niya gamay man timo ah mm. Sabakan talang ikaw karon ah oh. Diba? Ti pag tinudlanay karon sa salakyan ang joke-joke pabla katropang dyan right? Ay kung natin gamay man lang niya kung imaw mo rin niya sa baka lang. Hmm. Di hambal man ang gadarak na kun niya. Kung na nagsakay tagani sa jeep ko na kain takan nagsakay skarbaw ko sa baka pagib. O ate tanawan niyo subong Santa Barbara. Ha? Halin ka darasang una sa Pandak Pavia. Pagkanto ikaw sa Balabag Santa Barbara. Hanayap na da sa una kay merigasyon na da ang talamnanan. Halin ka da sa una sa may punta sang taytay sa aganan. Pagkadto ka dito gidya pa Santa Barbara. Agi ka da sa pre-stress area. Ka, agi ka gateway hotel. Tapos ang iasang Vitarich da sa Tabokya. Iasang Love Feeds. Sang una na da mag summer time ang nagatubo da kamatis. Ha? Nagatubo dira sang una pichay. Ang ginatanom dira sang una sibuyas, subong, ha? Matamnan mo ka sibuyas? Siguro may aray sa balkonahe sang kwatro agwas. Diba? Who represents sa mga marginalized sectors just like our farmers? Allows. Diba? Amo nang problema, dugangan pa sang sistema, sang corruption, nabi. Hindi ka pa imo na kung ikaw bida karon mangin alamon kaghari katropan dyan, ray? Mahambal da karon? Selling niya, Mr. Manginalamon, Mr. Hari. Siya, don't worry. Sa subdivision, siya yung patindog ko subdivision, duha ka door imo ah. Teh, hindi ka pa magsugot, katropan dyan, right? Nambal patindog, ta hotel niya, ti may problema sa land conversion da. Siya patigunay lang niya may hari. Mahambal nga ti, siya may hari, patigunay lang. Imo isa ka room selling niya sa hotel. Teh, kundi tanan niya subdivisions, may balay ang hari. Tanan niya hotel niya, may room yang hari. Debla? Oh. Mga sistema ina, ladies and gentlemen, nga mabudlay ni mo sundon sa paper trail pero ka kinabo na. Bullseye! It's already 8:26 in the morning sa ato siling pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, anay, kay Ma'am Aloha Bueco. Siling good morning, manda kay Miga Yunis Gumban, kay Ma'am Kizuna Ramen. Kay Ma'am Idna Puray with Mr. Chigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alliance ng Freedom Highway, Elimudjan, thank you. Sa kay JLC Caro, good morning, Gid. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, for example, ang mga party representatives siya sa mga OFWs, dapat na-define na nimo. Amo ni nga sektor, kung pila man kamo diya ka grupo ya, basta you will represent the OFWs. Amo niya ang iya sa mga farmers, classified to be farmers, pila man kamo da ka grupo, kag partido, kag kandidato, basta ang pinakataas ka buto, dira amo ma-represent sa mga farmers. Ang problema, subong, ang mga party list sa mga manggarano na mo yan nagadalaog. Ha? Sana sino mga tao behind sa tingog party list? Ha? Sana sino man nagarepresentar sa mga party list na karon si Babaw? Ha? Masubra sila 50, malapit-lapit 60 ka mga party list representatives. May mangungumada katropang general? May manog tanong humayda? May manog, ta, may manog maisda? Ha? As in, diro, guro may arada? Debla? Bilyonaryo, guro may arada? Milyonaryo, guro may arada? Pero imol, wala. Kay balo kamo kung paano iya mag, ha? Pero, amo nang ginahambal na to niya, they don't know how, ha? Sang ila sininga mga ginarepresentaran nga sektor, magpangabuhi, magsinalayo. How can you give them a very responsive solution to their problems and to their concerns if you don't know kung paano sila gapangabuhi kay nagasinalayo? Oh, di ba? Tikon magtigang ikaw, be for example, gagamit ka pa kahoy. Anong kinanglanon mo? Ha, kung gagamit ka kahoy, mambalti mamial ka kahoy. Number one, nanglan may tarayhip ka? Nanandot na may tamalabot kon kadang punta, labanan na gamit nila sini daw, punta ka butong, hindi gani bulo. Tapos tayupon mo bla. Oh, pagbagaya tayupon mo. Oh, di pa nagilinawais na maglulutod kay gatayhop utod dyan sa ha? Nagabaga-baga kay marham ang iya sining kahoy katropan dyan rin. Insaway, tagpo ni buli ya. Away doon ang magutod. Nga nga tagpunan, nga ano nga pahikap kaya buli ako, nga tagpunan ko lang kahuyop ka, nga daw gasungaw sa buli. Sila nga batian ko daw gaingaw eh. Kaya kung dita pungulay magutod katropan dyan rin, tungod lang sa tayhopanay. Well, mga katulad sina. Kabay pangati, ay, maka-move on na kita sa mga muning mga bagay, oo. Te, ginampangan lang taton ka mga may kaya. Ginampangan lang taton ka mga may impluensya. Why taton proper representation? And, true to some of the statements given, daw ginihimo lang niya training ground sa mangin hangkilan nga politiko. Kabay pang hindi mangin kawatan ng saulihi ang party list system ta deres Pilipinas. Good morning, Gid. Again, kay Ma'am Lourdes Sikson Gayoso, kay Paterno, si Tarpak Libar III. Good morning, Gid, ha? Kay Ma'am Hermite, kay Sherwin Markuwi, kay Nick Espinosa. Good morning. Kay Agustos Labios, good morning, Gid. Kay Dera sa Maymay Bukuhan, ha? Good morning, Gid. Teda mo na nagapabukada, ha? Sakay katropa, vibes kanayunan and kampaneda. Good morning, ha? We'll be back sa dugang sinima barita kag informasyon sa ato sininga pagparagad dari gihapon sa Palatuntunan Bullseye. It's already 8:30 in the morning. Ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness.
3: X.

0: pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pleto lapit butika sa Unibet.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit

0: Mix ang iyong mga nakaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan.

0: paan ang ating mga mata o galing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold.

0: Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes, to health!
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansad promo. See posters for details. Promo period kaling March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 02938 series of 2026. Responsibly. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
4: Si Elon de Vera Gregorio sa Santon and Mission, nagpapasalamat sa XFM kag kay Dr. Milito Uy sa akong nga nagandaan na 3,000 pesos tas bani kamuman yung draman siya. Santon Plus kag XFM, libu-libong pa-premyo. Madamo libu salamat.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, may kapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen, ang guta tayong
1: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng Kinch. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kilatanat ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili

0: Ahora es XFM 100.7 Ilo. Ilo a las 8:45. Padayon sa ato sering pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. We'll be checking sa mga tenon si Katropang Mario Hilongo live karon sa Iloilo Provincial Capitol. Nalutsan ng Capitol, yosan ng ligad, may nakasulod niya tao, may dalang apat ka balas ang M203. Amo ning rason kung agin istrikto karon ng entrance checking dara sa Iloilo Provincial Capitol. Bullseye! Check tabi sa sinima tinayon si Katropang Mario kung anong nang kainabo, ano gid ba lang plastada ha? Sa sinima tinayon na standby sa Iloilo Provincial Capitol. Amo ni nga kung tanawon ni mo ang entrance exit area karon tama kasi port na mo ha? Kagistrikto gid yang ginapatuman to ang checking sa mga dala kag kung ano pag ina mga procedures kag yan ni mo before ikaw makasulod sa Kapitolyo Provincial. Sa report, Katropa Mario. Dol, please proceed, Dol.
1: Katropa Josel, nag-report tayo rin sa Iloilo Provincial Capitol. Ito rin, ginapatuman subong ang pag-check, especially ang pagpahamtang sa scanner or metal detector sa entrance, sa tanan ng mga entrance area sa Iloilo Provincial Capitol, Katropa Josel. Right now, ang aton ngayon sa location, aray kita sa Casarial, kaya ginahulat naton si Mr. Aaron Raimundo, ang head sa security, adiray sa Iloilo Provincial Government. Pero ang Iloilo Provincial Capitol, Katopan Josel, mayara ini sa madamo nga entrance kag exit. Like for example, kung diray ka sa Iloilo or sa may Casarial, na nag-atubang katupang Josel sa Casa Plata.

0: wala, no? Po naling ka sa sulod.
1: So, mano-mano ining metal detector, Dol? Doon, doon? Automatic?
0: Automatic siya.
1: Oh, na pareho sa airport?
0: Oo. Automatic siya na kung may akakadasang metal na tala, may something na kahuni. Katapang Josel. So, training sa may kasarial. Pero magluwas sa kasarial, may atomani dito sa main entrance. Ang main entrance, konting sa sa may Bonifacio Drive.
1: Oo.
0: May araman. Sa main gate dito, hindi may tatlo na kapwertahan, Katopan Josel. Ang sa tunga nga puerta, dira nag-aagi ang tanan. Tapos ang pagtimbang na puertahan wala kang tuo, may why na yas ang metal detector, amo nang exit, amo nang nag-serve sa exit kung mag-halid ikaw sa sulod. And then, kung direct ka naman sa area, sa Iloilo River, ay araman na Katopan Josel. May araman na sa metal detector. So, yung manay kung makita sa direct sa kasarial, amo man na ang mga sitwasyon niya, pag-medito sa site sa museum, may araman na Katopan Josel.
1: So,
0: ito nga ginapatuman, ang pag- abutang sa metal detector bangod man sa opisyal na sa ligad na semana because reportedly na mayara sa video may diferensya sa pangunauna Katopan Josel na nakasulod and reportedly mayara sa ala na in surrender lang ganit. Pero sa initial na ito ng pagsubilanon kay Mr. Aaron Rimundo na ay pagklaro siya na atong na-recover Katopan Josel why to yan makasulod sa Iloilo Provincial Capitol kundi na sasagwa sa Capitol. Muna ang information na initially na nabato naton this month sa pag-sugulano naton kay Mr. Aaron Rimundo through sa cellphone. Pero pakadto naman siya Katopan Josel at pakadto na din siya kay may importante lang siya naging napitan. So ginahulat-hulat nato din siya sa iyang opisina sa kasarial agad yung makakuha kita sa tulit-git na information may kang tanan sa pagpatuman palik sa metal detector sa tanan ng mga entrance sa kaligsit area ang Iloilo Provincial Capitol Katopan Josel.
1: Oho. Kay ang information niya na baton ta nakasulod sa Capitol gidol eh, daw nakasaka gid niya sa Provincial Social Worker Development Office bla PSWDO.
0: Oh, kay ang report niya ni kuno Katopan Josel, initial nga nabato nato na din sa ato na pag tulong sa binanon dire na ang lalaki na to so, taga Peace District, na ito Katopan Josel?
1: Oo, mga yubulig.
0: Mga yubulig sa PSWDO.
1: Oo.
0: According sa report nga nakasulod sa Iloilo Provincial Capitol, kaga may ara sa na-recover. Pero may mga pagklaro si Mr. Aaron Rimundo nga waya makasulod Katopan Josel to sa kapitulyo ang pala ito nga na-recover. Amo na yung pag initially ang pagdaklaro niya sa aton based man sa pag istorya naton siya sa telepono samtang nagapakadlo kita direct sa Iloilo Provincial Capitol.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa sukong te amo na yung istrikto ang pagsunod sa mga empleyado kung magsulod ka sa Capitol, maagin ka din sa metal detector. Kaya madumduman sa ni Katopan Josel, gin-implementar ni ang metal detector way back sa COVID time. COVID time. Pero daw, after sa to, daw wala naman black Katopan Josel. Daw naging ginlawlawan ang security kung magsulod ka direct, kung magsulod ka sa Capitol, malagin-lagin ka lang sa so, something nga muna. So, sa nagbigat lang ang simana, ginbalik ko no ang metal detector

0: sa tanan ng mga entrance sa Iloilo Provincial Capital Katupad, Joseph.
1: Oo. Kaya nga itong information because of that eh. Kay na, nalutsan ang Capitol, bangod kami tao nga may dalang balas ang M203 katropa Mario?
0: Yes, sa muna ang information mga nakuha naton. Halin diri sa mga natugidano naton katropa Josel. At hindi lang magpakilala. Pero nato sa si Mr. Aaron Raimundo kung ano ang explanation kasi siya ang head sa security katropa Josel mo. Kung ano ang investigation na nila dag kun bala matuod gid man nga nakasulod atong bala daw apat kuno kami lo ka tropa Josel.
1: Oo, apat ka bala kay M203 kuno nakasulod eh.
0: Oo. Pato na ang initial nga information. Pero subject to explanation kira ni Mr. Aaron Raimundo ka tropa Josel eh. Kung ano ang matuod sa investigasyon nga nag agwaya sa ila.
1: Oo. Kaya ito importante, na ikaw doon natin alaman gani ang iban nga nagasulod ha. Siya doon nag-istrikto ang Kapitulio, how?
0: Ato na tao nato ito pa Diyos, then for as long ang mag-agi ka man lang sa scan, sa ano na sa scanner nila or sa metal detector. So, amo man lang pinaka-security nga gina-implement sa Dirisubong sa Iloilo Provincial Capitol.
1: Pero nadula na nasa nagligan, di Blador?
0: Yes. Oo, nadula na na yung nagligan. Sa nagligan to, may ara ang gin-implement na login lang na ma-lag ka to, tapos ma-specify ka kung din ka makadtong opisina, i-indicate mo na kung din ka makadtong opisina. So, amo na nakatupan yung cell, pero yung nagligan na metal detector, tula na may katropan yourself mo.
1: Oo. Uh-huh.
0: Kaya nakita tagani iba nga mga na metal detector daw ari na gani sa higan yung tabinet tagani nila na may katropan yourself.
1: Mm-hmm.
0: So bong naman yung gitbalik. Nagbigad lang ko nung simana according sa information na nakuha nato. Nagigad man din sa mga security nga sa nagbigad lang simana ginaumpisahan na gintalik ang pag-implementar sa metal detector. Kung nakita mo ang tanan nga nag- agi dapat nagasulot sa Capitol maagi kagit sa sa metal detector.
1: So amo nang explanation initially ka tropa Mario kung nga yes. Ginistrikto dira sa Capitolio ang pasudlanay sa mga bisita.
0: Oh yes. Why pa si Raron ma'am? Why pa? Kita mo ba kaya ano ka tropa Dios? Sel kon magsulot.
1: Gahuni? Oh. Na, kaya may metal kang dala, may cellphone kang dala.
0: Oo. Na, amo na umagahon din siya. Amo na ang pabatian mo na kung nagsunod ka, basta may metal ka, pabigit siya.
1: Kaya mo na ang... Mas bakit ipabur manasta na to make Iloilo Provincial Capital a more secure place na katropa Mario Dol?
0: Yes. Oo. Kaya nagani, dire lang yung society sa sa site sa Kasarian.
1: Oh.
0: Ay pa dito lapot sa Atubang pag ito natin pa Josel. Ay sa Atubang. Tuti, mas labo pag ito yung tao nga nag-aagi dito kay amo tong pinaka main o galing kita kita nag-basta kay Inaulat Taton si Mr. Aaron Raimundo ang head security sa Iloilo Provincial Government sa Katupad Josel.
1: Kiti ang dira yung area dol kalabanan nag-aagi dira mga empleyado, di ba?
0: Yes. Matry ko to blast sa siya ka to pang Joseph kay why man si Mr. Raimundo malakad-lakad ko diyo kay ma-check ko to sa siya kay lapit man nandiyah pwede malakad-lakad para makita sa naton na mga viewers kung ano ang situation dito sa siya kay pili ka to pang Joseph mo empleyado ka man o kung may transaction.
1: No choice ka man dolo kay Timagi kagid niya sa ano eh, sa machine.
0: Oo. Maaway ka choice kay Timagi kagid niya sa security mo. Si, kailan kay lapit-lapit para matukatukad yun, sir. Para makita naton kag makapulo papangkot kita sa transaction kay Direct Capital kay amo na di ang pinaka main kitang sa may atubang mo. Ang nag-atubang bala sa Bonifacio Drive. Okay. So, rin na kita dito sa Pandiyosyal sa May.
1: Oo.
0: Kung kita mo, may duha ka at mo dito sa persahan. So, muna ang sa
1: amo nang main entrance dol, gatubang sa Bonifacio Drive.
0: Oo, main entrance sa may Bonifacio Drive. Kundi may tatlo na siya ka pwertahan. Ang sa may tunga-tunga na pwertahan, in close na siya. Tapos ang kung magsunod ka sa right side na muna may metal detector. Ang amo nang sa entrance. Ang sa yak na side, amo nang wala sang metal detector, amo nang halin sa exit. Napakato sa tagwa na. So, kung magsunod kaya sa kapitol, ma-agnitin niya ka ito pa Diyos yung sa metal detector.
1: Why so, kagin choice eh? Why doon doon eh? Bisan why yes. Tawo gagatubang doon, pag-igot siya, laban-laban, suspit-suso ka na?
0: Oo.
1: Paghuni ya?
0: Yes. Mahuni siya ya kay magluwas nga ang metal detector na katupang Yosel. May, sa ibabaw niya, may kamera na siya. Tapos, kung maglabay ka na may metal ka, di mahuni na katupang Yosel.
1: Mm-hmm.
0: Sige doon makaskog ang hangin.
1: Ano bago inang metal detector again put up dol or amo na sang una sa chimpo pandemic? Amo na gininstall sang una sa chimpo pandemic dol, a metal detector?
0: Oo. Amo na ang gininstall sang magigat. So kung makita mo sa front ng side sa piyakto, sa may atubang, kanagatubang sa Iloilo River, may ara na nakatupag yourself. Same gina, kapareho gina ang gina plaster nito, katupag yourself.
1: Mm-hmm.
0: So, amo na, kita mo gito, ay hindi ka pwede na makalikaw kay may metal detector mo. So, gusto mo sa hindi, maaari ka nila sa metal detector.
1: Oo.
0: So, mabalik ko ito ka ito pa, Joseph, kay Tawaran. Ako na si Teraron.
1: Oo.
0: Mabalik ko ito sa Kasarial. Ako sa gabay nga, chip ko ito pa, Joseph.
1: Oo, daw na ano ini, daw na suppress ining information, Katropa Mario. Natingala lang iba niya nagsulod dira. Niya daw nag-istrictos kapitula, anong tabu man?
0: Kaya mo na gano'y ang official na information ko na tigat na ay, nakatulot. Pero, hambal ni Mr. Aaron Raimundo na wala mang kuno ka sa San Jose. Hindi lang sagwa. Hindi lang sagwa. Amo nang isa nga pag atlako. So, mabalik kita to kay daw ato na si Mr. Raimundo ka sa San Jose sa nabagala na kabot sa opisina niya. I-check na to na dito kay Video Lalakdot. Hindi na siya big opisina sa Kasarial.
1: Mm-hmm. Ang security office Arayas Kasarial, Galidol?
0: Oo, arin na siya sa Kasarial. Yes, kayo sa Riligan, nandito siya sa second floor na si Diren na sasubong sa Kasarial na kopitina. So, nag-transfer din siya. So, check ko ito, mabalik ko ito pa, Josel.
1: Okay. So, ang Kasarial, amo nang ginatawag ta sa una. Ang ginatawag pagin nga Old Capitol, bla, Kasarial, tawag sina Subong eh. Amo ning activity area na dira sa may Iloilo Provincial Capitol dol. Dira na kinahiwat ta mga activities, may mga gatherings, ligwa na dai.
0: Oo, ang papaw niya. Ang papaw niya kay ligwa eh.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Okay. Ari na siya dogot.
1: Okay.
0: Ari na ko sa. Ha? dito sa Conombal niya, no?
1: Oo. Oh. Yan ang latang security officer, ah.
0: Oo. Okay, kay... Akin naman siya kuno, kasi nagsigil na tingkan lang.
1: Oo.
0: Para mapamanggo kasi siraro na.
1: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:03 in the morning. Gapamati ka mo sa report ni Katropang Mario live sa Iloilo Provincial Capitol. May kang tanin sa paghigpit sa pagpasulod sa mga bisita da sa Capitolio. Kaysa nagdigad to, may na-recover ang bala sa M203. Dara sa Iloilo Provincial Capitol, sumulod siya da taga 5th District. Pero ang report nga nakuha ta da may problema kung sa panguna-una to eh. Galing kiti ang problema sin eh. May nakadala dara sa tawag dato sini balas ang M203. You could imagine that balas M203 dalaya sulod dito sa Kapitulyo, mga ayo sa bulig kuno da, ayo sa tabang galing iti may dala siya balas M203 dol.
0: Oo. Amo nang initial na information. Amo nang initial information ko sa Pan Josel. Nagliwasana kay ni Mr. Aaron Raimundo katupad yun. Saling tawag pa to. Dugido guy, mataog naman siya para maka pamangkot kita sa maka-interview kita. Oo. Maka pamangkot kita kay Mr. Aaron Raimundo sa tulit na information may tantanan sa report na nakalabot sa aton. Kaya doon ang tabo ni August pa sa Topan Diyosel daw, ano itong pizza, daw second week.
1: Oo, second week of August ko na eh.
0: Oo. Second week sa ang August doon na tabo. And nagbigad na ng simana, nagbalik. Ata?
1: Oo.
0: Okay. Ha? Pa? Scanner or metal detector. Katupan Josel, si Ufora Nito.
1: Hello sir, good morning.
0: Good morning sir.
1: Oo. Sir, sang kasano lang ninyo ligintakod liwat ining metal detector dira?
0: Saan yung district lang sir?
1: Oo.
0: Sa nagandaw.
1: Oo. Daan ining metal detector, no?
0: Yes sir, oo.
1: Anong order sa inyo nga ginpabalikaw?
0: Anyway, kay tuot niya why maling na gamit. Ang ginig mo is yung pariferencer aron para magamit siya sa Kapitol.
1: Mm-hmm. Kaya may information kami na baton, sir, nga nagligad doon na sudlan ko no sang I don't know daw may differences. Panguna-una nga may dalang bala sa M203.
0: Hindi ka pwede, sir, kay why sinasunod niya yung did the phone or image posted niya doon sa Kapitol.
1: Mm-hmm. Pero sa din to na-recover iya?
0: Voluntary din pa safekeeping ng career. But hindi nakasulod sa kapan sa Kapitol.
1: Oo. Nga ako nung nagdala to sa sang bala sa M203, how?
0: Ang suspect owner may diferensya. Hindi nagpatutak ko na ngayon ang kukulin sa ato niya sa WTO.
1: Di niya ito kinuha ang bala sa M203 ito, no?
0: Why na kami sa bala, sir, kay kin turnover naman sa kwan sa City Police Office. Pero disposition.
1: Ano pinasakaan kaso gito, Ayman?
0: Why na kunalit, sir, kay sa ato niya kapulisan ang kwan. I think.
1: Mm-hmm. Ano na sudlan ni sa to bag?
0: Bag na ito na napustak.
1: Oo. Okay, so gin-surrender ya?
0: Ang yan na project nito ang surrender, sir.
1: Mm-hmm. Abalansang bayaw yung may dala sa hao?
0: Ang nagdala is ang yan na bayaw. Purpose is i-surrender yan sa kwan sa ini ibigyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi sa mag-surrender at ito sa mga tulis kaya box na.
1: Mm-hmm. So gindalaya dara pa, pagpangayo e buleg.
0: Dara surrender.
1: Mm-hmm. Okay. Mga sangkasan o natabo to, sir?
0: August.
1: Sinilang Agosto, ha?
0: Yes.
1: Mm-hmm. Pero so far, sang gin-implement nyo na may nakuha pagig ka mga deadly weapons sabi sa mga nagakadto daway naman?
0: Away naman. Kaya ang sanat niya, kung ang kausa, sir, tungkol nga tactic yun, sir, ba? So, pagkot naman nato, ito ang mga kundusyon para ma-prevent sa mga dati na ito kapalo sa mga pampre at sa pagpreventa ang anti-riot incident.
1: Mm-hmm. Dako, bulig yan, no? Para sa inyo, sa mga security officers da?
0: Yes, sir. Anyway, ato ginang sure na ang access control point.
1: Mm-hmm.
0: Pero magsunod ka sa katikondyo.
1: Ano tanan niya entrance and exits na, no? May ara na? May metal detector?
0: Yes, tatlo lang ka, hindi, sir. Pero may ara pa siguro ng exits na ang wiper sa damas sa una na ang exits na during pandemic.
1: Mm-hmm. Okay. So with that, sir, we would like to thank you. Salamat gid, ha. Pero ang subject person to, may diferensya gid man sa panguna-una to, ha?
0: Yes, sir. Gitala ko sa kuhan sa mental hospital.
1: Mm-hmm. Binuligan man sa kapitulyo na lang?
0: Yes, sir.
1: Mm-hmm. Okay, sige.
0: Katropa... Sa tatlo, tanong siya mo sa tatlo, ha? Sa intran, sa pasalian, sa mga
2: kay itatay na na tuklano namon na uraton ko siya doon sa i-office na pero kami importante na din na hinagaw katupad yun.
1: That's
2: why the security officer for Jumidito ang aton na ginpamangkot ay nagkakandak sa inspection sa mga tanan-tanan ng mga intran sa ga-exit sa na-inuhibot sa nakapitan katupad yun.
1: Okay. So, Farty, that's the explanation, Katropa Mario. Kung may hugot nga measure karon nga ginapatuman pagsulod sa Kapitulyo Provincial. Regardless kung sino ka man, kaya mga may pusilya, Katropa Mario, ba?
2: Yeah. And, actually, kung nagtaon ni Katropa Josel, sa metal detector, kundi doon eh, may, ang interest may metal detector, instead wala. Direct sa kilid sa metal detector, may security nga standby, nagatintok, na i-thinking na may makita na daw medyo kamalamalahan kina-check nila.
1: Mm-hmm.
2: May nabalaan siya kung may metal ka na nagala, litawa, isang butang mo sa bag mo.
1: Oo.
2: Patunog din siya na makarapay din sa'yo katupad yun. Kasi dahil siya, sir, no? Ang moment ng metal, no? Determine mo, kung ma-identify mo na may dala na metal, kailain ang pag-iisang metal detector.
1: Mm-hmm.
2: So, muna ka tapos, Josel, ang pag-implement sa part ng security measures ng inyong provincial government sa pagpahantang o pisa sa labigat na sinana sa metal detector sa pagpahan ng mga entrance at exit area sa inyong provincial capital. Live report, may kabirin sa inyong provincial capital. Ito nga balita ang dinatulong sa inyo sa Santon at Las Gold, Santon 517, Santon Pacto, Phoenix, Transition at Flat, Trinity Trading Corp. Dito rin supplement sa phone. Para sa XFM 100.7, Aryo Hilonggo, XFM News.
1: There you are, si Katropang Mario Hilonggo. So, that's the explanation kung nga Stricto na karon ang pasudlan ay sa Iloilo Provincial Capital because of that. May nadakpan na bi nga natrinadakpan ginsurrender ako no. Kaya may problema sa pangunang-una. May dala sa nga apat kabala sang M203. May picture sa nakatropang dyan, Ray, ganin, di ba? So apat ni ka mga bala sang M203. So doon nahadlock sa kanong mag-surrender sa police. So dala sang bayaw niya. Sa uli, sinurrender yan na lang. Kaya daw hinadlokan siya. Bayaw yan na lang na nag-surrender. So gin-refer sa dayon sa Iloilo City Police Office for further actions. Pero lately, gin-prefer nila nga dalon sa mental hospital sa Pututan bangod kay may problema sa paminsaron. Ay, antes man nga, ti, may problema, ganis paminsaron kadala. Katropang dyan, Rhea mo na, no? Bawa, mayad lang kay ti na surrender. Ya, kunwaya bin na surrender, no? Kagbumbang dalaya. Bullseye! That's why, amunay ka ron kay stricto dara pag pasulod sa kapitulo. Hindi ka mo mag, alaka, pasubali, damambal nga. So, dala-dala ka mo da deadly weapons. Dakpan ka mo da, kay tanan ng entrance ang kapitulyo, may metal detector. Inang pariyos bala sa may airport. Pag-agi mo da, may ingaw lang sa kon may metal kang dala. Hala, bukaray ka mo da ka bag. Ha? Kung mag-ingaw na gani, kag-ara, may bag kang dala. Bullseye! It's already 9:14 in the morning. Sa ato, sariparan niya pagparagad sa paratuntunan Bullseye. Ginadulong sa inyo sang VisionX Plus. Supplement to maintain good eyesight, VisionX Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasansin. Quality products sa VisionX Plus sang Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Available ini sa Yes to Health Wellness Center sa clinic sa A Young Building, Yolo Street, Midtown, Tubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre dara ang konsultasyon. May konsultant kita dara si Dr. Empinado Araday. And kanto lang mo dara from 9 o'clock in the morning bukas na ito sininga clinic sa pag-akomodar sa inyo. Mabakal nyo manini sa mga branches sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, sa All Green Pharmacy, sa Generica available ini. Ha? Sa Watson's and even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Babalik kita sa dugang sininga mga balita kag informasyon dari sa ato sininga pagparagad. Wow, dako man ang sunog sa Vitville, no? Veterans Village sa city proper. Kilid lang da sang Iloilo, sang Police Regional Office 6. Mga pasado last 10 kagabi sang nagkarab-karab ang kalayo. Damo ang mga nagkalasunog to mga structures. Bawa kaluluoy man sa mga taga Vitville dara nga nasunugan ba? Nag-iniping-iping abinadang balay mo. Ha? Ding-ding mo, ding-ding man sa pihak abing balay. Kung kaysa ti may ulutan lang da. Dako na gani kung kaysa isa kadangaw ulutan sa inyo sa ninyo dingding mo. Ano pa kay grabe ang pag harab sang kalayo, madamo sa mga pamalay ang nagkalasunog, damo ang nagkalalitan ng pamilya. I don't know kung kamusta ang karon ng sitwasyon nila, kag din sila nagatiliner si Nadara. Ibalon ta na karon sa reports ang patrol sa ato sa ninyo pagparaga. It's already 9:16 in the morning.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sample Plus Gold.
6: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Senten Plus Herbal Soap.
6: Yan ang sigal na, senior citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi makuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
6: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan. Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Sunthrone Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Sunthrone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyo magkaan.
9: Sunthrone Plus Herbal Oil.
10: Sunthrone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunthrone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
10: Sunthrone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Magbibili sa mga butika.
14: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
16: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold. Coffee Mix.
17: Of

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Southern Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangosteen at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Ang Southern Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo!
6: Southern Plus Herbal Soap.
7: Namaoda, pagkatibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Southern Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Southern Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
10: Oh no!
9: Sa imo nagpauli.
11: Aray

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:29. Padayon kita sa pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Upod si Gapon sa inyo sa rikatropa, katropang Josel Banias. Well, mag-check kita dugi-dugay sa patrol with katropang Jansen and katropa Romel Paclibar sa sunog na natabo dira sa no, Veterans Village sa city proper. Actually, malapit ini sa Iloilo, Guimaras Strait ang Veterans Village. Amo na da sa likod bala sang una sang pisina sang NBI, ha? National Bureau of Investigation. Karsada lang idulutan nila. Ano na mo? Padar na sang Police Regional Office 6. And right now, ara karon sa area si Katropa Romel Paclibaran, Katropa Jansen Crisostomo will be checking abisang ato sa ring mga katropa reporters kon kamusta ang sitwasyon dito karon sa mga nasunugan sa lugar kay nabulabog sila inugtulog na gidya alas 10 mo, ha? Hindi ay handala ini sang sunod-sunod nga brownout sa aton la. May rotational brownout tabi nga nagakinabo dari sa ato sa syudad. Gulpi patay pagkatapos gulpi man balik. Kay kulang so supply sa kuryente dari sa aton mo sa syudad sang Iloilo kag probinsya and the whole island of Panay. Ano pa may rotational brownout? Kaya magamit sang MLD. Tawag nila nga manual load dropping bala. Rotational brownout mas maintindihan pa sa tao. Check tabi si Matinan ng patrol with Katropa Romel Paclibaran, Katropang Jansen Crisostomo sa investigasyon. Anong ginalinan sa sunog, pila kabalay, totally damaged or gutted. Kagkamusta karon ang mga residente nga nasunugan. Katropa Romel and Katropang Jansen sa report, please proceed.
1: Under investigation pa Katropang Josel, ang naglutad nga sa village. City proper. May ara nga 12 tanan kabalay ang natunog, limdiri ang totally gutted, kag 7 ang partially gutted pang journal. May
0: Bali 12 kabalay, 7 ang totally gutted and 5 ang partially damaged, Katropa Romel.
1: Yes, may 19 ka pamilya ang apektado, kag 83 tanan ka individual katropang Joseph. Taga City Health Office para nga mag nagadto sa mga residente na napiktuhan sa sunog. Halos kalabanan abi diri katropang Joseph. Mga borders diri nga nagaboard diri sa balay sa mga pamilya gubak. Kay may boarding house na diri. Tapos ang mga apektado ara subong sa evacuation center sa barangay hall kag sa covered gym sa barangay veterans village. Pero kay kiti may mga pamilya man silang ari diri. Git pa kamaayo nila nga magtiner na lang sa ila sining pamilya katropang Joseph.
0: Luwas na sa mga borders Gorodra Katropa Romele.
1: Oo. Sa mga borders din may ari diri nga si mama. Ma'am. Na kay adin kita City Health kay may paso siya sa likod bala. Isa sa mga galiti hindi lang siya magpa interview ka tropa ni Joseph. Gina-try natin ginagita dari ang barangay official. Bali nag investigation dari nga nakuha natin na nag-start ang kalayo dirigid sa balay isang pamilya kubak katropang Josel dirigid sa tubang. Sige na focus gini ba na? Kung sining kamera.
0: Two-story house, na, no?
1: Oh, yes. Oh, kaya boarding house niya. At magluwas dari sa tubang katropang Josel. May arap, pagin na siya sa likod ng mga pamalay nga dito maagiya sa pihak sa may basketball court nga daan nila sang una bala. Dito maagi. Pero ning gina-focus naton diri niya sa dalan kung maghalin ikaw sa may old nga opisina sang NBI katropang Josel.
0: Ako na mo nasunugan na sa new site ini or sa old site sang Vitvel.
1: New site.
0: New site. Dara sa ano? NBI area, yes. Sa Lute, sa una, sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Oo, dudari. Ito yung likod niya ni, hindi na ako sigurado kung ng opisina. No? Pero basta sa old nga, ano nga na yung opisina, balakat ako yung Joseph, sa NBI, ito ni Mingay Crossing pasulod. Nadari. Tapos kiti ang mayari dari nga daan, yung basketball court mo. Sa una, ang open court, balakat ako yung Joseph, kanyang kiti ang Bag-usubong dito na sa Pihak. Dito kabagi sa may Concepcion.
0: Mm-hmm.
1: So ang sitasyon nila dire, may mga ginhatag naman kuno ang mga taga DSWD at taga City Government na ayuda para sa mga napiktuhan sa aso. No, galing kiti. Hindi pa available ang taga Bureau of Fire Protection. Kung ano gin ang ginhalinan sa sunog. Kaya may information kita ka pang Jusel nga na baton nga nag-transpired ang sunog after sa burnout.
0: Mm-hmm. Pagbalik na sa kuryente.
1: Do nagbalik ang kuryente alas 10 sa 17.
0: Mm-hmm.
1: Do alas 10 nagsugod ang sunog. Before nagbalik ang kuryente, amo pag-transpired sa sunog at pang diesel.
0: Pero
1: i-subject pa nagyapon sa investigation sa taga Bureau of Fire Protection katropang diesel.
0: Inang ginhalinan sa sunog ang pamilya Gubak na katropang Romel. Ano, damo sila borders ao?
1: Oo, damo sila borders. Do two-story nga balay ni siya. So, initial pa muna yung katropang Jusel, pero hambal sa mga pumuloy dari, dirigid nag-una ang kalayo as information nga nakuha naton. Amo ning balay ni ni Darlene Grace Joy Gubak.
0: Mm-hmm.
1: Amo ning balay nila. So, amo ning lima ka mga totally gutted. Amo ning balay ni Darlene Gubak kay Perfecto Cabales, kay Milagros de la Cruz, kay a certain Gamarcha, kag Jubert Novia, amuni ang totally gutted katropa ni Joseph.
0: Oh, kay may mga dalagko na da nga balay katropa Romela, be mo?
1: Oo. Tapos kay hindi lap ang pihak niya ni dito sa may basketball court. May isa ka do sari-sari store nga duway nang kanising Changi. Why di siya ka laton ang kalayo bali nagsilo dito siya sa likod sa sining balay sa mga pamilya ko baka tropa ni Joseph.
0: Oo.
1: So try naton kay na pamakuton tani ang isa sa mga miyembro blas ang pamilya. Pero nagpamalibad sila nga magpa-interview katropa ni Joseph.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pa natin ma-estimate kung pila ang estimated damage sang apikto sang sunog based man sa tanis information sa statement sa taga Bureau of Fire Protection. Kasi sila lang man yung makadetermine katropa ni Joseph mo. Sang kung pila ang total na damage sang nag-luntad ng sunog katropang Joseph.
0: Pero dira gidampi, tabok lang gid or kilid sa una sang NBI office, dira lang gidampi katropa Romel?
1: Hindi, sa unahan pa,
0: sa sulod.
1: Siguro kung emissure naton mga mayara pa sa 100 meters.
0: Ah, pasulod?
1: Oo.
0: Kaya may lapsa na dapat ka doon sa old site mo, hindi rin ka ba maagi. Lapos bala sa karsada da bala pa nga ulutan sang pader sang PRO 6 Black Tropa Romel.
1: Oo, pwede dito kalapos.
0: Mm-hmm.
1: May ilulot sa din may karsada. Dito pa kanto sa old site ito pang Jusel. So diri siya sa new site, may ari diri nga basketball court, pwede ka kalapos ang gwa niya sa may atubang sang Port San Pedro gid Black Tropa Jusel.
0: Oo.
1: Na pwede man diri ka agi. Lapos man adi. Pero ang mas malapit gid kung diri ka mag-agi sa daan ni opisina sang National Bureau of Investigation katropang Joseph.
0: Mm-hmm.
1: So muna hindi pa ma tuligid ko na no ang investigation sang taga national ako sa taga Bureau of Fire regarding sa nagluntad nga sunog diri sa Barangay Veterans Village City Paper. So lima ang totally gutted, pito ang partially, may ara ang 19 tanan ka pamilya ang apektado kag 83 ka individual katropang Joseph.
0: Sa diin sila subong ka tener katropa Romel ang mga nasunugan kaina,
1: kagabi after nga nagsunog dito sila nagtener sa covered gym sa Barangay Veterans Village City.
0: And there is a lapit sa Concepcion Santo Rosario.
1: Yes. Sa bago na nilang building, Blaning Kapad David sa muna. So dito, nato ang dito sila gin sa hilo. Pero pag kanto naton kay Inas ang aga, why na dito ang mga nag-evacuate ito pang Jocel? Based sa information na nakuha natin, kinapapamangkot natin sa iban yung mga pumuluyo nga nag-kanto na sila sa mga malapit nilang pamilya. Three months sa Veterans Village, City Proper, Katropang Jocel.
0: Pero ti, ang kinanglano nila ba yung mga pagkaon nila da Katropa Romela mo nang immediate yung kinanglano nila? Ara naman, nakadeploy naman ng taga CSWD o?
1: Sugod pa kagabi, ari ding taga CSWD para maghatag. Kung may mga private individual pang Katropang Jocel nga naghatag dari isang bulik si ila. Galing kiti, hindi pa abis sila gid maka gihugit sa sulod tanan. Kaya ginbutangan isang yellow line isang taga Bureau of Fire. Kasi nga wala pa nila matapos investigar subong katropang Joseph.
0: Pero why pa gid initial information ano electrical in nature bangod sang
1: wala pa
0: supplies
1: wala
0: electricidad
1: pa as to the BFP, wala pa gid sing may gidpagwa nga statement ang taga BFP katropang Joseph. Pero try namon karon nga makahapit kami sa BFP kung ano ila sininga latest investigation dari sa naglutan nga sunog katropang Joseph.
0: Oho. So far ti ang mga totally gutted ni why gid ti may mapuslan na katropa Romela be?
1: Why? Kay nakita naton ang dari sa sari-sari store nga nag-aarkilas sa mga pamilya gupag akong gubak ang iya ganding kabaligya gani di ito pila lang kabilog ang mapuslan pero do halos kalabanan ni Katropang Jocel tapos andres sa kilid niya iya ka sir ay sino niya ang palayo isa lang ni sila sa pamilya gupak si Baling Negar kila lang
2: okay
1: mga borders sa babaw kaya ila man nagyapon Katropang Jocel
0: damo borders nila.
1: Oo, mga pila kabilog borders nila, sir. Pwede nila? Alam naman ko, tari kay sir na. Alam naman ko, tari siya lang, sir. Mga pila kabilog borders nila.
2: Pila, hindi ako dan ka, kung kayo kung kayo kung kayo kung kayo kung
1: kayo kung kayo kung kayo. Ma'am, alam naman ko, pila kabilog borders niyo. Ang inyo.
3: Ano yung mga borders?
1: 19.
0: Mm-hmm.
1: Hindi sila sila kabilog. Hindi sila sa to. Sa gym sila, sabang nagbalik sila sa gym. Okay, sa gym sila katropang Jocel.
0: Oo.
1: Ang talan niya mga borders nila. Oo, kami...
0: Anong kalabanan borders? De estudyante, katropa Romel?
1: Anong kalabanan yung borders? Mami estudyante? Or estudyante? Estudyante. Nag-obra. So, subong wala sila rin nag-obra. Pumihina sa bang at sige, ato lang naman. Ate, sige mo. Oo, sige. Kanto lang naman dito, Katropang Jocel, kaya nato na sila ko sa covered gym. Sir John, ko, ang nasave nila, wala nga sinsilyo, Katropang Jocel, nga na sunog. Damo na yun. Galing kiti sinsilyo, kalabanan. Alabalaban din.
0: Alcansia, Corona?
1: Alcansia, Oo. Sa sulod sang balde. Tapos doon may alkansiya nga baintihon ang sulod. So naglunay na ang sulodlan katropang Jocel. Pero ang amulang nila sa par nila subong. Magluwas yan. Mamula mo kina. Papilis. Pero nasunog tanan. Tinasave man.
0: Oo.
1: May mga nasunog ng mga alahas pero na-recover nila katropang Jocel. Kag ang mga papilis, ang mulang giniguro ang nasa park kagabi. Oo, papilis na. Magluwas na gid lang sa mga gamit. Ang importante na gid niya papilis sa monotape nila.
0: Ma.
1: Ang gym amo lang ni sir, no? Sir, ang gym amo lang man, no? Dito sa Pihak. Layo pa, no?
0: Pwede mo, sir, dito sa Pihak?
1: Oo. Lalakton.
2: Pwede mo sa lakton din. Pero kung lapos mo sa kuwadan, makalit ka lang.
1: Ah, okay. Kay kagi kita abisulo din kay Tropang Joseph sa Naligad, eh.
0: Oo. Oh.
1: Ang lalakton bala. Pwede to pa niya sa may lapit sa Concepcion. Ang... I mean, ang sa may doon sa Mora, ang barangay hall sa barangay Veterans Village, Katropan Josel. Ano muna siyang napaso, sir? Ang napaso na bala? Ano muna? Ma'am Grace? Ano?
2: Si Elnia.
1: Eleng?
2: Teresa.
0: Maria Teresa. Oo. Napaso siya, o?
1: Ang napaso na siya, sir?
2: Isang pareha,
1: ang ido, yeah.
2: Kaya yung isang pariyaga may isang balido. Yeah, pero napatay isa.
1: Ang ido.
2: Patay na isang ido. Ito, yung mga ting, alam na salbari.
1: Ang isa, waya mga salbari. So, balik
2: pero salbari. Pero kapag yan nila yung isang pariyaga ito, may sikri yung kang kayo.
1: Ipagawa niya.
0: Ahay.
1: Ito yung mga ido, ya.
2: At ano sa...
1: Ang gilip ng ido. Ah, isang ido, sir.
2: Japanese pitch mo, right?
1: Japanese.
2: Ito pang puti na lang ng mga balbo.
1: Ah, doon malagba buhok.
0: Okay. Sinalbarya ido iya na sunog sa. Pero patay kiti saya kay ido.
1: Oo, ang lapad. Usugin injikan ng katuan sang taga City Health Office tapos gin injikan sang ato injik siya, ang tetanus. Oh, ang tetanus. Okay. Medical team sang sa Sanag siya ka. Sa Sanag si Angob.
0: Oo.
1: So may mga taga San Agustin nga nagkadto diri, nga nagkadto siya. Tapos gindresingan ang iyang pilas do medical team sang San Agustin ni Tropang Joseph.
0: Dindampi paso iya ka Tropa Romel.
1: Sa likod niya din sa may babaw sa kapaga niya bala.
0: Dako.
1: Lapad. Oh. Do tatlo ka 4x4 crore 5x5 na bandage.
0: Wow. Lapad gali.
1: Sa likod niya.
0: Oh.
1: So amotogin sa par niyang pito niya kay do. Pero anom lang ang nasalbar niya. Ang isa na patay gid kay Tropang Joseph. Kita makita naton ang ginapatungan ni bala sang ido sa cage niya. Bala ko na may plastic na.
0: Aha.
1: Na upo.
0: Wow.
1: So, ang nag-aarkila diri, ang Changi nga nag-aarkila, so, din pang pili na lang diri ang pwede magamit. Pag alam kiti, ang mga pagkaon ni Katropang Diyos, silang mapusta na giliniguro ang mga takaseld kay basa ni sang tubi.
0: Mm.
1: So ang mga tinapay nga medyo bukas, may mga bukas, mga papilis, basa gin kanan.
0: Kay dira so, sa kilid sang NBI ka Tropa Romel, may karsada na da mo. Tunganan nila sang BSP lat bala, lunsay naman balay. Tapos did end na da sa punta, may footwalk na da nga pwede ka kalapos sa may old site sang Veterans Village.
1: So drain nilang ni sa may before footwalk Katropang Joseph.
0: Before sa footwalk gid.
1: Okay. Amo gid ni isa lang gid ka balay tapos footwalk na.
0: Mm.
1: Oo. Listen siya lang Sir Dance kung pwede ta kasulod. Si sir, pwede kami kasulod. Pwede kami kasulod.
3: Kaya puta may cross
1: lahat.

0: si Rumpagan ang
1: delikado
0: kaninlo, kapaninlo ka. Tapos masalapay mo to karon ang isa sa mga tukod sa naghahabil-habil. Kan ito magtupa ba sa ulo mo. Mm-hmm. Mutong ginakolbaan kay na pero subong makita nato may nagasulod na misari na tao sa sulod nga naga panglimpyo kag na pangtipon sang pwede pa magamit eh, kiti may mga ginpang balik sila diri nga mga kagamitan katrapang juice eh nga amo nakita nila ang alahas abi nga nasunog na tapos ang tong alkansiya nga sulod sa balde amo tong na kuha nila diri sa sulod naman ang ginokay nila. Kaya ang babaw, although ang sa babaw, ang ginatapikan sa salog niya, katropang Jusel, nga plywood kahoy, pero way gawa na atak. Ang dito sa sulod nga trases, gidya, amutong na atak sa kalayo, nga may mga kagamitan si babaw, amutong nag-rusdak. Pero ang dali sa gawa nga ma... una nga nalabot sang tubig o kung una na papusitan sa tubig although nga tikahoy siya kaya ang dingding niya hard deflex so ay gawa na atak sang kalayo katropang Jusel.
1: Oo.
0: Galing kiti ang hangin kuno abi kagabi basko katropang Jusel mo kagti basyada sila nga daan sang hangin dire sa Veterans Village so that's why nga dasig mag dako ang kalayo.
1: Kapin pa yes ya sana da kay ti lapit sa Iloilo Gimara Strait katropang Romel eh.
0: Oo. Maski subong gani basko gang hangin diri katropang Jusel eh.
1: Mm.
0: Ang huyop sa hangin bala halin sa baybay mas mabaskog. So muto ko gabi ang damo nga na dalahig nga balay bangod nga baskog ang hangin dasig maglakta ang kalayo katropang Jusel.
1: Oho. Well taken care of naman ha. Primarily ang pagkaon nila dira katropa Romel ha. Sa mga piktado ha.
0: Ang pagkaon nila do okay man katropang Jusel. Pero I don't know lang dito ka sa covered gym kun kiti do
1: dito sa pihak ang pagkaon no. Dito sa pihak ang ila temporarily nga lugar ginatiniran sa mga ano da nag-evacuate.
0: Oh, try natin din nga kadtuan. Ano ko nagunong
1: tango. Medyo malayo-layo goro na katropa Romel. Don't worry. Basi ma-document yun na lang katropa Romel.
0: Oo. Malabot natin ang iban yung mga nag-evacuate. Kapin pa ang mga borders katropang Jusel. Lang, wala agad may nasalbar. O kung mga estudyante na nag-bordering. Wala agad yung may nasalbar. Magluwas lang sa bayo ng ginilaya nga dala. Kag posible mga papeles eh. Kaya do halos sa pag-trabukaw kagabi. Sir, kagabi kay Ambal Nila dira ginaghalin ang kalayo. So din naghalin kalayo sa babaw, dalong?
2: Sa babaw lang, babaw.
0: Sa babaw. So mga borders, sa borders.
2: Borders ka nang naghalin
0: ang kalayo. Kalayo. So sa borders. So ako din nag-burn out. So kung atong asang burn out, nag-sunog.
2: Nag-sunog ito yun.
0: Antes magbalik sang ang kalayo, nagsunog na. Amo nang information diri, amo nang istorya katropang Jusel eh. Nga
1: so kana mo brown out pagka nasunog,
0: burn out, yes, burn out pa. Kay nag-burn out alas 10 kuno mo. Ah hindi, alas 8 gali. Alas 8 nag-burn out. Alas 10:17 nagsiga, alas 10:10 nagsunog.
1: Why pa kabalik supply sa kuryente?
0: Why pa kabalik? Why pa? So, malika ito pang Jusel, ang sitasyon din eh, sang nasunugan sa Barangay Veterans Village City proper. O, pwede rin ka ito pang Jansen Crisostomo, ini nga balita, pinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, Kagtorbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Pakdibat, XFM News.
1: Dari RC Katropa Romel Paklibarahay, kaluloy sa mga nasunugan dara sa Barangay Veterans Village. So kinanglano nila sinadra gamit. Basikon may mga gamit ka mo dira bala. Just like for example, mga used clothing para sa pagkaon nila. Kinanglano sa pagpatindog liwat sa ila sini nga balay eh. Ara lang da sila sa may ano? Barangay Hall, lapit man ang Barangay Hall. Tambihan ay bala natin sila mo Barangay Hall kag ang ila sini nga cover gym bala dari ka mag-agi sa Concepcion Santo Rosario Duran dira dampi ang ila sini nga barangay.

0: ay hole. Hmm? Sa mga nasunugan, naghalin ang kalayo ang report sa balay sang pamilya Gubak. Damo abidera sila borders da mga 19 bilog eh. Pero brown out pa the time sa magtuhaw ang kalayo. So amo nang ginaimbestigaran karon sa nato sa mga taga Bureau of Fire Protection kon ano gid ang ginhalinan sa kalayo kay ti ara kuno sa ibabaw no gumpisay sa lugar nga ginaoccupy sa mga borders. Way pa matapos sa investigasyon sang taga Bureau of Fire Protection. Pero standby kamo sa dugang sini nga update gyapon diri sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:54. It's turbo time, turbo data supplement for men 30 minutes before ang loving. At 10 o'clock standby kamo sa ato sini nga coverage sa impeachment trial against the Vice President diri gyapon sa XFM 100.7 Iloilo. Ay sa mga kauturan tagali, it's already Wednesday no sa Biyernes. Isa ka 5,000 kag isa ka 3,000 naman ipanagtagta. Sama na ga-intra sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. Isa lang gid ka Tansan sang Gold Eagle Beer, ha? Konsortihon ka. Wow, 5,000 ang price na dara kon magabutan ka. Ang imo ninyo ang Tansan, isulod ninyo sa white long size envelope, sulatan ninyo sang inyo sining ngalan. Pagsulat niyo sa ngalan niyo, address, perma, kag ipadala diri sa XFM. And kung magabutan ay mo sining ngalan, you have the chance to win 5,000 pesos. Amulay niya kasimple, Tansan ng isang Gold Eagle Beer. Ha? Ang inyo kinanglanon, isa lang yung katansan. And you have the chance to win 5,000 pesos. And sa mga nag-intraman sa ato sining Santo na Next FM, libo-libong pa-premio promo. 3,000 man na magabutan sa Biyernes. Kada Biyernes, draw ta mo. 3,000 pesos ang proof of purchase ninyo. Ano lang? 5 ka empty sachet sa Santo Gold Coffee Mix. 10 ka blisters sa premium D3 soft gel capsule. 10 man ka blisters. Kuhaon yung capsule, ha? Imnon yun, ha? 10 ka blisters. Isa ka banig sa Sanson Gold capsule kag dua ka blisters lang sang turbo dietary supplement for men. Sulatan niyo sa ngalan, edad, address, perma, proof of purchase yung gamit, ha? And you have the chance to win 3,000 pesos. Pwede niyo mahulog ang inyong mga entries sa mga taga City proper molo malapit-lapit sa inyo drang clinic, ang Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ngalan niya sina Yes to Health Wellness Center. May drop box kita dara, kadto lang mo dara kagihulog. Dala na lang pa konsulta, libre man konsultasyon na kay Dr. Rain Pinado. Okay? Why not at tiyempo sa ito sila nga pagparagad, pero kung pansit mulo ang hambalan, ti kapising pansit mulo eh. Ara da sa GT Mall Pavia, pwede ka mo daktilaw sa GT Mall Molo sa Atria kag sa SM City ang kap ising pansit molo. Kung catering services ara da sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH del Pilar Haro. Pakitaan nyo lang si Mrs. Divina Katibayan on-site or venue para sa inyo sa mga gatherings, pwede gid. Ha, tag 200, 150, pwede gid. Pwede nyo gani mapa-exclusive eh. And the Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung car wash naman kinanglan nyo, quick and clean car wash. Ara da sa kilid sang Alta Chera Church. Hindi kamuda magtalang. Ang alandra and the only car wash is quick and clean car wash. Sa technical side, upod ta sa sinimatinayon si katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joseph Albanias. XFM News.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Coffee Mix lang ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka, Vitamin D3 ka pa.
2: Mabindi sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit langit bala. Diin tagalit mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Siyagar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sa sakit ni diakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Pa.
2: XFM News Nationwide.
1: Diretso tayo sa detalye. Humihiling ang Office of the Vice President ng 785.204 million pesos budget para sa 2027 para ipagpatuloy ang delivery ng assistance at services sa mga benepisyaryo nila sa buong bansa. Mas mababa ito ng 11.7% kumpara sa 889.236 million pesos na budget ng OBP ngayong taon. Ayon po sa OBP, mga katropa, malaking bahagi ng proposed budget ay lalaan sa mga priority programs. Tabi lang dito yung mga magnegosyo today, libreng sakay, pagbabago campaign, disaster operations, RIICE, food bags, at iba pang assistance program. Sa proposed budget, 561.651 million pesos po ang para sa maintenance and other operating expenses. 220.232 million pesos para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay.
2: XFM News Nationwide.
0: Ipina-strike out ng impeachment court ang salitang abogadong walang alam na remark po ito ni Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. laban kay dating DepEd Yusek Michael Poa kaugnay na paggamit ng confidential funds noong 2023. Tinawag ni Defense Counsel Sheila Siso na rhetoric aimed to provide drama ang ilang bahagi ng offer of testimony ni Tolosa.
3: Or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record. This witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
0: Dahil dito, ipinabura ng korte ang naturang pahayag bilang discourteous. Samantala, idineklara ni Presiding Officer Jesus Cudero na hostile witness si Poa sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Matatandaan na nauna nang itinuring na hostile witness sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa kaugnay pong balita, humingi ng pamanhin si Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. kay dating DepEd Yusek Michael Poa sa kanyang abogadong walang alam na pahayag sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Tolosa na wala sa intensyong insultuhin si Poa. At sinabi po niyang ang kanyang remark ay tumutukoy sa paulit-ulit umano na pahayag ni Poa sa Kongreso na wala siyang alam sa paggamit at liquidation ng confidential funds.
4: Liquidation of the confidential funds, context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention. Let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law. But all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose, to prove a point of fact or law. No? So there's nothing objectionable about that.
1: Si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, armas, simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnayan naman ang DepEd sa PNP para sa external perimeter security at emergency response.
2: XFM News Nationwide.
1: Simula ngayong araw, katropa, libre na ang toll para po sa mga sakyang babiyahe dyan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga bilang tugon sa matinding traffic sa NLEX. Ayon kay Transportation Acting Secretary Banoy Lopez, na ipag-ugnayan siya sa NLEX Corporation para maipatupad ang toll-free passage hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon ng trapiko. Dahil po sa libreng toll, hindi na kailangan bayaran ang regular na 113 pesos para sa Class 1 vehicles, 281 pesos para sa Class 2, at 338 pesos para sa Class 3 sa rutang Pulilan, San Fernando at vice versa. Nagdulot nga ng matinding pagsisikip sa NLEX ang pagbaha sa Tulaok Bridge dyan sa San Simon, Pampanga. Samantala, inatasan na rin ng DOTR at ng Toll Regulatory Board ng NLEX Corporation na maglaan ng pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
2: XFM News Nationwide.
0: DOTR, TRB, inatasan ng NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Inatasan ni Department of Transportation o DOTR ang Toll Regulatory Board o TRB ang NLEX Corporation na magpatupad na mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Kabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad na maabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang matinding pagsisikip ng trafiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaok Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga tropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng otoridad ang San Francisco-Santa Barbara Bridge dyan naman sa Maylianera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkakahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan pero yung maximum vertical o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ng mga apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Maglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
2: XFM News Nationwide.
0: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ang pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm-to-market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ng ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Git naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko toneladang bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA. Dahil noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ng record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gate po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
6: Nakakagulo, nagugulo talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sapat po yung ating supply ng bigas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin at saka yung importasyon. So sapat po. Hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons. Baka nagbabakasakawi sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
1: Dagdag pa ni Montemayor, maaari magdulot ng problema sa mga magsasaka ang pagpasok ng mas marami imported rice, lalo na sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospitals sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente sa pagkapa-ospital at mapalawak ang akses at abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jingo Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating district engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating assistant district engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 billion pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa preparatory national and local elections o PNLE upang suportahan ang mas pinahigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Paulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsa ng August 31, iginit po ng depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kompletong listahan ng mga aktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan ng mga insidenteng inilahad ng prosecution. Iginit naman ang depensa na dahil sa lawak ng mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide. Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Las 12:20 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po ay napapahinggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz, at XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Sa Cebu, meron pong 17 anyos na dalagita ang patay sa hinihinalang pagkalunod naman sa may San Fernando, Cebu. Yung ama ay nagdududa sa sani ng pagkamatay dahil daw sa mga pasa sa katawan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Ang isang 17 anyos na lalagita matapos unang iulat na nalunod sa dagat sa Barangay Balod, San Fernando, Cebu. Pasado alas 10 ng umaga noong Agosto 31, hinilala ang biktima sa alias na Mariel, anak ni Rodel Canunigo. Ayon sa ama ng biktima, bandang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagising na ang kanyang anak upang maghanda ng almusal. Ngunit pasado alas 9 ng umaga, hindi na umano nila na malayan na umalis si Mariel sa kanilang bahay at nagtungo sa dagat upang maligo. Makalipas ang mahigit isang oras, may nagtungo sa kanilang bahay upang ipaalam na lunod umano ang dalagita. Agad namang nagtungo sa lugar ang ama at doon niya nakita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Gayon man, nagkaroon ng pagdududa ang ama matapos niya mapansin ang kalagayan ng katawan ng biktima. Ayon sa kanya, may mga sugat at pasa umano sa katawan ng kanyang anak dahilan upang maghinala siyang posibleng hindi lamang pagkalunod ang saninang pagkamatay nito. Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-aabuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon ng mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbisigahan ang mga polis sa kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa Balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
4: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidenteng makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima ng aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan nito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima. Nalapnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad namang rumesponde sa lugar ang Rescue 92 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat idiniklara ring dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadan ng Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
0: Ito naman po ay biktima ng pamamaril sa Jensan na kilala na motibo sa krimen sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa Balita, Ruel Dumantay, XFM Jensan.
5: Patuloy ang imbestigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33-anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Purukodagre, Barangay Conel, General Sano City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig ang putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumesponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo na maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang ilegal na droga. Habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village sa Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fire fired the bullet sa crime scene. Nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglamag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Pulumulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliing alagaan ang katawan. Santong Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tunac Capital of the Philippines and Home of the Champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Van na wala ng preno, 7 patay, 13 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos mawala ng walo ng preno ang isang pampasayarong high-S van sa barangay Pagasa, Dumalinaw, Sambunga del Sur, dakong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian Research Department galing sa IPIL Sambunga, Sibugay ang van na minamaniho ni 3G Tarok. Nang mawalan umano ito ng preno. Dahil dito, bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni Jorsimil Prigo. Sa tindi ng impakta, tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-S van na si 3G Tarok at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pang pasahero na si Maritis Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Jorsimil Prigo at ang kanyang anggaksa na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at siyanhin ang malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Diyan sa Davao City, opisyal lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
7: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23-hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad nitong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom sa kabila ng dinaanang mga hamon at pagsubok sa proseso. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 80,000 katao ang dumalo, kasunod naman ang ipinatupad na mahigpit na seguridad. Kabilang din sa mga dumalo, sina Davao City Mayor Sebastian Basset Duterte, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Davao City, vloggers at iba pang mga personalidad. Spotted din si ex-congressman Kiko Barzaga. Kasabay ng grand opening, isinagawa din ang praise and worship, alinsunod sa pagdiriwang ng KOJC sa ika-41 anibersaryo ng Feast of the Passover kung saan nagpaabot din ng minsay si Vice President Sara Duterte.
8: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
7: Ang tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantay ng PAGASA sa loob ng Pilipinas. OPAR.
3: Katropang body, kabilang dito ang tropical storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
0: Nasa labas pa naman mga katropa ng OPAR si Tropical Storm Saudel. May mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
3: Binabantayan din ang pag-asang sang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
0: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pag-ulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:08 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Katropa, babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa-free stay ng turista mula sa mga 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 na iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili na hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layo nito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa-free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting scene sa first ever Eurovision Asia Philippines Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diin ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atit sa atin ang Premium D3. Nakas sa bawat kapsula, katropa, umaasa si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cone na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup qualifying games. Samantala ay bubuin ang Asian Games squad ng mga PBA players, kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Barrientos, Robert Bolick, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan, habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. At katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
3: Happy birthday, Ma'am.
0: Happy birthday, Driflin. Ma'am Drip. At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
1: Happy birthday. XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
10: XFM. Mga katropa, X

0: Late na ko!
1: XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
3: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: May ninja ka sa pinubuan daw na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Klavo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero galit-lagit bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw yung Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Pagbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-sister pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-sister pain.
10: Kalang pain.
12: Fast and safe.
10: Sister pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sister pain.
7: Pagbili sa mga butika.

0: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators.

0: kami gis.
1: Santon Claus Herbal Soap.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
3: Yahoo! Mabibili, sablet ang malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix.

puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha

0: pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kapi na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Na sinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes!
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: mapakali sa sobrang kape? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Southern Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Southern Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Southern Plus Herbal Oil.
1: Southern Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Southern Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Southern Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: System Pain.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present sa doctor. Bibili sa mga butika.
1: Maka-late na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Cirrhose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
8: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
12: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gig ko sang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, gugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gig ko sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ooh, wow. Guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagi bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Wednesday!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
1: Pag-diet na kubuwasa.
0: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, excited!

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: The secret of health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The

maski sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya.

0: uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
2: Mag Vision X Plus ka!
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to health, mga katupa. Excited!

0: pagulog sa entries para sa chance na magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02938 sa 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Win

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Win!

0: 0928-248-9568.
1: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282489568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: 7 Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko bala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
5: XFM.
0: XFM.
8: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasabian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM.
5: Mga katupa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.

0: vitamin C.
1: Ang alkaline, no vitamin C.
2: Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sis the Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpigil sa mawad na mapagbiyahe ang Sis the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sis the Pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Pipili sa mga butika.
7: College na ko!
8: XFM!
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, excited!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kulwaran ko, kinasoldan nga ng Canton Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika. Canton Gold Coffee Mix.
2: Ako, si Rodel Santapoli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Canton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Canton Gold Coffee Mix na.
0: Canton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.

0: pena? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
7: Oh no.
5: Sa imo nagpauli.
8: Aray,

0: Ang Zone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Zone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali langit bala. Diyan tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oo, oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang Bybyro Hasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Rula dayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premium.
12: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilito Oy sa akong nga nadatuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong pa-premium. Salamat!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
15: Diet na kumuha sa
7: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, iniilaw alas 7:06 na mga kabiyanan, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, ilaw alas 7. 7 na makabinan mga katropa. Mayang gabinan sa atong mga katoran, sa atong mga kabinan. Sa makulam-kulam, no? Sa magumguom nga panahon din makabinan sa atong niya sa sudad sang Iloilo, kagsuman sa probinsya sang Iloilo. Hindi matapos makabinan nga apektado kita sang haze. O kundi makabinan nga asong halin iya sa Indonesia. Sa manapad, hindi makabinan nga kagulangan nga na sunog dito, halin pa sang ligad sini nga magbiniwlan. Kay man ang isa sa mga apektado makabinan ini ang Borneo Island, ang malapit ini makabinan diri sa aton. Malapit ini, malapit lang ni sa Panay, akon sa Panay kang suman diri sa aton sa Palawan. Adem-deman nato sa nado isa ni ganik kay sakop ani ganis ang Pilipinas sa unang Borneo Island makabinan makatropa mo. Di isa ang apektado sining wildfire makabinan na dito ya sa Indonesia nga ang aso nga napot diri sa aton mga katropa sa sudad kag probinsya sang Iloilo kag halos sa bilog nga Pilipinas makabinan mga katropa kay pati Metro Manila apektado subong nagagumgoo man ang kalangitan dito ya makabinan sa Metro Manila kabangdanan nga may mga advisory subong ang nagkalain sining mga LGU diri sa aton sa pungsod Pilipinas makabinan mga katropa diri sa aton sa probinsya sa Iloilo. May tatlo ka mga banawa makabanan ang nag-report nga may presence ng haze. Ini nga mga kabanuanan makabanan na pamtang sa mataas nga lugar, partikular dito ya sa First District sa probinsya sang Iloilo makabanan mga tropa. May mga advisory mga kabanan ng LGU kung paano manikawan ini ang haze kay man dito ya makabanan sa Indonesia. Kagasuman dito sa Malaysia, makabanang gin-report. Nagtaas ang kaso sang balatian. Labanagin, ini makabanang ang respiratory illness. Nagulpilang ko na makabanang timbuok ang kaso sang respiratory illness. Dito yung makabanang sa area sang Malaysia, kagasuman Indonesia. Kamu karon ang isaman sa dito nga apektado. Sinisang wildfire makabanan makatropa ang haze nga tidelikado no para iya sa mga katigulangan naton kag suman sa mga kabataan kag pilapagid ka mga vulnerable sectors nga posibleng makaklo sinisang aso mulay sini kati ang hindi lang aso makabanan ang ginaklo mamayara pag hindi ang gaupod sining nga mga biro no kibot ka lang kaysa kadlawan mong imo sining atubang abis lang sakay ka mo sa kasakay ka mo sa jeep ka, kita yung ilong mo, gabiro-biro ang ilong mo. Gali, kay iya to, kadawan man siya, kay gabiro-biro man ang ilong niya, bagod man, makabanan, kagaklo kita sang biro, o kundi magani, ang ining mga aso, nga halin iya sa wildfire dito, makabanan sa Indonesia. Gadugay makabanan aton na himaloon kon ano pagid ang mga advisory sang mga LGU nakipman makabanan ang mga eskwelahan diri sa Iloilo na pagwa na sa ila sining advisory para iya sa ilang mga estudyante. Agad manikawan makabanan ini ang ginatawag nga baratian nga dala sang haze nga halin dito iya makabanan ining aso halin iya sa wildfire sa Indonesia makabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Nagapamati ka makabinan din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pation kami sa inyong mga radio pag sa FM banding amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sang Z100. Ang paborito ninyo sang unang estasyonan sa radio diri sa Iloilo kagima na biruan sa sorbe sa radio. Ang Z100 subong makabinan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amo ini ang XFM 100.7 Iloilo. Naka-live stream kami makabinan sa duha naman ka mga Facebook account. Ang isa page sa amoning XFM Radio Patrol Iloilo. Amoning amon nga page sa ang amon nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo makabinan mga tropa. Pwede ka mo din makapadala sa inyong nga mga mensahe, kamo informasyon, nakitman ang isang mapas out sa inyong nga mga abyano, sa inyong mga friends, sa inyo sining nga mga kakilala, sa inyo sining nga mga mga pamilya nga nag-celebrate sa bong sang kadlawan. Happy birthday Kag sa tanang ga-celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Anniversary sa pagkitanay, anniversary sa pagyugbanay, anniversary sang tanan-tanan nga kun ano dira ang mga nag, mga memory nga naagyan ninyo kati kun ang mga memory nga gin-post ninyo makabalin sa Facebook. Ilaban-laban sila kung gin-post nyo na sang 2025 siring pizza. Mabalik ina makabalan, i-remind ka mo sinasang Facebook. Amo na makabalan ang ambalila, ang chismos sa barangay, ang nagapamantayo ko ng mga kaingod ninyo. Ang pinakachismos sa makabalan sa subong na panahon, amo iya makabalan ang Facebook. Kahit tanan-tanandang ang ginapang post ninyo sa Facebook at ilaban-laban na makabalan, labanagin ko ng ang isang daan sa mga ginapalotwasan ba na sang tawo subong. Amo ang Facebook, unlike sa una nga kung lain buot mo, kanto ka to sa kanto ka to kay lula mo, kanto ka to sa piyak balay kang magsugid ba siyang muni, lain buot ko, sakit buot ko, kaya damong ko ni. Di, ina, yung mga bagay mga kabalan daw, pwede pa na matago, pero kung may mga kalain ka sang buot, tapos ipost mo sa Facebook, so, sa malabutan para duwa katuwig. Gunik balik ng pag-chismis ni Meta o ni Facebook. De, ang tanan-tanan nga mga ginampang sugid yun na kay Meta, ginapang share nyo man sa iban sining mga friends ang friends pagindila. Tamun ako nga ang kadasig sa paglapta makabanan sang chismis. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.14 makabanan mga katropa. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo sining mga private message. Kung gusto ka mo yung mangin hindi public ang inyo sining mga mensahe, di pwede din na iya sa amon yung hotline number. Pero kung gusto niya public nga makita sa tanan-tanan ng mga friends sang XFM, kamakita man sa tanan-tanan yung mga friends. At dira ka mo, greet ka mo sang shout out sa inyo sining nga mga friends. Dili sa amon nga hotline, ako sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Ang oras dili sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15. Yari kita mga kabayanan sa September 2 edisyon sa aton nga programa. So, kahapon ang tanang September 1, subong September 2 na. Ba September 3 naman, kag sa Sabado, September 5 naman. Kag sa sunod, ga Domingo, mga kabanan, September 13 na. Kag kalunes, September 14. Pagka Martes, September 15. Pareho ang inadlaw sang entrada kag ang pizza 15 sang September ba? Ang September September 1 Martes ang September 15 Martes samtang may mga ginapang post sa Facebook mga kabanan nga ang end of the world kuno mga kabanan sa November 13 ang Friday the 13th katapusan abing Friday the 13th sang 2026 ang end of the world kuno mga kabanan mga tropa about may mga madasig ang paglapta sining mga post ngayon yung mga kabanan nga kuno ang end of the world sa November 13, last Friday sang 2026. About na sobra pa kamuyas ginoo ba? Pero sa gihapon mga kabanan, nga ito niyang pagpakamuyo lang masami kasi wala kita kaya tuod kapakot, no? Sino ba lang nakapakot nga may mabaha diri sa aton? Sa Luzon, sino nakapakot sila mga kabanan nga nagmagabaha diri sa aton sa probinsya sang Iloilo? Kag pila ka mga lugar mga kabanan diri sa Panay? Di siguro ang panlang ang Diyos lang siguro makaibalo kung ano ang palaboto natin mga kabanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 na mga kabanan mga katropa. Nagpamati ka mo din sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan mga katropa. Sa giyapuan ninyo, katropa ko si katropa ang Phoebe Balls, Tibor Morales. Na welcome ka muna mo na din sa ating programa Headshot.
1: Headshot.
0: Opdangit ni kadto pang Alex Saspa tubto balas nuhay be ang takna sa mga gabi kag atong nga news center. Pagi kay kadto pang Bia Joy Sobaldo, mga balita ang kabayan sa palibot sang pungsod Pilipinas, lakip pa mga balita ang kabayan nga aton bantayan. May kang tanan gyapon sa ika-21 nga adlaw sang impeachment hearing. Batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Ang nag-gipresentar makabanan sang prosecution sa buong witness amo ya si Attorney Michael Pua. Ang spokesperson makabanan sang Department of Education sang simpo ni ni Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. O terrible man kay gin-declare in sa makabanan nga hostile witness. So kung i-declare ka makabanan nga hostile witness, kalabanan sa mga pamangkot, sa imuan ng corner lang pamangkot, hindi ka pwede maka-expound sang imo sabat kung ang pamangkot answerable to yes or no lang. Manang gina, hindi ka pwede maka-expound sang imo nga sabat. Maghambal nga ti yes or no. Hindi ka naghambal nga yes, it's because nga amun eh, hindi ka na nadadayon, hindi ka pwede kay gin kon amugal na makabanan kon isa ka hostile witness ang ipresentar makabanan sa kaso mga kabiyadan mga tropa. So may mga palabtik pa istorya kay na makabanan ang abogado sang prosecution nga ang abogado na walang alam di daw amuning amugal ini kon isa ka hostile witness kay man hambal tong ligad to blanka ang mga nagliligad pa kito mga witnesses balagin na presentaran sa prosecution partikular makabanan kay Acosta kinabalan siya nga ti may tanis niya gin gamit mo sininya ang imong common sense ti sabat ya makabanan sa prosecution ilabanagin mga katropa kay Senador Rapid Tulpo siya mayroong utak ho ako your honor kita mo na. So muna, kali magkabanan kon isa ikaw ka hostile witness mga kabiyanan, mga katropa. Daw halos pala magkabanan nga daw pakawian ka kon ikaw isa ka hostile witness. Kagina direktay ka pamangkot, kon ang pamangkot yes or no, kon ang pamangkot kagang sabat is yes or no, hindi ka na pwede ya makalapaw na yes or no lang gid. Amuna makabanan tilang taon takaroon na ibalon ta kung ano ang nangin nakaundan kay na sa ika-21 nga adlaw makabanan sang impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa kay kung ako ya makabanan ang pamangkuton kag ako ya anaga pamati ila makabanan sining impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte ang tanan-tanan makabanan nga mga ang talantanan makabanan nga pag-dispose ang confidential fund kag intelligence fund makabanan na ni Vice President Sara Duterte gintudlo ya makabanan kay Lieutenant Colonel Lachica ang security officer makabanan sa office of the Vice President. Kung ako ya maglanta makabanan ako ni opinion na ni ha. Wala, hindi ma-establish sa rabi nga nagdirekta ya kay sa bulsa ni Vice President Sara Duterte ang ginapangita makabanan sang expenditure sinisang confidential and intelligence fund mga kabiyanan, mga katropa. Hindi maging pagba itong mga acknowledgement receipt nga mo ito na Mary Grace Piatos di wala sang may napresentar makabanan nga Mary Grace Piatos nga isabi nga ginagamit o kung ginapresentar abe sa prosecution nga muna siya si Mary Grace Piatos ato na ibaloon ko na ba ato nga ginmambalang kwarta no? Nga halin sa confidential fund sa office of the Vice President di wala ini makabanan sang may presentar tob-tob subong buto balon makabanan nga di daw hindi pa ma-establishar subong mga kabanan kon bala ining mga ginpang ay ini mga pangalan sang tawo nga day Mary Grace Piatos kagay si Otto Patilim si pagito ang kadamo-damo sa to makabanan nga gipresentar nga mga acknowledgement receipt sa prosecution. Wala sing mi isa pa nga gipresentar ang prosecution makabanan nga witness nga magapamatuod nga ini sila amo ini si Mary Grace Piatos kag amo ini wala sa kabaton sang kwarta base iya sa gipresentar makabanan nga lista ni Lieutenant Colonel Latsika Mangkabedan Mangkatropa. Wala. Di ambot anong patulungan sini Mangkabedan kati daw basi ko no, hindi pala butan December matapos ini ang impeachment trial nga ini ka makahimu makakatropa sang resolusyon ang impeachment court mga kabayanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.22 na. Pinakaroon mga kabanan ang mga detalye sa impeachment hearing sa buong adlaw ato ni Baloon sa ato ni News Center o po kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita mga kabanan na lokal nga atong talakayon sa buong gabi. Iring may kang tanan mga kabanan sa advisory karon ni pagbasa mga LGU. May kang tanan mga kabanan sa haze nga dito rin sa Indonesia na naglampot na diri iya mga kabanan sa aton sa Iloilo kag dito man iya sa Metro Manila. Imagine ba lang nga makahaklo kay mo iya sang makaklo kay mo iya makabanan sang asong kansuman mga biro nga halin ini makabanan dito sa wildfire sa Indonesia. Di ang ginakabalak ana aton diri makabanan nga mo ang balatian labadaged sa mga kabataan kag mga vulnerable nga mga individuals particular ang mga senior citizens. Di ang problema sini makabanan kay isa sa mga nag gapakita dito ya sa Indonesia kag sa Malaysia ang pagtaas ang respiratory illness mga kabayan mga katropa. Subot na ba sini nga kung sa subong panahon kung mag-brobatyag ka o kung mag may nabatyagan ka nga pag ganaw ka budlay nga mag-ginawa ka o kung di ba gani kung mag-ubo ka pakonsulta ka lang dayon kag dayon opdan mo sa pag-inom sang premium D3 kaman ang premium D3 mga kabayan mga tropa makabulig din sa aton para nga makadikaw kita sa mga balatian nga may dala mga kabayan nga virus kag bakterya kaman una man lang ina ubo-ubuhon kita gadugay ang matabo sila mga kabayan nga sudlon sang virus kag bakterya nga aton nga lawas sa tiba budlay na kuwaon para nga makabulig mga kabayan nga ma proteksyonan kita sa mga viral kag bacterial infection. Maginom kita sa premium D3 kaya man ang premium D3 may ara siya mga kabanan nga proteksyon nga makahatag sa aton agad balikaw kita sa mga balatian nga dala sa virus kag bacteria kaya man ang premium D3 gipabaskog inigin pa epektibo sa subong nga panahon nga uso ang obosip o nilanag kadrang kaso. Hindi natin papabayaan natin lawas. Maigo sining balatian, proteksyonan natin, pinagi sa pag-inom sang pinakabago, ag epektibo nga premium D3, kaya man ang premium D3, may aras siya makabalan mga katropa sang vitamin D3, may aras siya nga virgin coconut oil, kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas, kaya may araman nga 110 kaklaseng antioxidant, nga nag-delay sang skin aging, kaya mag-premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang premium D3. Pwede ni makabayan ma-order sa Shopee, ha? Sa online, no? Sa Shopee, sa mga Shopee Boys na, mayang gabi, kag manang Maida, no? Ang sumay-changgida, siguro mayo na nga ito ng mga Shopee Boys, ha? Kaya aga pa na sila nagalumpat ka mag-deliver sa ilang mga parcels. Pwede man yung kabin ma-order pag iya sa online sa TikTok shop. Kaga pwede man makabin mabakal sa Mercury Drug Store, Swatson Pharmacy, Grace Pharmacy, kag South Star Drug Store. Ang oras sa diri makabinan sa XFM, Radio Patrol Ilo alas 7.26, kagdugang nga balita makabinan, balitang lokal. At ito na kayo makabinan ining isa ka suspect sa pagpang pistol whip. Actually, ang natabo siya rin gaging tiruan niya ang kontra niya. Gasakay sa Carabao, tiway maigo. O ay, balik pala piti kag pistol whip man, igo man sa ulo. Dagdag ang biktima. Pagkatapos sa lagyo ini siya, pagpalagyo niya, ginlagas ang pulis ay hot pursuit operation. Pagkakita niyang ginagas ang pulis ay yabay, balatiruha. Walang wala sa minaygo sa bahay niya sa pulis makabanan, kundi ang ginimo sa pulis amo ang pag-return fire at iigo sa sabuli. Nanakpan makabanan ining suspect. Natabo ini dito sa barangay Bangkal sa Banwasang Limire makabanan mga katropa. Kaga dugang balita makabanan din gapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. May kang tanan siya isang isa ka lalaki. May different. Magkakunang kilala kasi may gabay ka different niya. Do hindi siya balan ang iyang utak. Hindi may gamay nga diferent na. May gamay nga hindi balan ang utak ka. Dumduman ko naman ang kilala ko niya. Balam siya, balam na pre. Hindi na siya may diferent gamay ang ako. Nga jeep niya, hindi madalagan. Hindi balan siya ang kwan. Hindi balan. Ay isa ka lalaki. Magkabiyanan nga taga Santo Rosario. Ahoy. Naga kantos kapitol kay mga ayok kong tanay sa ang bulig. Ano man niya nga but na kay may gamay ko may diferensya ko noong pangnauna. Balakit ang papayo sa bulig medical assistance para sa iyang ginabatya makabanan sa iyang balatian. Ay upod man sa toon ng bayaw niya ay ang baggaligit makabanan nga dala may sulod to iyang improvised nga M203 kag bala sa M203 limakbilog. Di pa kabot mo dira makabanan sa Capitol sa may hagdan na ba na? Sa entrance gate, gina-check na ang mga bag mo. Tapos pag-check makabanan sa bag, ginakuha niya, hindi yata ni gusto nga ipakakuha mo na pa-okay sa stick na ba na? Karoon kay, ay ang nakilbaan tong bayaw niya, nagambalbayaw siya, may ginatago na sada. Tapos igo pag, kuhaan pa, igo-igo, ya pag-check makabanan. Tapos may dito nga improvise nga M203. Kag may ara makabanan nga bala limakbilog sa M203 pa. Oh, kilbaan man ang gwardiya eh, tima ko muna M203 to ya. Ita yun ang bala nga daw sa dinas ka na ko na. Ganikati ko ni bala mo to sa iyang improvise nga M203. Di man to mag-panggurahin, di man to magtabog kati ang kwanaya ang bala na kay M203 may groove na siya mo may turns na siya kung pinaka turns nga muna makabanan ang iya siring kapasidad sa pag-aboy sa bala di siguro basi kung mag kung dibutang ito siguro kati kwan mo daw malipot bala di siguro kung kwan goro kung iya goro tong panokponti draguros kamot yung mga malupok eh. Diba naman kabanan kay na dito pala nga daan sa gwardiya na intercept na ini makabanan ang dalang M203 improvise kag ang bala kag inton over makabanan sa police precinct number 1 kag duga pagit ka mga katropa nga balita ining natabo dahil sa may veterans village may 12 ka mga balay makabanan ang nasunog kagabi pasado lapit ato alas 11 no sa Zone 8, dira sa Barangay Veterans Village. Kung ang kilala ko pa sinas niya. Sa una kundi, uso pa rin ang patrol la. Sa una, ginaalaw pa kami mga media nga magbukad sa computer mo. Report nga ang sa una, sa action pa kami to. Report, lagi canceling niya sa Barangay Bitbill. Kinibugulong ng kormant sa last patrol sa kagahon niya ng Bitbill man. Sa Barangay Bitbill, may isa ka lalaki nga nagreklamo ng paplater din siya police precinct number 1 nga ginkawat siya yung iyang wallet. Ibot na libog ulo ng ang kurman sa aga. Sino ganito ng ang kurman sa aga man sa DYOK pa to? Siya nun ang Bitbill man. Barangay Veterans Village. Yun. So may sunog kagabi, no? Kag isa pa mga kabanan, may reklamo ang aton nga mga bombero sa natabo dito ng sunog. Kaya ang ilang sinin nga mga host ginpang gisian sa mga tao. Sino ba lang mga suspetsado? Sino mga kabanan aton balikan? Dirigyapon sa aton pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabanan, mga tropa, headshot. At diba doon na ang mga balita, lagi kanya sa aton yung center. Opon kaya tropang Bia Joy Sobaldo, mga kabanan, mga tropa. Partikular makabanan sini sa ang pagtawag sa ang abogado sa ang prosecution kay Attorney Michael Poa nga abogado na walang alam. Mudlay galing ito pang biya kung ikaw isa ka ano, isa ka ikaw isa ka hostile witness ba na? Kay kadamo sa mga ginaga kaya sa muna to kay Costa to At sa lagi ginamit mo yung common sense mo, ambal ni Kustas niya, mayroong hong, may utak ko ako, Your Honor. Ara naman makabana, no? Si Attorney Michael Puwa, no? Ang anay undersecretary makabana na sa Department of Education sa timpo ni BP Sara. Gintawag siya sa abogado sa prosecution nga walang alam. Ang oras makabend din sa XFM Radio Patrol Ilaw alas 7.32 sa nung mabalita makabend sa News Center aton kuwaon mang katropa kay katropang Bia Joyce Obaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Wards ginpresentar sa prosecution team si Attorney Michael Poa bilang witness si ika-21 nga adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Si Poa ang kabigon nga hostile witness o kung ginkabig nga hostile witness sa trial. So offer ni Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution iya ginpayag nga si Poa ang isa sa mga pinakaginasaligan sang Vice Presidente sa diin ini ang spokesperson sang Office of the Vice President, Chief of Staff OIC sang Finance kag Head sang Procuring Entity sang Department of Education sa tion nga si Duterte pa ang Secretary sang Ahensya kag Subong Defense Counsel kag legal spokesperson sang Defense Counsel sa impeachment trial. Samtang ginpamangkot naman ni Presiding Officer Chief Escudero si Attorney Tolosa kung ano ang punto sa pagpatestigo kay Attorney Poa kung sa pila ka offer of testimony niya iya ginhambal nga abogadong walang alam ang testigo. Sabat ni Tolosa ngaluyag nila nga may baluan ang rason kung nga agin test ni Vice President Sara Duterte si Poa sa pagsabat sa audit observation memorandum sa Commission on Audit kun wala siya sang may nabuluan ang diri. Para kay Attorney Sheila Season, si Poa ang parte sang defense team kag isa sa mga abogado sang Vice Presidente sa diin ini ang ma-presume nga ang testigo ang ini makahatag sang kasanagan sa theory o conclusion sang prosecution. Si Poa ang gindeklarar nga hostile witness ni Escudero sa diin mahimo diri ang prosecution sang kon mahimo diri nga magpamangkot ang prosecution sang leading questions apang ginadumilian ang misleading questions. Samtang suno naman kay Attorney Season misleading ang ikaduhang offer of testimony sa prosecution sa pagtestigo ni Attorney Poa sa impeachment trial bato kay VP Sara. Ang ikaduhang offer sa prosecution katropang boards amo ang si Poa ang nagsabat sa issue angot sa paggamit sa 112.5 million pesos nga confidential funds sa Department of Education sang si VP Sara pa ang current secretary. Inibisan pa nga wala sang ihibalo kon partisipasyon si Poa kaga ang nagkaibalugid lamang diri amo si Duterte kag si Anay Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Para kay Season nga nag-appear ini bilang deliberately nga nag-insinuate nga si Poa ang ginpahatag asang rason sa mga auditors. Ginpayag ni Season nga kun ang ginatumo ni Attorney Tolosa sa prosecution amo ang nag-reply si Poa sa audit observation memorandum inil ang lain komparar sa tinaga nga answered for 112.5 million pesos. Naghingi man si Season sa pag-strike sa records sa paghamal ni Tolosa nga ba abogadong walang alam para kay Poa bangot ini ang hindi proper. Magluwas diri madamo pa si Season sang gin-object angot sa iban pang mga tinaga nga gingamit ni Tolosa. Ginklaro ni Tolosa kay Poa katropang boards nga hindi niya intensyon nga insultuhon ini kag nagpangayo sang pasensya. Sa ruling gin pagkakas ni Presiding Officer Escudero ang paghambal ni Tolosa sang abogadong walang alam bangod ini ang discourteous. Samtang nagbaisay si Attorney Sheila Season kag si Attorney Tolosa sang prosecution sang na, sa pagpamangkot kay Attorney Poa angot sa paghatag sang reward sa information gathering sang Department of Education sang si VP Sara pa ang current secretary. Palamang kutano ni Tolosa kung bala mayroon sang instances nga ang supporting documents nga ginapresentar ang ginapahanugutan nga hindi man lang maka-establish ang connection sang ginahatag nga impormasyon kag sa success sang information gathering. Payag ni Poa nga wala siya naghambal nga kinahanglan may relation ang isubmit nga evidence of success sa impormasyon nga nahatag. Hindi tanan nga impormasyon nga ginabakal sunod kay Poa ang mayara gilayon sang success. Sabat ni Tolosa sa katropang boards nga busilingon sa interpretasyon ni Poa bisan wala pa sang success mahimo na nga bayran ang informant apang gilayon nga nagsabat si Season nga ini ang misleading. Ini ang ginaumpisahan sang pag pagbaisay-sang duwa sa diin, nagsalot si presiding officer Escudero nga hindi na niya maintindihan ang punto nga gina-raise nila. Pagklaro ni Poa nga ini ang base lamang sa iyang interpretation, kag wala man nagakinahanglan nga kun makuha mo ang impormasyon, ini ang gilayon nga magresulta sa success. Samtang nag-object liwat si Attorney Season sa paggamit ni Prosecution Counsel Attorney Tolosa sa term nga admission sa pagpamangkot kay Attorney Poa. Sa direct examination, yung pamangkot ni Tolosa si Poa kay Tropang Words kung iya panatandaan ang admission ni SDO Gina Acosta nga iyagin transfer ang confidential funds ng Office of the Vice President kay Colonel Dante La Chica. Ginpamatuka ni Attorney Season ang paggamit sang tinaga nga admission bangod legal term ini kag may legal implication. Ginpa-reform ni Presiding Officer Escudero ang pamangkot kay Tolosa. Apang liwat nga nag-object si Attorney Season bangod sa misleading nga question sa diinsunod sa lead defense nga disbursement ang gingamit ni Acosta nga term kag hindi transfer. Gin-confirm ni Escudero nga disbursed ang gingamit sa statement ni Acosta. Samtang, gin-question naman ni Attorney Tolosa si Attorney Poa kung nga anauna ang pag-ubra sang certifications halin sa mga opisyal sang Armed Forces of the Philippines nga sanday Colonel Buransing, Colonel Punopio, kag Colonel Sangandaan antes ang AOM. Sa direct examination, ginbusisi ni Tolosa ang nagkalain-lain nga petsa sang certification. Pebrero 2, tuig 2024, sang gin-issue ni Colonel Buransing ang certification. Samtang Disyembre 5, tuig 2023 naman kay Colonel Punopio, kag Disyembre 30, tuig 2023 halin kay Colonel Sangandaan. Ginpamangkot ni Tolosa si Poa kung bala Disyembre pa lang, ginhimo na ang certifications para sa attendance in caso nga kinahanglan ini. Nagsabat si Defense Counsel Attorney Season nga misleading kag argumentative ang question bangod may nagkalain-lain nga petsa ang certification. Sunod kay Tolosa nga hindi magkabig nga argumentative ang pamangkot, bisan pa nga makita sa witness nga hindi ini mag-agree kundi question of fact. Naging yun ang ruling sa korte si Season, ginalaw ni Presiding Officer Escudero si Poa nga magsabat sa pamangkot. Sunod kay Poa nga hindi ini magka-speculate bangod madamo ang posibilidad. Dugang sang testigo nga nakahibalo ang nag-operate nga kinahanglan sang document evidencing success sa di imposible na hingyo na ini sang una kag wala lang nahatag sa central office. Pagklaro man ni Poa nga sang nabato niya ang AO wala sang napakita nga certification ang SDO kag wala man sang ideya kun bala naga-exist ini. Samtang gin-question man ni Attorney Tolosa si Poa kun nga anauna o kun na gin-question ni Senator Judge Bom Aquino ang paggamit sang Department of Education sang 15 million pesos sa confidential fund sa 8th Youth Leadership Summit. Nagagwa nga ang kantidad ang mas mataas sa gastos sang Philippine Army sa kaangay nga activities. So, kay Aquino, dugang diri nga masami na gasto lang ang kung nagagasto lang ang Philippine Army sang ginabanta 40,000 tubtub 60,000 pesos sa kada Youth Leadership Summit kag hindi maglapaw sa 500,000 pesos ang expenses sa walo ka mga events. Ginpamatukan ni Attorney Michael Poa ang pagkumpirmar o kung ang pagkumparar ni Aquino sa diinsunod diri nga ang duha kaensya ang may nakalainlain nga pondo sa mga activities. Depensa ni Poa nga ang confidential funds ng Department of Education ang intended sa information gathering operations kag hindi lang sa Youth Leadership Summit. Samtang ginapropose man katropang words ni kunin announce kagina no antes na tapos ang ika-21 nga adlaw sa impeachment trial bato kay VP Sara, gin-announce ni Presiding Officer Chief Escudero nga may posible no ang mag-start ang impeachment trial halin 10 a.m. hasta magab ikatropang boards halin sa Oktubre hasta sa katapusan sini no tapos masaylo sila katropang boards mabak sila sa 10 to 3 pag labot sang bulan sang Nobyembre para, pero ini katropang words no subject pa ini sa confirmation sa masunod nga semana. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal, nagpain ang Department of Health sang 207.3 billion pesos para sa mas maayong hospital performance kadungan sang budget deliberation kaina Setyembre 2. Plano ni sa Health Secretary Edwin Mercado nga magtukod sang cluster focus sa hospital operations bilang parte sang pagpanikasog sang ahensya agud mapa-improve ang kalidad kag efficiency sang hospital sa pungsod. Sunod kay merkado nga importante ang structural change agad ma-manage ang primary care programs kag hospital operations. Naibaluan nga sa idalom sang 2027 National Expenditure Program, nag-allocate ang ahensya sang 354 billion pesos, mas manubo ini ka tropang boards kun ikumparar sa 448 billion pesos nga ginaprobahan sa idalom sang 2026 General Appropriations Act. So far ka tropang boards amo ning mga balita national nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, si ka tropang Bea Joyce Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Bea Joyce Subaldo, mga kabayan, mga katropa. So, bato ang mga pinakalitis mga kabayanan sa impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan, mga katropa. Pero sa gihapon, diri kita iya sa health concern. Kay, nabaraw natin mga kabayanan nga makatuga ini isang balatian labadagid sa respiratory illness, respiratory infections. Ini ang haze nga aton karon nga mahaklo diri sa Pilipinas nga rin sa Indonesia, mga kabayanan, mga katropa. Kaya nga, dito mga kabayanan sa Indonesia, report sa Deputy Health Minister nga si Dante Saxono Harbuwono nga may naglabot na sa 13,500 ka mga tawo ang ginabulong subong bangod sa respiratory infection halin paya sa July tubtob katapusan sa August. Samtang may 5.5 million ka mga tawo sa Borneo Island kag Sumatra ang nagabatyag man subong kay ini sila makabanan ang direkta gid iya nga na-expose sa siring haze nga dala makabanan sang wildfire dito iya sa Indonesia, makabanan, mga katropa. Manakon nga adri sa aton sa XFM, ginapabalo ginamon sa inyo, kag gina-recommendar ginamon sa inyo, agot nga marikaw kita sa mga balatian, nga gadala sinisang haze. Katiyang marimbal naton nga makaklo ka sang biro, makaklo ikaw sang aso, makaklo ikaw makabanan sang aripalok, nga dala makabanan sang wildfire dito yahalin makabanan sa Indonesia. Tiya makon mo to ang report sang ilahit minister naglabot niya sa 13,500 ka mga tawo ang gabatyag subong sang respiratory infections. Para malikaw kita makabanan sining mga respiratory infections kay ban pagid mabalatian mag-inom kita sang premium D3. Kay man ini premium D3 makabanan isa ini ka produkto sang Yes to Health Incorporated, kag mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C kay ini makabanan makabulig man no sa paglikaw sa aton, paghatag proteksyon sa aton sang mga balatian nga dala makabanan sang haze ngalin iya sa Indonesia, makabanan, mga tropa. Mamati kita anay sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litooy. Ang oras alas 7:44 na, mga tropa.
2: XFM. Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
5: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
6: Angelita po, itur po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, aking paninim ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saan po kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
5: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
5: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
9: Santone Plus Coffee Mix.
10: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
9: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santone Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng ang katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Bisunix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyong pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold.

0: 5-6-8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santhon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santhon Coffee Mix.
3: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin.

0: ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: 7 Plus Herbal Soap.

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:55 na mga katropa. Tanggap ka mati din sa headshot sa XFM Radio Patrol Ilo. Nagubing ka ito pang Alex sa ato ng koneksyon sa pag-asa. Pero tabi ang pinakaulihing kamtangan sa ato ng panahon, mga kabanan ko, na mangkot kita ko rin yung pag-sunod rin sa aton sa Pilipinas nga ining haze bala, ining asong halinidto mga kabanan sa wildfire sa Indonesia, maka-trigger ba na ini sa pag-tupas ang ulan rin sa aton, no? Anong epekto sa rin sa aton niya sa Pilipinas? Kahit hindi ba daw naton, basta ganit mag-adomo niya, kag magbabug atin mga kabanan ang galom, kabanan ang unod sa galom na, kwa na mo, tubig mo, matupa ang ulan, tinugangan pag hindi may isang haze mga kabanan nga halin niya sa Indonesia, may posibilidad ba nang magatuga ini sa magatuga ba na ini sa pag-ulan diri sa aton sa Pilipinas? Araw makabalan sa aton ng line number 1, si Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa, Iloilo. Engineer, mayong gabi, live ka subong diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Opod mo diri si Katropang Phoebe Borz, Tibor Morales.
1: Yes, sir. Mayang gabi, sir. Kasi sa aton ng mga tagpalamati. Amo na ito, latest to the update sa subong adlaw, September 2, year 2026. Sa karoon daw, padayon natin yun na monitor ang mga weather system na yara sa sulod sa sabuat ng atan ng Philippine Area of Responsibility. Unahan nato ng weather system ng yara sa sulod sa atan par, naman na siyang si Tropical Storm Tilandok. Muli na ito si Plataan 1,080 kilometers sa east northeast of extreme northern Luzon. So may maximum sustained wind din isang 65 kilometers per hour malapit sa sentro, pagkat sinasar pagmadlo sa galabot up to 80 kilometers per hour. Nag-ulag din siya west-northwest sa kalusigan ng 15 kilometers per hour. Maliban kay Bagyong Pilantok, may mga weather disturbance kita na huwagin ang monitor sa buwan ng atin for. Amo na siyang si Tropical Storm Saudel or formerly Bagyong Obet na ulo na ito na platahan 480 kilometers sa west-northwest sa Bitbayat, Batanes. Maliban kay Bagyong Obet, may isaman kita ka LPA na huwagin ang monitor sa buwan ng atin for. Amo na siyang 2,765 kilometers sa east of Central Luzon. So ang mga weather system nga ni, wala ini sila sa direktang epekto sa namang gabahin sa punsod natin. Samtang southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon at Visayas. Dito sa atin sa western Visayas, generally maka-experience sa kata sa may mga tinion, sa paggalong-galong, mga isolated ng mga paglanulan, sa pangilat pa nag-uoblalasin ng habagat. Kasarangan tuptop sa mga bakugatan ng hangin, hindi ka nabagat na nakatunggan. Nagdala ini sila sa kasarangan tuptop sa nabalag ng mga pagbalag sa atin kadagatan. Forecast temperature nato nila sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nag-tunod nila sa 5-5-5-9 kay magamit lang kami siya 5-40 buwas sa aga. So gaman nato latest for the update sa Lidlis sa Ilidil Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer Cuenca, sir, ining haze gasunod rin sa aton sa Pilipinas, sa liniya sa Indonesia. Mag-trigger ba na ini, sir, sa isa ba na sa mga faktor nga mag-paulan rin sa aton iya sa Pilipinas?
1: Well, when it comes sa factor sa mga pagulan, sir, medyo less lang sa kayo. Ang most likely bit, sir, nga nagapaulan sa atin is ang moisture, no? So, ang haze nga ni sir is a component or composed ini siya sa mga particle, no? Mga dust or PM2.5, no? Ang mga particles halin sa pagkalayo, no? Sa mga kagubatan dito sa Indonesia. So, most likely, hindi siya contribute sa mga pagala natin.
0: Oh, okay. Madamang salamat, Engineer.
1: Yes, sir. Thank you, kagmayong gabi.
0: Okay, mga gabi. Nabatian mga kabanan, si Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa, Iloilo.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Hindi makakontribute mga kabanan sa pagpaulan. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas, ining haze. Kaya ba tiyaga ako na experience na ito sa Pilipinas, no? Alin sa Indonesia, kasi inagali mga kabanan, composed of dust and particles. Sa mga nangambala ito mga kabanan, nga may mga mapino ni siya nga mga particles, ilabrigid mga kabanan, ining ito ang balang alipalok. Tapos may mga yabok na madala.

0: kay gakwan siya po naga gapare di sa babaw sa kawaan makabadan makatropa ang nagadap po tiri sa aton kaga abunan gakulap sa aton kawaan kaga kisa gatingala ka lang naga kolor sang pula ang aton nga adlaw kaya nakulapan na makabadan sang haze nga rin iya sa wildfire dito sa Indonesia makabadan makatropa. So bangon sinis makabadan sang wildfire kag haze kay ni ang Iloilo naka-record makabanan sang apat ka mga banwa, Iloilo province apat ka mga banwa nga may arap mga kabanan nga monitor sining haze. Base sa report makabanan sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office under kay Lieutenant akon kay Colonel Cornelio Salinas, ang banwa nga gina-monitor makabanan nga may na-detect sining nga may presence sang haze o kon ining aso ngalin iya sa Indonesia ang alimudyan miagaw igbaras kag tubungan sa di mga lugar mga kabanan mga tropa mataas inisya nga mga lugar diri sa aton sa probinsya sa Iloilo muna kon nga ang ining apat ka mga banwa na monitor na may presence sang haze. Di paano natin may banuan nga may haze kiti do pareho ba lang ini makabanan sang aso, di ba na? Kag ining mga siguro hindi man kita hindi man tigboro sini maguhan sa mga naga maklo naton nga mga aso sa salakyan, di ba na? Do pareho man gani kag sobra pa ni gani. O gani kay ini makabanan, amo to ginang hambal iya ni Edner Cuenca ng ining haze nga dito harin sa Indonesia, nga rin sa wildfire. May component inisya nga dust kag small particles o kon fine particles. Nga mo na makabanan ang mahaklo naton tingala ka nagisa nga nagapangatsi kita. Katol sa aton nga ilong. Kisa mahaklo naton, katol sa aton nga aton nga puwak. Daka nami pala kaluton kumalapot lang yang makabanan sa aton yang kamot na kaluton ang aton nga puwak. Kaya makabanan naklo nato ng mga fine particles kag ang mga yabok nga halin dito ya sa nga dala sining haze nga rin sa Indonesia. Ang Iloilo City Government amo agabi gibasa nato ng ilang ang advisory nga dapat maghalong gid no ilabadagid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan ang mga vulnerable individuals like ang may mga balatian nga ginasuprer ang asma, hapo, kag iban pagin yung mabaratian, mga kabanan, nga pwede magka-trigger, sa tiyon nga makaklo, ikaw sang haze. Makita mo ni mga kabanan kung ang lugar, ina ba lang damo sang kahoy, tingala ka lang gaputi sa dalom, ti wala man sa may nag-dapong. Pero may aso mga kabanan, ti amoy na nga may presence sang haze. Tining mga lugar ngayon mga kabanan ang na-monitor sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Mga kwanisan, mga may mga kakahuyan, ini kalabanan, mga kabukiran. Ining alimudyan, tiara ng seven cities, sa Miagaw, igbaras, kagtubungan, mga kabanan, mga tropa. Surong hambal sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. What to do? Ang panugyan makabanan sang PDRM mo, stay indoors as much as possible. Keep windows and doors closed. Mababilin kita sa sunod sa atong nga balay. Ikadua, wear N95 or KN95 mask when outdoors. Surgical masks are not sufficient for PM2.5. Hindi ko na hindi abi na makakwanabi, hindi ko makasarang ko no ang surgical mask nga aton iyang ginagamit. Sa tiyon nga magbatyag tabla may mga trangkaso kita na andan aton nga isoksok mo ning surgical mask. Do hindi ko no kaya ni sa surgical mask. Nga makadikaw kita makabanan sang smoke haze. Halin niya sa forest and land fires dito sa Indonesia nga gina dala sang hangin pagkatudis sa aton sa Pilipinas. Katatlo, keep hydrated. Drink plenty of water to help respiratory tract. Inom ta damo tubig para nga atong mga naklo naton nga mga particles, ining mga fine particles, ining mga alipalok. Inom ta damo tubig. Masunod, avoid strenuous outdoor activities. Hindi kita likawan naton ang madugay sining ng mga outdoor activities pareho mag-jogging kita, cycling sports. Likawan naton anay ang magbabad sa sagwa. Simple lang makadulog-jogging kadyutay, mas balik naman. Ilabrigid magkabanan kung may ginabatyag kita ng mga balatian, respiratory illness, cell gaps, use damp clothes under doors, windows, use air purifiers with HEPA filter if available and drive carefully. Kaya nga ah, basi mabal ka mo, mag-ulang to ginambal ni Boris nga parte lang to sa health concern. Subong drive carefully. Ini makabayan ng panugyan na rin sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Nga drive carefully kay man, may mga lugar pari abilit sa monitor dito ya sa apat ka babanuma nga may ara nga tingala kay lang na may fog, may alipulok, may alipuok. Kanabalan sa makabanan nga katabo inakol kagahon ti ko may alipuok na kag may haze pagid nagdugang pagid makabanan ang hindi visible ang karsada. Amo na ko nga ginapadugyanan makabanan sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga maggamit sang headlights, fog lights, reduce speed maginay, increase following distance. So kon sang una kon gatikal ka nga mga isa ka dupa kayo ang pana kati tanda ang tiil mo nga mag-sikad sa prino. Pero ang panugyan na kabanan sa PDRM mo, nga dapat nga mag-distance kita sa nasundan natin. Kasi mas iba na kung ini natin makita yung nasundan natin gali lapit na, bangod sa fog o kon fire haze mga kabanan mga katropa. What to avoid? Paano kita makalikaw sa ni? So na mga kabanan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, likawan natin ang unnecessary outdoor travel. Smoking or burning trash indoors worsen air quality. Di kita magtutod anay, no? Opening windows during peak haze, late afternoon, early morning. Likawan nato ng pagbuka sa aton ng mga bintana. Sa tiyon, magkabanan, kondamo ang fire haze. Pareho ina sa hapon, kagahon. Kaglikawan, magkabanan ang pag-outdoor exercise. Kung may ara, makabanan makita kita nga alipuok. Mabal kita alipuok. Wala na gali kay wala takabalaw nga haze na makabanan nga makaklo na ito nga may ara ni siya nga dala nga fine particles. Duga nga panawagan o kung ang panugyan sa PDRM mo, monitor air quality index hourly, coordinate with EMB Region 6 and PAGASA. Trigger levels, air quality index. Kung makita na karon ang air quality index yellow, 51 to 100, advisory, vulnerable groups, stay indoors. Kung ang air quality index yellow, advisory, vulnerable groups, stay indoors. Buto parang sinig, na kung mga hapo ka mo da, asma ka mo da, may ubo ka mo, may lung problem ka mo, makita yun ang makabanan sa air quality nga ginapost sa EMB kapag asa. Nga yellow, hindi na kita makabanan magwa sa ating nga balay. Kung orange, air quality index 101 to 150, recommended mask na kita. Kung ang air quality nga ginapost makabanan sa social media, orange, mask na kita kag i-suspend ang outdoor activities in schools. Air quality red index 151 positive. Suspend non-essential outdoor work. Activate contingency. Stock N95 mask at health centers and absent. Disseminate advisories through barangay radio, social media. Monitor respiratory flu-like cases. Prepare for possible surge. So, ining na-monitor makabalans ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, diri sa Iloilo, ang Alimudyan, Miagaw, Igbaras, Kagtubungan, halong kamudira makabanan mga katropa. Kahit ini naton masigurado, no? Kay bangod sini sa kambyo klima pagkadaan, mag-trigger ini makatropa sa malasig na pag-infect sa aton sa balatian. Kambyo klima, may arap kita ng ginahaklo, abing haze. Kambyo klima, mo ginang unagid. Kasi harin sa mainit, masaylo ang lawas naton sa matugnaw. Kasi berman sa nimo. So isama ka ba rin ka mga bagay nga aton bantayan ng aton nga ikayong lawas. Kasi diri kita makabanan nagkakuha sa aton kusog para nga masagod naton ang aton nga mga kabataan. Masagod naton ang pamilya naton, mabakla naton sang gusto naton para sa aton ng kabataan, mga katropa. Te, budlay karon kon pagbatyag naton, ang iban okay lang na kay makaya. Pero kon ang iban abiya karon nga pagbatyag nag-luya lawas niya, may ara siya nga respiratory tract sa infection, may ara siya makabanan nga asma, may hapo, tinaga-trigger ng makabanan ang budlay man sa balatian. Isa balatian mo, budlay sini kung may komplikasyon. For example, may ara kakarong ginamatyag sini nga hapo. Kag may ara kapag iniya karon nagsulod, nag-sinkin tabi makabanan, nagsulod ang balatian nga hapo. Pero may ara kang diabetes. Tinaga-karong nag-komplikasyon, kaya ang bulong makabanan sa diabetes, ining bulong makabanan nga aras nga sa butika, kisa ang bulong sa diabetes, bawal sa hapo. Ang bulong sa hapo, bawal sa diabetes. So nga ito, mapanunggyan sa inyo makabanan para nga malikaw kita sa sining balatian subong makabanan nga dalasang haze. Opda naton sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C kay nga budlay ba lang iya sa balatian ang komplikasyon mo. Hindi kay mapatay iya sa isa ka balatian. Budlay sina kung may komplikasyon ka, may hapo ka, may komplikasyon ka sa may TB ka, may komplikasyon ka sa diabetes, budlay kay ang bulong sa diabetes hindi makabanan, pwede para sa hapo. Ang bulong sa hapo hindi pwede sa diabetic. Di ba? Pero ari iya libre niyo. Wala ka di problema gidiya kon mag-inom ikaw ang kabadan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan mga kabadan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tukod kay ini puno sang antioxidant properties nga makapulig sa paglikaw sa aton sa tanan nga balatian. Labi na sa mga huwag-ubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure. Limpiyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang aton nga dugo nga posible tunaan sa nangalain sini nga sakit, makabunig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kanupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C, mga kabayanan, mga katropa. Para nga mas kapag-inom, para nga may pag-inom mo sang kape, may ara kaya makuha nga health benefits. Mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga namit na kag may makuha ka pang health benefits. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian nga maayo ka sa tanan nga balatian na super nato na. Mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Ilabigid sa mga hormonal imbalances, no, sa mga kumbala sa mga partner ninyo nga Arab buton. Ay nabalas ang Santon Plus Coffee Mix kamo ang kabagdanan sini sa mga bukol-bukol sa ato nga labas, kag problema sa ato nga mga lalaki ang prostatitis o kapagubag sa prostate. Dako babulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni may soplabons nga nag-control sa ato nga hormones, all natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Kung nga ang makabalan ang gina-recommendar namo ni sa inyo. Kaya dito magkabayan mga katropa sa Malaysia. Bangod sini sang Hayes magkabayan mga katropa, nagtaas dito ang kaso sang respiratory infection. Ti imagine bilang magkabayan kon maano ka bala, mabalatian ka? Pila ayhan ang imo sini nga magasto sa hospital. Sumay ni makabanan ka samtang wala pagid kita matamaan, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C. Nakipin makabanan ang premium D3 kay man gin paayag makabanan sang Ministry of Health sang Malaysia nga nagtaas gid sang dako ang illness nationwide dito sa Malaysia. Bangod sini makabanan sang Hayes sa rigin report sang Ministry of Health sang Malaysia nga sa tuong August 23 to 29 gid lamang nagtaas ang asma mangkabanan sang 1811, nagtaas inisya sang 219 ikomparar sa ngaligad nga bulan. So mga ang ibang pagigabanatian nagtaas pa gid, no? Sunod makabayan sa Indonesian government ang pagalit ng wildfire galing makabayan nagumpisa ini sang January to July. Naglabot sa 200 hectares nga area, 3 times of the size of Indonesia capital, Jakarta, across island o Borneo, Sumatra, nearly 95,000 or 235 acres born in July gid lamang makabayan makumuna. Isa sa mga nasunog dito mga katropa, amoy ni ang Borneo Islands. Sining Borneo Islands makabayan lapit lang ni sa atong diri sa Panay. Adra kini sa tabok lang sang Palawan. Ining Borneo Islands makabayan mga katropa, amoy kon nga diri sa aton apektado kita kag ti siyempre ang hangin nga daan halin sa sur, pakadto sa norte, pakadto dito sa Metro Manila, ti libot-libot na lang hangin lapot kita diri sa Panay makabayan mga katropa. Amoy kon nga dapat mag-ligmat kita, mag-preparar kita sang aton nga labas. Mag-inom kita makabayan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Agod nga maglikaw kita sang mga balatian. Kay babudlay kon kita magbalatian. Mabudlay kon may mga nagabatyag sa aton nga balay. Mabudlay kon may mga balatian ang aton nga mga pamilya. Mabudlay kon maglala ang balatian. Kati tanan-tanan mo nga mga tanan-tanan mo makabayan nga mga tinago dama o boss gina kon magambal ka ron ng doktor nga mag-ipa-admit ikaw bagod kay lala ng imusining ginabatyag mga kabayan. Samtang wala pa kita sang manala sining mag-ginabatyag nga baratian nga dalas ang wildfire o kung dalas ang haze. Inom na kita kadaan mga kabayan sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C. Inom na kagadaan kay mayo na yang may pundo ang atong nalawas. Agod makadikaw kita makabanan sa mga balatian nga dalas ang haze o kon ini ang pagaklo na itong makabanan sa aso nga may dala makabanan ng mga mapino sini ng mga particles nga nagasunod sa aton nga lawas makabanan. Kaya nung una sila ang imo nga mabatyagan katol sa imo sini ng pubak. Ti budlay, no? Ti paano mo dabay nga kuhan? Paano mo na nga kaluton kay di man naman mabot budlay man na nga kaluton mo to sang kutsara o kung ano na dak iti masakit man ti unabi sila makabanan ang infeksyon sina ang wagin uno nagin kati katol say sige ka na nga ugad ka na nga ugad gadugay maubo ikaw gadugay ti may kwa ka na may pneumonia ka na ti samtang wala pa ini makabanan ng mga balatian mag-inom na kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, kag Santon Plus Coffee Mix, makabanan kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Agod madikaw kita sa mga balatian na dalasang haze nga halin iya sa Indonesia. Ang oras makabayan din sa XFM Radio Patrol ng Iloilo. Alas 8:19 makabayan makadto. Papabalik natin dugang sa mga balita. Dari gyapon sa aton nga pamalagad sa XFM Radio Patrol ng Iloilo. Kabatin natin ang interview ni Katropang Romel. Kag report ni Katropang Romel. Dito sa may Barangay Vitbel. Barangay Veterans Village. Mga nasun si kagabi, nagluntad ang sunog. 12 kapamalay makamanan ang apektado. Ang totally gutted, sining nagluntad ka sunog dito yung makamanan sa Barangay Veterans Village. Ti, gusto man sa aton sining mga fireman nga magservisyo kag maayo ang ila sining nga pagpaderbisyo, apang may pila ka mga tao makamanan nga mabutan ng tutuyo, sining? Gipang buslutan ang hose, ang fire hose makabanan sa Bureau of Fire Protection. Tinong ano klase utok nyo man? Ha? Ano klase utok nyo man? Nga ang amo na nimo niyo aw? Magsabotahe sa taga Bureau of Fire Protection di? Karon kon magambar karon makita karon da nga palay-palay ang pagsumpit sang tubig sa hose sang Bureau of Fire Protection man balka mga inanok lingo nanon niyang panerbisyo sa Bureau of Fire man do ways la ibakal sang hose nga daw sumpit sang tubig da daw baskog pa sing yang sumpit sang ihi ka paka o di ba gali kay ginab may mga tawo makabanan nga gatinunto may mga tawo makabanan nga ambot anong nyo si Ilyas nga kwan anong tuyo at pangsabotahe. Ibalon ta makabayan ang report kay Tupang Romel pagbalik naton. Kay do hindi kita si konforme mga munya. Do para botahi ni mga munya. Do hindi ni saktong ni mo niya. Do anong gusto niyo nga surugon ng jam bilog nga Veterans Village aw. Pinagani kay nag-responder to nga mga pasalamat kita sa aton sining mga private fire volunteer, ICAG, Federation. Nga nag-responder dahil pareho sining mga hitabo nga sunog. Tiko na taga Bureau of Fire Protection to abi makabanan kay ang ilahos gin pang buslutan niyo. Nagdugang kang naglapad ang sunog kagabi sa Barangay Veterans Village. Kiti, hindi makalabot sa punta ang tubig mo. Kahit yung nabes, ang nusol sinain ng punta, sa puntabla sang host mga kabanan. Kita yun ang steel, nga daw talibis na siya, nga kung halugan mo na ang pagsumpit siya nagalapta. Pero kung hugtod mo na siya mga kabanan, ang pagsumpit siya diretso. Di karon, kahit kung may buslot at mga host nila, samtang pabaskogan tuod ang pag-andar sa ilasin ng water pump, tindin mo dito na bay, kundi dito sa buho, dito sa mga ginpang buno sa mga tuntong mga tao na sa Barangay Veterans Village. So dapat may justisyagin nga sampulan sa mga kabinan at Bureau of Fire Protection mga muna. Hindi na yasaktuin nyo ya. Nga sabotehion yung servisyo yas sa Bureau of Fire Protection. Balikan natin mga kabayan sa aton pagpalagad diri mga tropa sa aton nga pagpalagad sa headshot. Ang oras sa alas 8:23 na mga kabayan mga tropa.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki na dating kung akumulan sa System Pain para dero-derecho ang training.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Milito Oy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: College na ko!
14: XFM!
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radyo Patron, Iloilo, alas 8:28, mga katropa. Nakakap ka pati din sa headshot mayang gabi kay Ryan Dular. Yeah, good evening. Oh, kumusta na? Kapati sa mong kabinan din sa ato nga pong kanagad sa headshot. At din kita makabinan siling nga tabo agabi, kundigad gabi, sunog din sa Barangay Veteran sa Village Iloilo City Proper. Naglabot na kabinan sa 12 kapamalay ang nasunog sa Veterans Village City Proper. Kagindi magdabo sa 20 ka ba pamilya ang apektado. May 5 ang totally gutted, samtang 7 naman ang partial damage sa sunog na tabo sa barangay. Mga alas 11 ang takna kagabi. Kung mga alas 11 ang takna kayo sa aga, hindi magdabo sa 20 ka pamilya o kung 94 ka mga individual ang naapektuhan. Padayon pa ang ginaimbestigaran sa Bureau of Fire Protection na posible, ganilinan sa kalayo mga kabinan, mga katropa. Ginaligar mga kabinan nga ang sunog. Nagumpisa ko noon sa boarding house na ginapanagiyahan sa Gubaka family. Dibiliwan nga nagsugod ang kalayo, pila ka minutos antes nagsiga, pasado alas 10 ang gabi. Kagtipararyo mga kabinan nga aras evacuation center sa barangay ang mga nasunugan. Now, 12 ang gineport mga kabinan balay na sunog. Pero ang side lights mga kabinan mo ni, ginpang gisian sa mga ambot, ano na ang plano sa mga tuntuda. Sa may Barangay Veterans Village, ang host sa fire truck sa Bureau of Fire Protection mga kabinan mga tropa. Ano ini sabotahe? Ano ini may palabot ka mga mensahe para sa Bureau of Fire Protection? Kaya pala ito mga kabadan, ini ang host ng Bureau of Fire Protection sa punta sina may nusol, ang punta sina mga kabadan sa Wayna, nga may buho na sa puntang kag may adjustable na, nga kung halugan mo gani, ang iya sila nga sumpit, nagawasag, pinakunugton mo mga kabadan, ang iya sila nga sumpit, gamay kag matayog. Di paano karon nga magtayog sinang iyang nga sumpit kay may mga ginpang gisi ano yang host sa taga Bureau of Fire Protection. Paano karon ka malabot doon sa punta kag pinakataas? Kay man sa balay kay man ang pinakataas tong balay na sunog may second floor mo. Kay kun pabaskugon mo ang sumpit sang tubig, pabasgon mo ang presyor sang motor, tindi ka labot puntatos nusol kasi may mga gisi ng ilang ang mga hose. Tingko din labot sa dusi ka mga balay mga kabinan ng sunog. Mayroon nga kay wala sang wala, hindi bilog na barangay sa Veterans Village sa nakalasunog gabi. Sa ginimos katuntoy na sa mga taga-barangay Veterans Village, dapat may justisya ni mga kabinan kaya dapat may sampulan ni mga kabinan ang taga-Bureau of Fire Protection na. Kung sino naghimo, sino yung nagpang buslot sa ilang mga hosts. Managani ka nag-responder ang taga-Federation. Managani ka nag-responder mga kabinan ang taga-ICAG. Nga mo ito ng sustainer mga kabinan sa pagpalong sa kalayo. Hindi na makasarang mga kabinan ang fire truck ngayon sa Iloilo City mo. Kaya ang mga host, lima ka host mga kabanan, ang ginpang buslutan ninyo. Tibag lima ka host mga kabanan, ano gin kada fire truck, gin kada host sa fire truck, ginpang buslutan nyo, kung ang ginpang supon-tsumpon. Ano yung inyo yung anong inyo yung utok man? Gusto niyo pakita nga lawlaw ang servisyo sa Bureau of Protection kaya ang ilang host, ang ilang tubig daw baskog pa yasang ang ihi kapaka ang kabaskogon? Ngayon gasumpit sa nusol nila kasi paano magsumpit sa baskog kaya ang tubig dito ka balik na sa gingirian niyo, gingisian niyo? Ano ka man? Gusto nyo ga sunugon ang bilog sa Veterans Village sa gabi? Anong inyo tuyo man? Ipagwa ninyo nga lawlaw ang pagservisyo kag ang mga equipment ng Bureau of Fire Protection? Actually, ang Bureau of Fire Protection ang ila sining ang ila sining station ara dira sa kilid sa Campo Delgado. Wait, takabalo kung anong rason nila. Wait, takabalo kung ano oras na ka-responder ang taga-Bureau of Protection. Hindi ba kumpati yung mauli? Kasi aral ang dama kabanan sa tabok lang sa Fort San Pedro ang opisina sa Bureau of Protection. Halindibla sa una sa duwana. Gisaylo na mo. Sa tubang sa Fort San Pedro. Pero ini makabanan ang iyong ipakita na pagsabotahe o kung naakig ka mo kay, o kung daw nalawlawan ka mo kay ulihi pa ang abot ng Fort Rock. Hindi ko ang pating ulihi ah. Kaya ralanda sa unhan sa nasunugan sa dras sa may nasunugan ni Kapitan sa may likod sa NBI mo. Kaya ralanda inang dalan na ba ng sa may NBI na sa likod? Kung hindi ay dalan ng gadiriksyon at sa may sa may duran. Ang punta sa nagdito, gatubang sa Fort San Pedro, adira ang opisina sa Bureau of Fire Protection. Di lang ko kabalo kung ini ang pagpangbuslot sa host sa taga Bureau of Fire Protection. Bangon kinakik ang mga tao, nakatinapit-lapit sila. Basi dugay pa ma-responder. Pero hindi ko magpati ah. Ako hindi ko magpati, kinapit-lapit lang na mo. Aral ang ginaya, pag halinda sa may ilang opisina, nga dira nakaplastar ang ilis ng mga pahitrak, tipilal na isa lang nakablock, dira na dahil na sunugan. O kung base ko na tripingan lang. Sa mga nagtriping na makabalan sa barangay, Veterans Village, ang host sa mga pahitrak. Sa taga Bureau of Fire Protection. May reaksyon makabalan si SFO1 Makoko, sa Intelligence Division sa Bureau of Fire Protection. Kag dapat sir may manabat sini. Dapat sir matagad ini ang justisya. Kung sino nagimo sini. Katibang ko tontay ko ng oras giba naka-responder ang Bureau of Fire Protection ng gabi. Katiliwat pa ka ba na hindi ko mapating ang muli sila mo. Hindi ko mapating ang madugayan sila sa pag-responder. Kati dira na isa na kablak ang nila sinayantad sa lugar na nasunugan, sa likod na nila ang nasunugan. Wala ka ba no, kung tripping niya, kung basi kung akig mga tao na nga na galing inyong opisina. Basi kung nadugayan pa ka bang ma-responder. I don't know kung namugin ang mga rason. Pero ano ba ka ba na yung interview ni Katrapang Romel Paklibar? Kay SFO1 Makoko sa Bureau of Fire Protection, may kangta ng mga kabanan sa natabo sini nga pagpangbuslot sa ila sini nga mga host kay mahal pagadaan nino ang host sa fire truck mga kabanan makatropa. Si SFO1 Makoko.
1: Mag-coordinate pa man kami sa barangay chair kung sino itong nag-lusbot kay Winchet po namon more or less mga tatlo at limang host na nalusbot na. So muna naman pa ano kag masik man kami legal advice sa amon nga ano kung anong action taken nga namin para sa ila.
2: Lain-lain nga linya to sir.
1: Yes, yes, lain-lain nga linya.
2: Pila
1: ang isolated sa isang host? Ang saka host, actually, na-coordinate ko sa logistics na mong ginasangaga based sa PR is 8,100 pesos. 8,100.
2: So, anong decision ko, sir, ever nga
1: kinala na gumatak na namin? Amon pa na, sir, ang naman na, ano, sir, storyhan o anong action taken niya bakit na gakaigo para sa ila.
2: Pero si nung sir, usual,
1: normal yung from experience ang nilugay naman kung nag-respondi, doon sabihin ko lang kung naka-experience ang muna ginobra sa fire hose natin.
0: Dapat tayo nakabayan si SFO1 Makoko sa Bureau of Fire Protection. Hindi kita kabalo kung ini isa sa mga pang-tripping o kung basi protesta man sa inyo da makatuntabi kung noras ka mo naka pila ka mo kaminuto sa kaboto sa fire scene Kaya ba natin, mga kabayan, ini ang bagong opisina sa Bureau of Fire Protection, arat lang gidada. Ha? Dira lang gidada sa tabok lang sa Fort San Pedro, kag-arat lang na sa likod nila ang lugar na sunugan. Ang Veterans Village, ba? Kag ina nga lugar dira ang opisina sa Bung sa Bureau of Fire Protection, sakop na sa Barangay Veterans Village. Ti ano ining pang-tripping? O kon isa sa mga protestang masikon at ato na niya masikon aking tawo na kati arat na kamusliko nadugay pa mga bote nyo sining pag-responder pero ako nga pati nga una ka mo kati lapit lang na ka mo lahi pa na akong masiuna pang iban nga nag-responder na sa Barangay Veterans Village pero hindi ka mo pati ah. Kayo bati kuya makabayan nga kong ipanggisian to ang mga fire hose kay gusto man ko naman kabalang nga ang sumpit sa tubig dito man niya madiritso sa balay na sunog ropa amin gani mga kabalang sunog kay SF01 Makoko nag-coordinate sila kuno sa ilang sining legal division agad nga kung sino itong nag-gimo sila nga nagpang buslot nagpangbuno nagpanggisi sila nga host mga kabanan. I don't know kung isa ini ka sahi sa pagprotesta, isa ka sahi sa bagay nga mahambal sila ba sila ulaw ang servisyo kasi yan lang ang musliko na dugay pa ma-responder. Di ko dugay abing ma-responder di alang-alang pa na pandarong pa na yung pantrak mo. Di ba? Pagkatapos, mapiparar pa lang ang mga fireman natin. Pero ako kapatid, ikaw na sila bota. So, dapat mahatagan sampol ni siya, isipuan, makaukaw ko sino itong nagpanggisi, nagpangbuno, nagpangbuslot sa iyo sining ng mga fire hose, mga kabinan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8.40 na. Kapamati ka mga kabinan, dinigya po sa headshot. Headshot! Hindi ko makita, hindi ka ito pang Alex, ang aton nga live ho, nga namiyotan, isang, kung ano, isang aton nga mga viewers pala anong hindi ko makita Adrio sa aton nga kwan sa aton nga live dio din man Adrio ay talaga dali lagi sa aton nga mga viewers ha hindi ko to ligabit to kay manamyaw kita no sa nabilin sining 10 minutos sa aton nga programa kabinan mga katropa ligabit to kay no, hindi ko makita amon ara amon eh amon eh amon eh sa Barangay Bangkal, Limiri, may natabo makabinang na shooting incident. Ang suspect sa pagpangtiro na tiruan mga pulis. Pero ang suspect makabinang na tiro sa biktima, wala maigo ang gintiro niya. Ang ginimo yung makabanan, may abla panapite kaya ni kag pistol whip, timan. Pilas man sa ulo. Tingo din ang panagyo makabanan ang suspect. Sakay sa motor, tikarong kag gireport sa polis, nag-responder ang mga polis dito sa Limiri na abdan, no? Na abdan sa nag-responder ng mga polis makabanan. Ining suspect di ba kakita yung mga katropa sa suspect sa pulis may abla tiruwa maligani sila wala maigo yung nag-responder yung mga pulis tingin mo sa pulis makabanan sa Limiri amo ang pagbalos na igo buli ining suspect dakpan siya igo sa gincheck makabanan may aras siya ginasuksok galing nga bulletproof. Grabing tao, no? Aring ato yung interview mga kabinang katropa kay Police Corporal Leo ang investigador mga kabinang sa investigador sa Limiri Police Station nga si Police Corporal Leo Arce. Lagay kita pang Alex.
3: shooting incident sa Barangay Pangkal, Limiri, Iloilo, sangpit sa Agosto 31, sir.
4: Okay.
3: Kasi naman nga 2-8, mga alas 4:38 yung siya, sir, sang kahapon. Kag ang biktima mo si Sergio Bangalisan Bitita. Kag ang suspect amo man, sir, si Noel Solis Muyco.
4: Ano, sir, ang
3: pareho ini sila, sir, ang mga taga residente sang Bangkal.
4: Ano ni, sir, ang iapelyido, sir, sang biktim kag ang suspect, sir?
3: Ano, sir, nila, sir?
4: Ano ni, sir, ang apelyido sang biktim kag suspect?
3: Apali ang biktima, sir, ang yasin ni apelyido, Bitita.
4: Okay.
3: Ang suspect, sir, Muyco.
4: Okay. Ano na ito po, sir, now?
3: Bali, sir, sa mga nagalawig ini ang sang Carabao ini ang biktima, sir. Inalit nila ni sir nga gintero sang suspect. Nakaloyan lang nga wala ini maigo. Pero ginkatuan ini siya ay bali pag lupok, sir, sang iyang armas lutang sang suspect. Nahulog ini ang biktima sa iya ginasakyan ng iya nga Carabao. Tapos muto, sir, nga ginkatuan siya sang suspect kagin tampak o gin pistol grip sa ulo. Sang armas gamit sang armas lutang sa suspect.
4: Anong
3: sir? 45, sir.
4: 45, okay.
3: Yes, sir.
4: Dayon, sir, anong tabo?
3: Bali mo to, sir, ang biktima na nakaagom sang pila sa ulo. Sa iya wala nga bahin ang iyong ulo. Amo man, sir, nagpalagyo ini dason ang ano ang suspect. Sampos palagyo sang suspect, sir, may naka-report diri sa police station. Kag insigida man nga nakakandak sang hot force of operation ng kapulisan dere, sir.
4: Okay. Dayon, sir.
3: Sang nakakandak man sang hot force of operation, sir, na-intercept man ini nila ang suspect.
4: Okay.
3: Kag samtang sang gin-plug down ini sa, sir.
4: Ano, sir, kasakay sa motor, sir?
3: Oo, sir, sa okay. Palagyo siya nakasakay man siya sa iyang motor. Nag-down pa inyo siya, sir, sa kapulisan.
4: Sa tatlo na responde. Okay.
3: Pag-abot dito, sir, sa lapit na sa may San Antonio.
4: O sa kapag-abot sa Barangay Bangkal, Corporal?
3: Bali, hindi na, sir. Bali, Barangay San Antonio, sir.
4: San Antonio, okay. Itingin nyo ka Barangay sa Barangay Bangkal man?
3: O, medyo na ingodanay naman na sila, sir. Yung boundary abin yung ingodanay.
4: Dayon, sir. Pag-lockdown sa iya.
3: Plug down mo sa, sir, pero wala siya nag pati amo pa siya nga nagtiro sa mga responding team. Amo to nga naghimo man sang ika nga nag-retaliate, sir, ang amo nga kapulisan.
4: Okay.
3: Amo to nga naibo ini siya, sir, sa iyang ano uli nga area.
4: Okay. Isa lang din si Rigo. Isa lang din dyan si Rigo niya?
3: Oo, sir. Isa lang, sir. Kaya wala man suyo ang kapulisan, sir. Ang ila dito nag-retaliate lang isunod na armado ang suspect, sir.
4: Ang aton sa tropa na nag-responder, pwede natin, sir, ma, no? Maingad lang na Corporal RC?
3: Damo sila, sir, ang nag-responde. Baling sa man ka team.
4: Okay. Okay.
3: Muto na lang dasan man, sir, ang natabo sang during sang pag-responde nila.
4: Okay.
3: Tungod nga ano ini ang naguna ini palupok ang suspect.
4: Ano, sir, pati ko din suspect, sir, may nasok-sok pa siya na bulletproof?
3: Oo, sir, bali apan pag sang nadakpan ini sa, sir, sang na ano na siya natumba o na natumba man sa iyang motor, dito pa lang nahibaluan na nagasoksok mag ini siya gali sang vest, sir.
4: Okay. Amaring bulletproof.
3: Bulletproof vest.
4: Okay, no, bulletproof vest. Okay. Okay. Subot ba dinya kun nag sabi sa labas, buto ba dun mo dinya siya makuan, dinya siya maduplan kasi nakasubsob sa san bulletproof vest.
3: May posibilidad man, sir, kay may ari ini siya ginasubsob na bulletproof vest.
4: Ano yung background sa kuan siya raw sang suspect kini?
3: Background niya, sir, pag-abot sa...
4: Hindi, ang iya, sir, nga, wala professional, ayam lang ang background, biya pagkatawa, yung personal background niya, ano niya siya?
3: Dira lang man, sir, ga obra-obra lang muna sa ila. Galing muna lang, sir, may previous na niya siya nga kaso.
4: Anong, okay. So, buta ba lang na corporal arresting, ako niya siya, wanted?
3: Ay, hindi naman, sir, nakaserve naman niya okay. Siya.
4: Tumutugat pag igwe sa buli, amutong time na nadakpan man siya?
3: Yes, sir.
4: Okay. Ano na recover, sir, sa lugar? Dito sa kwan? Dito sa lugar na natiruhan ini ang suspitsado corporal arrest, sir?
3: Sir,
4: sir, clear ko. Anong recover, sir, dito sa lugar na na-flag down, ito ba na, ang suspect?
3: Abali ang recover man dito, sir, amo ang iyang arma, sir, nga caliber 45. Ang iyang motor nga ginasakyan, kag ang best, sir, nga iya ginasuksok.
0: Dapat siya makabadan si Police Corporal Leo Arce sa Limeray Police Station. So ang motibo ni makabadan daw, higutanon ko, no? Kaining biktima, nagasakay ni siya, punpun niya sa karabaw niya, kagin lawig niya mala. Pagkatapos, giprapitan siya sa suspect, gintiro siya, lamigo, ginimo niya, giprapitan niya to, giprapitan na gin, ang biktima, kagin pistol whip, nahulog sa karabaw. Lamo to, ngagin report sa polis, nag-responder ang taga Limeray Police Station, na flag down ini siya dito sa Piyaka Barangay apang makita yang may pulis gani kay naga checkpoint to tiniro niya balang wala maigo makadua sa ka basis ka palupok gamit ang 45 caliber pistol kag ang pulis makabanan nagbalos man igo sa sabudi tigo sa puan makabanan kay may suksok ang chigali nga bullet proof vest makabanan di kon lawas sabi to na igo yung gulabas wala pa to ma pilasa, no? Ining nabitan nga suspitsado mga kabinan mga kadropan. Detain subong sa lock-up ako na inisya ang hospital arrest kada plano ng pasakaan kaso mga kadropa nga assault the person and agent of authority kag ang pag-pistolip niya sa nabitan nga biktima mga kabinan mga kadropa kag ang pagtiro niya nga wala maigo. Ang oras makabalan diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:51, no? It's Turbo Time. Turbo dietary supplement for men. Gamita ini 30 minutos antes malabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula siguradong mas manami mabakod yung relasyon kay Mrs. Ha? Kay man solid ka kung naka-turbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mga asawa. Turbo dietary supplement for men. Standby na makabinan sa masunod programa ang phone pa upon kay Troy Tisoy kay Dolphy Lanka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibon Morales, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, X

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Duty ka gid niya fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny. Gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XF.

0: Likod sa pagbiyahe, ganit kita ka mga driver, mag-inobis ang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
2: Symptoms persist, call your doctor.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin, meron din po ako emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Samsung Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Wala ta ka nakuhaan kay inang ng hilay ka ba?
1: Namot lang ko itong insura ko ah.
0: Namot naman sa itsura mo. Sumung pa? Sumung na namot? Dali lang. Ano naman ang sumung pormahan mo?
1: Just call me Marichu.
0: Marichu? Pa. Ano ito sa mga adlaw man?
1: Marte, ah? Wednesday na tagali.
0: Sigurado ka mo tuloy.
1: Wednesday na gani. 31. 1, 2.
0: Wednesday sa mong. Sigurado ka kang Merkulis sa mong.
1: Ano?
0: Sigurado ka kang Merkulis sa mong. Oo. Mayang gabi sa tanan. Welcome na sa phone pal. Kita mag-inop na SLS 12. Kag mabatean kita live via satellite sa tanan ng radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Oy, sa tanan ng XFM sa Negros, kag Panay Island. Unaon ta na mga taga Bacolod, naka-connect na XFM Bacolod 103.9. Upod na ang aton ng mga broadcast sa technician, no other than sa Bacolod, katropang
1: Judy Ray.
0: Correct.
1: Oh, ayan, tapos kita mga padayo, happy birthday, anay ha.
0: Ah, salamat yun ha. Naka-ano naman ta? Naka-celebrate naman ta sang kagabi.
1: Kagabi gani.
0: Bago ta mag-end, kiti, to naman to. Kari na gani, dugay-dugay. Mm-hmm. Pero wala ko nagpakaon sa mga adlaw. Mm-hmm. Kay wala gi man ko may nagpakaon sa inyo.
1: Gina-anunsyo naman yung wala kami feeding ha.
0: Pati ka na, birthday celebration, pagtapos na lang sa amon nga trabaho, kay mas priority namon ang amon nga trabaho kaysa sa amon personal. Kaya tiyamugin kita na basta sa radyo kita nga trabaho.
1: Lang.
0: So, ginapasulabi namon ang amon nga trabaho kaysa sa amon nga yagangyang kag celebration, kag may ara, gin man kami time para sa sinang mga bagay. Saan o gani? Ano kaya nga adlaw nga aton nga celebration?
1: September 4.
0: Ano nang adlaw September 4?
1: Friday.
0: Are you sure?
1: Kabay pa nga wala lang sang ano ha.
0: Oy tama, tama. September 4 Friday yo. Oh. So sa Friday may panyaga kami. Ang gusto mag manyaga, kadto lang kamo sa sagay kay libre ko kamo tanan.
1: Bring your own baon.
0: Si Sergio Derez sa mga duty sa Bacolod sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon XFM 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: It's Rumel.
0: Final answer.
1: Rumel.
0: Correct. Sa Sagay 87.5, kag makitan makami sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, sa Victoria, sa Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Sa bilog na ang mga kabanwaran kag kasyudaran nga may Star Cable. Live man makitan kag mabatian ang XFM Sagay Teleradyo. Kag sa Iloilo, mabatian man kita sa radyo, XFM 100.7. Upunta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Roa City, Capiz, ang akon nga kasunod nga pagsaulog sa amon nga birthday. Upunta si katropang
1: Neil.
0: Correct. Kag sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel
0: Shamin.
1: Oh, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, XFM 93.3, upunta si katropang Napatas, ha?
1: James Dean?
0: Ha?
1: Kuya Jay?
0: Ha?
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Sabi ko si James King naman ang imo imimit lang.
1: Automatically, nag-technician ka na lang.
0: Mag-inop na kita sa alas 12 sa Nambal ko na. So, Kung gusto nyo mag-get in touch, pwede ka mo katawag sa mga numero nga.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. And, syempre, September 2 na kita subong, di ba?
1: Yes.
0: We've got, pila na lang kaadlaw, antes ang Pasko?
1: 114.
0: Are you sure?
1: 114 to
0: kanina. Are you sure?
1: Oh, yeah. Just to make sure. 113 gid man.
0: Pero ano gid ya?
1: 113.
0: Final na.
1: 113.
0: We've got 113 days, 2 hours and 28 minutes none before Christmas. So kay Christmas time na. Merry Christmas everyone.
1: Yes. Oh, numero 5 panawag na.
0: Idol mo?
1: Nag-chat sa ako niya sa personal ko nga account.
0: Ano ko no?
1: Yeah, main ko na bitaw gig ko.

0: Lapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, 7 years old.
7: Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: Balik na sa phone, pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig at tig ana.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway! Bakal ka mo sa iyong asuki o butika. Available man sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kamusta na kamuda? Kay it's the second day of September 2026. Sa Gyapon, rotational brownout ang nagaka-experyensyahan sang aton nga mga katropa, ilabigid ang aton nga mga katropa, nga mga negosyante nga nagkalaguba ang ilang freezer kag gagamitan kag namierdihan sa ilang negosyo.
1: Labi na kita ang negosyo sang agogo. Te,
0: wala labot ang ano pagid ang mga frozen foods.
1: Nan.
0: Ang mga karne.
1: Bisan siguro, bisan hindi frozen nga, ano basta may pagkaon ang imo ang ginanegosyo, mapirde kagid siya.
0: Kang kasagaran na nga muna, ang mga chorizo, na, mga muna bla, ang kinanglan gid balasing mga freezer nga ano, nga mga makina
1: food, yes.
0: Para sa para hindi sila dasig ma-expire kag maguba ang timpla sang gina baligya nila. So wala kita na may mahimo kay ti hindi ta man hawak ang bit. Ah, ang bit. Ang electric gali. So as much as possible, ngita na kamo sing pamaagi kung ano nga mga renewable energy. Gali kay kamahal man abidot do hindi man ma ano, ma-afford sang ano ba na minimum
1: minimum wage
0: earner na hindi man nila ma-afford. Tani may ara may mapautang sina. No?
1: Tani,
0: may mapautang, no? Damo nga daan pala utang sa aton.
1: Ay, correct!
0: Kag ang mga Turko na nagamanggaranon tungod sa mga pala utang.
1: Nating nga lang, kung wala nga, wala na niya nakuhaan taxes ang Turko, no?
0: Wala nila. Hindi ah, may ara na sila mga mayor's permit. Namo lang na iyan.
1: Di, mayor's permit man lang.
0: Di, siyempre, pag may mayor's permit ka, siyempre, may DTI ka man na. Then may ara ka man na sing OR, official receipt. Maagi ka gina kag maagi ka gina sa ano, sa BIR. Kag kagagaan sila sing ano, sing sticker nga asked for receipt.
1: So do you think nga gakatugid ayan ang mga turko sa mayor kag mga yo permit?
0: Ang iya nga mga ano eh, mga kabulig yaman eh. Hindi mo na directly nga ginapangalan si ila. Balik kung baga, gagamit lang sila sing dami nga mga tagadere para makapadayon sila negosyo.
1: Kaya nga, dumadami sila.
0: Kayo nga eh.
1: Oh.
0: No, di nga kayo pinapadami, pero mas lalo kayong lumalago.
1: Kaya nga, I wonder.
0: So, ganun din sila. Diba? Pwede na ako makatawag sa FM call and text line kung gusto nyo mangita sing uyab. Maaari kami dito ni Dolpo para sa inyo.
1: 0912-0076-793.
0: Tag 0915-8311-431. May caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hello.
0: Hi.
2: Good gabi.
0: Sino ni?
2: Numero 5.
0: Oh, rin na si numero 5.
1: Oh, eh.
0: Nara.
1: Eh, ano karon kaya nakasulod ka na?
0: Nara.
2: Guwapa kayo kay Dulpia.
0: Aba? Guwapa na siya kung may kamera, pero wala kamera, lalaki. Gina yung tsura ya.
2: Ang gusto ko sana, yara lang para sa kagwapang na kay Dulpia.
0: Ati siya na lang eh. Nga nga mangita ka pa iban. Guwapaan ka naman sa iya.
1: Mangita ka pa iban kung sa bagay gani ka gi.
2: Makadto na sa buha.
0: Subong ka makadto?
2: Oo.
0: O sige, abrihan ko din pertahan para sa imo.
1: Ara.
2: Eh.

0: Masaka na ko ta.
1: Ah, pwede man. Depende sa imo kung malupad ka, makasulod ka man Japon.
2: Pwede ka mga dikakama.
1: Lultulan mo muna, ha?
0: Oo, oh, kay drama ko sa mga eskwila.
1: Oo, oh, so sa bagay. May ara, may ara, may ara na signage nga no parking. Before sina, may ari na di, ano, gate nga gamay. Tapos, subayon mo lang na, saka ka second floor. Una nga pertahan, amuna amon studio.
0: Kaya
1: makikita din ka dulpia. Aba, manda ka. I-live na, i-live na muna.
2: Ako pa yung challenge siya.
1: Hindi, pa-intrawn ka naman sa akong program. Subo nga, ma-live ka kidya. Kaya para makita ka man sa camera, ha?
0: Law-law ay masakon.
1: Ha?
0: Law-law ay masakon.
1: Hindi man ang, hindi
2: wala, maula man lang sa palaway, law ay, ha?
1: Hindi man ang itsura, iatilawa ng imo man.
2: Ang bisokoy mo man niya.
1: Ang imo nga, ano, pinamatasan.
0: Oo. Oh, na. Te.
1: Sige na, kay para mabalanta. Oo, ah. Aton takson kung kay sino laba sa aton tatlo ah.
0: Oo ah.
1: Ara ara.
2: Amo amo na gali kagi na nga.
1: The message sa imo.
2: Nangagad ka sa ako ni ma video ko. Karon to kayo kay kimi tawo paddi. Ano?
0: Pag, di ba pagkatapos yun di ba ang last nyo, last dosin, no?
1: Ay, hindi na kami manugid. Basi, karo kung bantayan mo kami kung ano kami oras gagawa.
2: Manugid.
0: Bako din.
2: Kato na lang, di ba la?
0: Sige.
1: Kato, pagkato mo de, amo na na pagpangita mo, ma-live gid kita ya, sa Facebook at sa radyo nga.
2: Yeah.
1: Interviewon kayo namo na may guest kami sa mga gabi.
0: Hindi naman na ako lang makakita
1: ka ron. Away ah! Away may kita. Kita mo lang na di ah.
2: Away ba sa may galantaw sa amon?
1: Oo, away man may galantaw. Away, kaya may kapamati.
0: Okay, mga viewers na. Masisiyaan na lang ang laway ta.
1: Ah, away problema. Kami lang na bahala sa imo kung paano ka naman pagwapuhon bisang laway ka.
2: Oo ah.
1: Te, nasiga na da bala. Kadugay ah.
2: O, nasiga na.
1: Oh, may Soriana. Oh, may Soriana ito din live ha. Dali ah.
2: Oh, sige.
1: Ara, ara. Ayun din.
2: Away.
1: Yude, may mapuswak naman sa buong gabi.
2: May mga kufangan.
1: Mayara kami sa mong guest ha. So, lantaw ka muna. Nag-follow ka mo sa akon nga page nga Troy Tisoy XFM para makita nyo sa live. Tapos matian nyo siya kung ano napangita niya sa isa kababayan.
2: Correct.
1: Sabi ng kay Soriana sila, makita nyo na ang ila itsura ni Dolpo kay patuparon ko sila nga duwa. Kag panila ganyo mayo kamot ni Dolpo ang kakama nga.
2: Ay, makiss ko siya kung sa
1: ang lagi na kinig na gibas.
2: Amo gini bang silinga.
1: Di na ito yung mga lip tint man.
2: Ari di ah.
1: Di, ano liwat? I-retouch mo liwat, lip tint.
2: Dugay-dugay.
1: Oo ha? Mm-hmm. Tapos kaon ka to be fresh o para hindi ka ma... para mag-gums to gums ka mo bula nang hindi ano, hindi bad breath. Oo ha?
2: Correct.
1: Kaya gums to gums hindi na sila yung smack ya ha? Manda ka karoon, hindi ka magambal, karoon magtupan mo karoon si numero 5. Oo. Manda ka lang karoon ha? Sige ha, dahil lang kita, mag-greet ko anay ha. Mayroon gabi kay Summer Willow. Mary Joy, kay Elena, Hirona, Tumbukon, Karen, Sambilad, Ukay. Kag mayong gabi man kay Sofia Navarro. Kag, dahil lang kita. L.M. Matias, gabi-gabi nga nagapamati sa phone pal from Iloilo City. Dayon, Binayaan Vlogs ang Cadiz. Good evening. Mga taga-Roa City Capiz, Reynante Cam. Ka, good evening sa tanan-tanan nga makomment pa da. Bantayan yung dugay-dugay, amon nga guest ha. Gwapo man siya, Ayhan.
2: Daw may chuchura.
1: Nakita mo na sa Facebook ha.
2: Oh. Ay, ambot ah. Again, friend request siya man kuni.
1: Laban-laban, pagsulod niya to, ang yan naman ang abaho, daw axe naman blow. Are, may ka-meet up sumong si Dolphy, guys! Oh, like, follow nyo ha, ang Troy Tisoy XFM, kag dugay-dugay amon ipagwa ang iyang itsura. So, ang pa-music kami anay while waiting, may four songs kami nga nakasalang sa amon nga kasirola. So, enjoy nyo anay ha!
2: Isaw, oh.
1: Dede? Amo na sa yede! Yeah,

0: tagtagol tsagay ka na dugay-dugay. Wasi makibot yung sa... Ma,
1: ano?
0: Sir, mapuli ko na sa ultsagay, ah.
1: Oh.
0: Di ba, balaman ko, sige, ah, agihi lang ko to, alabye lang ko to sa balay, ah. Oh, maglabay ko to sa balay, makita, tamang ka to, kaya dito mo ko permiga tambay sa kilidalan.
1: Oh, sige, ah.
0: Makita, o gina yung mitsura mga kasangka sa si tricycle, bawang ang alpot, ato na.
1: Ang alpot, may kustomero.
0: One minute after 10, mabalik pa ang phone, palapun nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kasi Katropan Troy Pilangka.
0: Ito yung XFM, Katropan.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salvon Plus Herbal Oil. Dahil mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisigla ang pakiramdam. Salvon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salvon Plus Herbal Oil, Salvon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Salvon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Salvon Plus Coffee Mix.
0: Salvon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 22 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Ikaw gina nakatubang sa itong pertahan, makita mo gina sa kong masulod na siya,
1: ganin
0: no?
1: Man.
0: Balik na sa phone, palapon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag, si Katropang Goffy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kang collagen sa mga gusto magwapa-gwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Gag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tuman gid kanamit.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dolph,
1: yes.
0: Ang Balsang Environment Management Bureau sa NIR. Kita mo gid man na nga ton nga palibot no nga daw may ga tutod.
1: Daw may ga aso kag ginasa nga aga.
0: Ano ginasa aga no? Hmm. Daw abi mo hamog. Ano oh, na ano na
1: daw, gani? Daw fog.
0: Oh, hamog fog na. Muna siya ang ginatawag nga ano, haze. Kada ko dako ulit sunog no sa Indonesia
1: gani,
0: no.
1: Oh, dili ba lang apart to. Ano di gani oh. Din. Ang sa may nang Kunga tubang kada sa may Watsons diba do may bukid yan da nga.
0: Ah. Pagadto kadis na mga tiglawigan nga area. Do, sa rooftop ka na, sa rooftop.
1: Sa rooftop ko gina do ano siya as in may asog diyan naga.
0: Di ba kay kung mag-aga man na yan magtaga taga 4 to 5 AM
1: or something.
0: Araya daw mga fog pa na iya nga nagagwa.
1: Fog pa na siya.
0: Pero kay inaya has na nagid ya maghapon bala.
1: Oh, daw
0: do, hindi ka butwa ang adlaw, no?
1: Amo to gid mga between 1 to 1:30.
0: Mm. Na. Di ba? So, kagamay lang gid gali isang aton nga
1: ikay lapit lang ang Indonesia.
0: Isang aton ng kalibutan no, lapitan na lang gali ang tanan-tanan no. Tapos naga connect-connect lang. Lain-lain lang aton nga mga lingwahe, aton kultura, pero isa lang gid kita gali Japan, tawom lang kita gali ya Japan.
1: Kay hindi bla before magkato si Magellan sa Philippines. Na ano na diya, nakakadto na diya mga Indonesian sa aton.
0: Akin malapit lang gali. Mm-hmm. Mabarko lang, no?
1: Mm-hmm. Kay,
0: pero nakakadto ka na sa Indonesia?
1: Wala pa.
0: Ako sa Malaysia lang ko hasta.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa ako nakapa-Indonesia.
1: Pero may neighbor kami sa una nga nakapangasawa, bala Indonesian.
0: Oo.
1: Wala na ako no, ano niya, ng passport.
0: Ha? Ah? Kung kita makato sa ila?
1: Kado ginatabok lang nila ng by boat lang sila gani.
0: Ah, basi ano guro? Basi tawag ni gani, wala na may naga ano, wala na may check sang
1: siguro.
0: Basi mga border guro na.
1: Do amo na.
0: Ah. Hmm. Agi sila sa Mindanao.
1: No, wala sila nagagi Mindanao.
0: Akay mga os-os ka man lang, no? Oo. Os-os ka man lang.
1: Pila lang ka, ano, hindi man lalayo ay ang Philippines kag Indonesia. Ah.
0: Hmm. Malaysia pa gid no.
1: Oh, nan.
0: Hala, may mga caller na kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Dali lang sira, i-check ko man ang line, i-check ko man ang line number 2. Good evening, line number 2.
1: Hello.
0: Line number 2. Hello.
3: Hello.
0: Ah, hi. Liko ka na, dali lang gid line number 1 ka amigo ha, dali lang gid ha.
3: Hello.
0: Sir, line number 2, liko mute sa imo radyo, ngalan mo sino?
1: Hello. Hello. Oo. Painay lang paliyog imo nga radyo para hindi ta mag ano mag feedback bala.
0: No, kag hindi delay imo pala matin-an. Okay na sir? Hello. Asunod ka na lang tawag sir kay kanugon sang amon nga oras kadugay magsabat. Oh, Migo, line number 1, hello, pangalan. Hello. Pangalan mo taga din ka. Yes, Migo, good evening. Sunod ka na.
4: Migo.
0: Taga din si Leo.
4: Migo.
0: Aram.
4: Migo.
0: Ari man ang isa, i-mute gani imo radyo, i-mute imo radyo, i-mute imo radyo.
4: Wala na.
0: Ah, okay na, naka-mute.
4: Naka-mute sa radyo.
0: Dali lang git bala, pamati bala. Naka-mute na imo radyo?
4: Oo.
0: Basi mambal ka naman nga nagpalayo ka lang sa radyo. Okay, tapos,
1: man.
0: Ang imo sabat sa amon, hindi on time. Okay na?
4: Okay na.
0: Hindi ako yung pagpumakuta okay kung okay na.
1: Ikaw yan, ano?
0: Ikaw yan kung okay ka na bala. Mabatian mo okay. Kami on time.
4: Now, tagoom. Ano yung signal?
0: I-mute gani mo radyo. Katik agi man sa.
1: Mamal pa lang tutuguog.
0: Ang imo pag...
4: ingat pa.
0: Ay, kagina, Kuya Gambal. Ay, gina pa, Kuya Gambal. Ya. Pinatay, ta na lang ka. Ikaw na lang biyamon ngay tipon.
1: Okay na, ibala na, ibala.
0: Okay na. Napatay mo na.
4: Okay.
0: Imo cellphone, hindi pag i-loudspeaker. Okay lang?
4: Wala.
0: Teko, hindi, kasabat kasing diretsyo.
1: Gani man.
0: Pati ka bala sige na panghambal namon kay na ano namon, na atunan na namon nga kung magsige ka gani hello, tapos dito ka pamati sa radyo, balda ka da, hindi kita na mag-intindihan ay.
1: Balda pusa, gid.
0: Kabalo naman kami kung anong plano mo ah, mapapakot-pakot ka naman ah.
4: Ngayon lang, kapatayin
0: sa inyo. Ha?
1: Ano?
4: Idlaw,
0: ako. Ah, wala kami yan na idlaw sa imo, ah. Kaya ang imo nga, papakot-pakot. Ang imo, ginapapakot-pakot. Gina-islan mo, man.
1: Oh, man.
4: Ay, lain naman. Ay, romantong
0: toge naman. Ano naman ang imo nga pausuhon?
1: Ano naman na? Hello?
4: Sabong.
0: Hindi, buwas na lang guro, tapos ang tabuwas.
4: Hindi.
0: Oh, subong gid jae.
4: Sige. Ayaw na ko nga mapakot to.
0: Oh, abi ko gani kung laino nung papakot mga li Japon.
4: Sige, iba naman.
0: Ah, sige.
4: Oh, Ario. Bisan diin ka makadto, ara na palibot mo. Bisan ara na kadulom, ara na kagiyapon, ano yun eh.
0: Bisan din ka makadto.
4: Layo.
0: Sige, liwat ba, bisan din ka makadto. Upod?
4: Ara sa palibot mo. Kag sa kadulom.
0: Anino?
4: Wrong.
0: Ba? Ara, oh. Ba si Islan mo naman naroon na?
1: Klo?
4: Ang klo... Para ka doon sa imo, Brett.
0: Wala na lang bala, ibanda nga ano, nga sabat, anino, konsyado na lang yun bala. Imo pa ginaliwaton.
1: Para sa akon, Brett.
4: Ay, slow na na.
0: Ha?
4: Para sa inyo, Brett.
1: Ara kung sa ako niya brief.
0: Hindi ni bastos.
1: Ako ya, prang kaunta ka. Ang harap eh, misa akong brief eh, may kwa ni mo.
0: Nakabalo na ko.
1: Ano?
0: Kabalo na ko ano ara sa brief. Ang iya, ano man. Ang harap balang, ang aton balang kung kaisa kung may malipatan ta bala. Kung wala ang paguro na pilit sa itlog mo, bilin man itlog mo. Sabat ko itlog. Tsakto? Nara na naman.
1: Ang brief ko yung nataan to may... Dumay bulsa niya. Te, amo na da, gra ko na sulod ang kondom. Te, kondom?
0: Itlog. Ari, pag wali na ang sabat mo sa amon, masirit na kami ha. Masirit na kami, kag kung wali ang sabat mo, amo na ning katapusan mo nga tawag sa amon ha. Kay itlog, anino, mumulang na mo.
1: Kagipasi, ay tagid ka.
0: Oo. Oh. Sige. Oh, ikaw na sabat.
1: Anong sabat?
4: Oo. Ang sabati na, isang diin ka makadto, ara sa palibot mo. Isang ara sa kadulom, ara mo sa gihapon. Kasi nun ko, ara sa inyo, break. Kaya ano pa, kundi, color, kuduag.
1: Duag sa gano?
4: Okay.
1: Kaya layo.
4: Color. Color, oo. Isang din ka makanto, ara, color. O color, oo.
1: Di, wala ka ba nagambal nga, brief, dali?
4: Ay, ara, sabi, oo. Anong color sa inyo, brief? Anong brief nga, sabi, ara, color.
1: Yama, kung mo nga.
0: Si, paano nabikaroon ang mga wala nagabrief? Ano man ang color sinabi sa wala nagabrief? May color, wala.
1: Tapos mambal sa iya nga, bisan di,
0: itlog na yan, tsakto nga sa bat niya, o kung anino, ya.
1: Bisan di, kaya magkanto, kung no?
4: Hindi. Ay, ano, amino kay arat sa kadulong. May amino at sa kadulong, wala.
0: Ti siyempre, given na nayang anino, dulom na na saya, kundulom, kundi anino.
1: Kundulom, hindi siya makita, hindi bala?
0: Oo.
1: Pero aram na sa Japon.
0: O sige, pasok tantaka na sa anino.
4: Ay, color.
0: Pasok tantaka na sa anino. O sige, color gidang imo. Paano nabikaron? Paano nabikaron para sa akong wala nag-brief? Ano man color yambal ko?
4: Ano sa... ang kung wala bread anong color sa
1: banan mo sa panit mo
0: duwa yung Japulo sa ngimo ya papako siya Leo ya
1: Leo
0: amo na ning last mo nga tawag ha
1: Leo buwas hindi ka
4: hindi
1: ba hindi buwas ano ha
4: pero kampiyon
1: kampiyon ipautod ko na lang ng connection mo di sa amo na kansindi ka
0: Yo, ulit ko na ning kandila ko ah. Okay na ah.
4: Ay, isa pagin.
1: Wala na!
0: Isa pagin sa...
1: Nang, isa-isa ka pa nga.
0: Lulayo man sa bat mo.
1: Maisahan ka ka rin sa akon. Sige, ya.
4: Tulor rin siya.
1: Ano nga?
0: Ate, mabalos kami ah. Hindi lang kayo imutanan, pabalusa man kami.
1: Teko, kung nagsabat ko may color sa kondom, be? Insakto?
0: O, are ako na ya. Ako naman na, ikaw dahil sunod. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat sa palibot. O, oh, Leo, sabat.
1: Oo. Oh.
0: Kulor-kulor.
4: Wala.
0: Lawas. Wala lawas, wala lakat man. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat.
4: Hindi hangin.
0: Wrong.
4: Ay, wala lawas, wala tiil.
0: Pero makalakat.
4: Oo, ay wala lawas ng hangin. Hindi wala ka hangin ka.
0: Ara na naman.
1: Makita mo ng hangin, aw.
4: Oo, ano pa?
1: Layaw ko si Imo.
4: Tubig.
0: Ha? Wrong.
4: Tubig.
1: Galakat ang tubig? Gailig na yan.
4: Oo, wala.
1: Gailig na yan, gani.
4: Ay, kanto naman si, ano, si Dol.
0: Karoon lang, ah.
4: Ang
0: wala ka pa kayo nagsirit, gani. Bapin ka din ka, Pidol.
4: Ah. Kasi din ko hangin.
0: Hangin?
1: Hala, gani.
0: Wrong.
4: Magalak. Parang. Kaya ano, ate.
0: Sirit ka na?
4: Sirit na ko.
0: Sabat ko?
1: Ako masabat?
0: Ah, hindi ka na magsabat?
1: Oras, eh.
4: Hindi na.
0: Oras eh mo?
1: Oo.
0: Wrong.
1: Galakat mo ng oras, wala mo na tiil.
0: Hmm? Ano na yung galiya ang long kag ang short?
1: Kamot na yan. Di ba na? Di ba ka balaminta nga ang long hand kag ang short hand? Kamot na yan, di na yung tiil.
4: Kamot.
0: May galakat na kamot tao.
1: Ang rilo gani.
0: Wrong gani.
1: Hindi bala gambal gani. Ang maista sa nga. Dasi ganyo na da. Kay galakat. Ang oras. Eh. Hindi oras eh.
0: Sala ah.
1: Sige ah. Pasugtan.
0: Sige ah. Oh, sabat. Hindi ka na magsabat liwat Leo. Ako na masabat.
4: Ang ano. Ay kamot ng bala.
0: Hindi gani,
1: sala gani.
0: Oh, wala lawas.
4: Sala.
0: Wala lawas, wala tiil, pero makalakat. Sabat?
4: Adlaw.
0: Nagsirit ka na.
4: Ay, tama, gente.
0: Ako na masabat eh.
4: Adlaw.
0: Kalayo.
4: Oo, sige.
0: Ha? Kalayo.
1: Nagalakat ang kalayo. Oo, pamangkot. Galakat ang kalayo.
0: Ha?
1: Galakat ang kalayo.
0: Di kung wala galakat ang kalayo nga madalahi gatong tupad balay. Kung masunog.
1: Kami.
0: Labot na gani ang aso gani.
1: Ang... ano balaan ko lang kaya nga nagalakat na kalayo ya. Kung kamu mismo gahampang kalayo. Te,
0: masugot ka? May ara kayo rebattal, ano, Leo?
4: May ara pa.
0: Oh,
1: o ano na?
0: Ano na?
4: Ah, Asa wala ako kapaparon. Ano ang inyo? Ano niyo? Magataya ano? Mo sa SPL.
0: Ha?
4: Magataya mo sa SPL.
0: Hindi ko na yan kabaluya.
1: Kung kisa, eh.
0: Oh, sige, three numbers na no, Dolph?
1: Dua.
0: Ah, dua gali. Oh, sige. Sige.
1: Now.
4: Ay, ano ang inyong numero paborito sa SPL?
1: 69. Size
4: lapit.
1: Size kag nuibi?
0: Size gani kag nuibi, pamangkot mo kami. Pagkatapos, sabat mo lapit-lapit. Di pag ipamangkot mo kami kung anong among ginatayan sa STL. Size kag nuibi, 69.
4: Pero medyo malayo-layo.
0: Hindi na tayo mo pamangkot. Ano?
1: Nagali ka pa ba?
4: Ang pamangkot lang yan kung ano ang paborito niyo ng numero.
1: Tiyan mo na gani.
0: Ano man ang isabat na mo dabi sa pamangkot mo? Papakot-pakot man ni Balan?
4: Ay, ang akon niya. Ang akon niya, lain ng akon paborito sa SPL.
0: Sige, kami naman imo manaya.
1: Imo manaya?
4: Oo. Ay, inyo, 69. Ang ako niya, ito pin. Ito pin.
1: Hmm? Di makadlaw na ko?
0: Duwang nga.
1: Duwa lang na yan ka numero sa si Elia. Imoy tatlo. Ano
0: duwang nga? Duwang nga, yun niya si Leo. Yo.
1: Ano na hayay? Ano na hayalay? Kung nagambaka guro nga hayalay, mapakip ako.
0: Tay ambang gito ginago gini yang official. Nasabat na tong yang nga papakot na una.
1: Ang gitlan Leo. Taga diin ka gani.
0: Taga ruwas.
1: Taga ruwas. Taga kapis. Pakatuan ko na NBI buwan sa kagdakon ka. Na ano ka? Naglugay ka na di intra-intra.
0: Ito din, ito din.
4: Malipay na natin.
1: Now, kuwaan mo pa kami pangabuian, ma'am. Ba't payari mo ito din.
0: Siya pa namang kot, no?
1: Nasaan, dali lang itbala? Dali lang itbala? Dali lang, dali lang. Ikaw mismo nagambal ng saling mo, duwa lang ka numero. Karon tatlo ya yang ginagawa mo.
4: Wala ko yung magambang na
1: duha. Nagambal ka gini.
4: Ang paborito.
0: Hindi ah, namangkot ka kung gataya kami sa STL.
1: Hindi,
0: nagambal ko pila na kay number dot. Duha, malungkot ay tatlo. Di siyempre, duha nga mo niya tag eh.
1: Te?
4: Paborito lang ang numero. Paborito lang ang numero.
1: Hindi, ay, isi, ilang nga isuriyan. Tag imo ya. Nagsubra ka na, hay, alay na iya mo.
4: pero ang papakot ya STL, diba? Ano ang meaning sa STL?
1: Ah, mabalik
0: lang. Hindi na.
1: Mabalik lang sa dugol, magamuna.
4: meaning.
0: Oh, greet na. Chakto na. Oh, ikaw, greet na na. Kakabalo na.
1: Sige na.
0: I-promote naman ang STL. Wala man hindi ka pa-advertise.
4: Sige,
1: mag-greet
4: lang ako.
1: Oh, sige, greet na. Pauna
4: sa tanan, ginag-greet ko ang tanan, nag-salamatay si Angin, nag-greet sa Bacolod, nag-salamatay sa Bong, si Ramon Choa, sa Nilabla, si Ivan, si Angelo, si Susan, at si Ella, sa Pati City, sa tanan, sa XFM. Ano lang na
0: tropa. Tulog na. Oh, title.
4: Pwede ka request.
0: Title.
4: Damalubat na itong chico na itong...
1: Yan na request mo?
4: Ang title ko, lubat na ba?
0: Okay ah, lamat. Okay, babay layo.
1: Oy, ang bibirman mo, hindi ba makalimutan na?
0: Hindi magtulog timprano. Kaya kung magtulog ka timprano, may bangungot ng matabo.
1: Ang bibiron mo ah!
0: Nanulus. Anong sa kunuya?
1: May tutin ba sa'yo? Ay, nanulo.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
1: Oh,
2: hello?
1: May gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Si Uni.
2: Jurero, Troy.
0: Taga din si Jurero.
2: Tagaruhas, Troy.
1: Ang Tagaruhas, pagid.
0: Anong problema sa Tagaruhas?
1: Mm-hmm.
2: lang kay mangita lang sang punpal man tani.
0: Ah, are are. I-check ko na yung line number 1 basi babayi ni. Good evening line number 1.
3: No.
0: Ah, way ni klaro magamang.
3: Ano?
2: Inerasin ka na eh.
0: Ha? Din ka na?
2: Inerasin ka. Galatulad ka sa mga tarak sa mga sagwaan.
0: Saka di sa babaw, saka paano? Sabaw. Kita mo gaon air kami, panaugol pa kami da. Saka na di sa babaw, dusiga na.
1: Saka na kay, wala mo na kang dado da.
0: Eh, duso lang ng git sa dalom. Liyan na. Kay isuryaw na mo ang tagaruhas. Oh. Oh, sige sir, mayang gab eh, Jorero, no?
2: Oo, oh, sir.
0: Oh, sige. Ah, pila ng edad ni Sir Jorero sang Rojas?
2: 35, sir.
0: Daw, masinulubon ka subong Jorero, ha? Bago ka lang napusaan.
1: Naanga daw ka subo sa tingog mo, Jorero.
0: Bago ka lang ginbulagan, Jorero?
2: Wala, bisang nubya, sir.
0: Pila na katuig?
2: Dapat, ha?
1: Bagula, ah. Bagula na bulagan o kung bagula na guaan?
0: may kalibin ka sa una?
2: Ngara.
0: Ah. Pila ka tuigin niyo, Updanay?
2: 5 years, man.
1: Ah. Kasubo, kajablas ang imutingog.
0: May bata ka mo, wala?
2: Wala.
0: Ah. Pero ga ano man ka mo, ga anak-anak man ka mo?
2: Yan
0: na
2: anak man.
0: Hmm? Ba? Yan nga wala ka mo naka... Wala nakabuo. Pero
2: may lapaw, di?
0: Ah, hindi, ano ko, no? Hindi makalabot sa iyang ganghaan?
2: Natikwang naman ko.
1: Oh, itali kong natikwang ka.
0: Iduso mo pagid.
1: Iduso mo pagid yan. Oh.
0: Ang iban nga ni, kinakaptan pa na sa may buli dapit.
1: Correct.
0: Hindi pa kakas?
1: Oo. Kasi ang iban nga ni, sa hawak lang dyan kakapot.
0: Oo man. Ano na yung ginahambal? Ha? Ano ginahambal na yun?
1: Kon?
0: Kung anong kinakaptan ba lang, hindi pag ipakakas. Oo,
1: no, no. So, it's
0: De, why get? Asa nga nagbulagay, naka mo, nga ang itakaguro uyab mo. Moto nagsunggod ang uyab.
2: Siya kay nagguna pangita.
0: Ah, gimbayin lo kagali sa iban. Mga pila na katuig subong wala na kamo.
2: Apat na.
0: Apat.
1: Wow, nagbayin lo ba nga gali.
0: Taga diin ang uyab. Taga Kapis man, taga Rojas diin.
2: Way ko kay balo eh. Na dula sa dire.
0: Hindi ang babae bala pagkilala mo taga diin.
2: Tagaruwas man.
0: Ah. Di wala naging tsansa nga magbalik ang inyong dating pagmamahalan?
2: Pwede siguro tayo may aran sa eh.
0: Ah. Di may bata na siya, subong?
2: Amot lang, wala ko ka kung may bata na.
0: Ah. Ano work mo, subong, Jorero?
2: Sa dagat.
0: Ah. Ano ikaw ang syukoy? Kaya rin yung katawa po.
1: Manubira ka katawa.
0: Bali, dako na nga sa kayang pandagat ang inyong ginabiyahe.
2: Gamay lang.
1: Kwan lang, bangka-bangka.
0: Isa din ka nagkakalabot kung mangisda ka o?
2: Dari lang sa, yung party lang sa ruwas nga,
0: Nga coastal area?
2: Oo.
0: Ah, wala ka nagkakalabot mga masbate, mga antike, mga rumblon.
1: Buhol.
2: Bawal man da.
1: Bawal. Ako na mo may jurisdiction man gali ka mo nga.
0: May mga border control ng mga bantay dagat.
1: Okay, abi ko na ya kun may bangka, kabis kan diin ka lang maka
0: Tipila ka bandihado ang imo nga makuha sa kada kada palayag mo sa kadagatan.
2: Depende, sir, kay kung naga mo lang puga ko, nakatuan ko, nang daw taba lang sa.
0: Pila mga pila ka kilo ang imo nga ma-take home?
2: Depende man, wala mga plarias, may ara mag-wisa nga manami ang panguha, may ara man mahina.
0: Sa subong wala ka na nagat?
2: Wala kayo mabasok dito eh.
0: Kay habagat, gali subong. Oo. So, amo ni ang tigpalahuway nyo man kag breeding season nyo?
2: Oo.
0: Baho ko man kuno.
2: Palahuway ka dyan.
0: So, but, sa edad mo nga 34 ang balya, no?
1: 35.
0: Oo. Oh, sa edad mo nga 30 plus, may maluyag pa ihan sa imo, Migo Jorero?
2: Pamatsa ko to, may araw na siguro kay Kelly kasalig mong kudra sa imo, basi may araw ka da.
0: May araw ka din. May naiya problema niya. Basta may masabat lang di ako may matawag nga babae. Dahil lang ito. Line number one, good evening.
3: Good
0: day lang, unaon ko anay Rojas ha, dahil lang yun. Kay babae ang mong ginapangita. I-describe anay Migo Jorero ang imong kaugalingon para sa mga kababainhan nga nag-idolize sa atong mga mapisan nga mangingisda. Kay sa pagkabalo na mo ni Dolpo ang mga mangingisda tanda mag?
1: Oo eh, maglangoy.
2: Maglurok.
0: Nakaagi, nakaagi ka na mangingisda ang ginlamoy ka?
1: Kuwan mo lang ito, bugsay mo lang ito ganun yung gamit. Pero laba, bugsay ya bala.
0: Toon. May ano? May parong?
1: Ano na yan kuno yan? Bugsay, may parong?
0: Ah, bangkiling.
1: Ah, may bangkiling.
0: May bangkiling.
1: Timo Jorero, may bangkiling man ha?
2: Wala.
1: Tuod ba
0: wala, wala na dala. Aloka ba, Jorero? Aloka ba, wala dala?
2: Wala.
0: Wala ko nito.
1: Sa kadugay mo nga pangisda, wala agit kakita na kataw?
2: Wala man di kamon sina to, guro?
0: Wala.
1: Eh kaso per kaso, may makakita, kakagagaroon kasang kataw, mapites ka man?
2: Eh, dipindi man to,
0: Pindi ko no?
1: Oo, kung sa bagay.
0: Depende kung may ara aircon ko no sa dalong tubig. Tehe.
5: Phone ball.
0: Kung sa artista daw, sino ka look-alike mo gani?
2: Ah, kung to eh.
0: Si Dolpo, guro. Sino?
1: Sino?
2: Si Piolo.
1: Bawa. Guwapo ba?
0: Piolo Ascal?
2: Hindi Pascual, Pascual Troy.
0: Ah, Pascual Gigali. Hindi Piolo Ascal?
2: Hindi.
0: Ah.
2: Piolo Pascual.
0: Well, lang ako no Facebook kong tuod. Basi rin ni Rikistas niya. Ang ngalan sa Facebook.
2: Wala ko Facebook, Troy. Na-suspended.
0: Ah, na-suspended ko no
1: yung account. Basi kong Piolo. Piolo Padudeng.
0: Oh, sige ah. Pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Isang kasing edad ko lang, Troy, kung ano.
0: Mga 30 plus, 30 plus, amo na. Ano number mo? 09?
2: Hindi na pa i-plug, Troy. Ikaw lang, tawagin lang kung makulong wala man yan, da, ma-request lang ko, Troy, pwede.
0: Sige ah, anong titles ng kantang request mo?
2: Thank you for loving me, Troy.
0: Thank you for Jan Bon Jovi.
1: Oh, Bon Jovi.
0: Thank you for loving me. Amo na.
2: Okay.
0: Ala, hindi sa magpa-plug siya nga number. Di paano ni sa karong kita?
1: Gani man.
0: Textmate na lang.
2: Matawag lang ko kung may magtawag galing ng babae. Pero may makuga pa mati.
0: Ah, sige, tawagan mo lang ko sa amo niya number, ha?
2: Oo.
0: Sige, ha. Thank you, Gay Jorero.
2: Thank you, Troy. Salamat.
0: Ano to? Thank you for loving me, no? Madya sa mga usako ng playlist. Sabi ko gani, wala na may mga request. Mm-hmm. Pero kay ti, mayo man ni Soriana ita, ari nang imong kanta nga gin-request.
2: Thank you, Troy.
0: Bye-bye. Napamati ka mo sa XFM po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Katropa mo.
1: Exciting!

0: Tut sa pagbiyahe, yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, at sub sa nga konsyon, isaga pala nung kapako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Santon Plus Gold. Magbibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-taker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Galong-galong ba? Hi, kapaday ng phone pal. Sige, hapon na po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo ang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag, sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening!
2: Hello, sir.
0: Ah,
2: wala pang idahapon ang motor, sir.
0: Ah, hindi na lang magkadot. Hindi ka man kinahanglan.
1: Ganyan.
2: Sakit ba?
0: Gina pa din kagwa-gwa si Dulpo di sa ano? Ano na kayo tawag siya na gani? Ano ganang tawag siya na gani sa likod mo?
1: Ang Dorias Rias.
0: Oh, Dorias Rias. Diyo sa amon nga terasa.
1: Terasa.
0: Oh, ginali-ili ka sa dalom kung ara ka na. Ti, kung mag-tricycle ka. Tama-tama, gina nga mag-tricycle ka, wala na kami di kay tapos sa amon duty.
1: Amon ka rin ba kung siya siko? Ti, manog tapos na kami.
0: Oo. Te, buwas na lang ah. Boss na lang?
2: Oo eh, boss na lang.
0: Oh, sige, boss na lang ah.
2: Sige, gano'n may papakot na yung sinyo ba?
0: Ah, hindi na ah.
1: Hindi na mapaktan,
0: malajapo na mon. May ara kay papakot tao. Wala pa na namon nabatian sa iban. Basi nabatian na namon. Oh, sige wala be. Pa. Sige be. Ano?
2: Handang ibuhis ang buhay para matikman ka lang.
0: Gaya ka, Miklo.
2: Ambas. Wala pa ganyan. Ang unap lang
0: handang, gani. Handang ibuhis ang buhay basta...
2: Para matikman ka lang.
0: Sabat dol...
1: Ako na ayhan? Ay, ano man?
0: Handang ibuhis ang buhay para matikman ka lang. Ulam.
2: Hindi.
0: Pagkaon. Pagkain.
2: Pagkaon. Wala sa ng insect mo sa...
1: Insik nga?
0: Pagkaon?
2: Hindi ah, sapat eh.
0: Insik nga sapat?
1: Insect. Amo na?
0: Ah, insect.
2: Oh.
0: Amo na, insekto.
2: Lamok na yan, lamok.
0: Wala pa kami ganing, isabat mo na. Nano na.
2: Amo na eh, kaya diba kaya natawag mong lamok ng ano? Eh, bahala sa magpatay. Basta importante, matalawan ka lang.
0: Ah, muna gali. Wala pa gani exciting. Apart, yung sabat mo na nga. Kapaminsar pa kami, pero hindi na lamok ang sabat niya. Hindi na yung lamok ang sabat. O sige, kay lamok ang imo. Ari ay. Kami naman ni Dulpo, ha? Ikaw naman masabat,
2: sige,
0: ha?
2: Sige.
0: Ari ay. May ulo kag ikog pero wala lawas.
2: Ulok.
0: Ulok man.
1: handa gini siya gore pakita. Ano meron singko? Prangkana yung istorya. Handa agad man balang ipakita ang ulok mo.
2: Wala gina sa pagbiba, kaga pinsin niya.
0: Ah. Iban pa.
2: Rogo.
0: Hindi niya bastos niya.
1: Hindi niya bastos siya.
0: Nang ano niya siya
2: Rogo, blasari ipos niya.
0: Ginakaptan mo ni Permi. Nakaptan mo Permi.
2: Talong.
0: Pero may Permi mo ginakaptan talong mo, ako.
2: Ayoy, damo niya sa balay talong.
0: Ati kung may tanong ka mo niya eh, pero hindi niya in general.
2: Juan, ang silhig.
0: Ikaw, Dol.
1: Kwarta?
2: Luwag.
1: Nagiti?
0: Final answer.
1: Kwarta.
0: Ha?
1: Kwarta.
0: Chaktol sa batidol po.
2: Ano?
0: Kwarta?
1: Kwarta eh. Pemi mo na kaptan.
2: Oh. Simpon ka niya kay Pemi kung mga kaptan.
0: Ah, kwarta. Abi, amo niya nga mapuis ka pa yaman. Amo na din nakabutan sa libro namon, mapuis ka pagid.
1: Wala ka na din nagkanto, mapuis ka pa karoon.
2: Tugwas na ako din makanto.
0: Si Dolpo naman ah.
2: Oh, sige. Mamahati ko eh. Namita ha.
1: Kung maluya, wala ka gana. Pero kung magtig-a, daw captain mo na.
0: Kung maluya, wala kagana. Kung captain,
1: kung magtig-a,
0: akong magtig-a,
1: daw kanun mo na.
0: Doon lai naman na.
1: Amo na.
0: Daw kanun mo na.
1: Ano?
2: Turbo. Turbo. Ano?
1: Sobra ba sa turbo?
2: Dapat na tara magtig-a, ino ka turbo. Tiga-tiga,
1: tindog-tindog
2: pa.
1: Correct!
0: Turbo gimana ang sabat?
1: Ha?
0: Turbo?
2: Oh.
1: Puo na lang gan.
0: Gako inside ka mga duwa, may chance nga bagay ka mo turbo sa isa ka isa.
1: Muto ka lang bala sa ako.
0: Ano pa no?
1: Mabidyo call ta bala?
0: Ikaw mga duwa.
1: Oo ko no.
0: Sige ah, pwede mo na ah.
1: Oo ah.
0: I-accept bala?
1: Basa-basa yan. O ba, basta bidyon, taman.
2: Eh? Pagkakit ka mga pati nga muna kong tura.
1: Sige, akaroon, akaroon.
0: Sige, pa-music na, para ka-video call ka mo. Anong title, anong request mo?
1: Diba't ikaw po no, ni Jess, sa Saragosa?
0: Grabe, agi-agi, ng request ba?
2: Agi-agi, butamit na. Kasalabukala.
0: Anong tono siya naman?
1: Diba't ikaw...
0: Diba?
2: Ang pag-ibig na nadarama.
0: Din sa di mo na nabalaan ang kanta nga naman.
2: Sabi na ako, Drea.
0: Sige, ay play ta para sa imo. Te, okay na? Te.
2: Oh, sige, salamat.
0: Oh, buwas ka na lang, ha? Buwas ka na lang, ha?
2: Oh, I love you na lang,
0: eh. Oh, I love you ko na doon.
1: I love you too.
0: Yeah, di siya na.
1: Mamwa chup-chup man, eh.
0: Tagaol siya kayo na yabana. Sabi, oh, yan, eh.
2: Dabaga,
0: may mabayulit naman nga ito mga...
1: Damamalaye, nakuha.
0: Lamat, Migo, bye-bye. Good night.
2: Sige.
0: 19 after 11 o'clock, balik pang phone call with Troy.

0: May migraine man kamo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Fungi, bacteria, at viruses.

ang mga sakit, tala ng fungi, virus at bacteria. Settled Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Settled Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling ma-absorb ng katawan. Ang epektibong

0: It's 38 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kaga sa tanan nga nagbinamati ang aton nga ano gali, ang aton nga bagong katropa dira sa si Wahon Dos nagalagabong ang XFM. Request ko tani, I only to love you. Salamat.
1: I only live to love you.
0: Ah, wala live. I only to love you.
1: I only live to love you.
0: Salamat 7728. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station managers sa tanan ng XFM, NIR, kag sa Panay Island, salamat gid. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos. The most continuous music. XFM.

0: niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema kung gitsong una amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?

0: nakakilala ko sa chronic back pain na po ginangapit. Salamat sa Sis The Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagasakit ang ako likod.
1: Sis The Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis The Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Padayat na kubuwas ah.
1: XFM.
3: Patropa mo.
4: Exciting.
5: Mga katropa, exciting dito.

0: Sample Plus Gold.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sample Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Sample Gold
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sandone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandone Coffee Mix. Sarap!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: X!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthrone kag Vitamin D3.

0: Mahigpit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kang Vitamin D3 ka pa.
2: Mabindi sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at

0: kong si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan na kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kagaglutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-gisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena ang dress.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa alamang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Ito
5: si Aida Cordero. Nagapuntik eh. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sumapanit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Manamigin.
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: Tandaan na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous. Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
5: Ha?
4: Huh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, gali. Diri yun.
5: Ay,

0: Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagli.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: FM. Yes, to help!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan mga kaibigan ang ating pong

0: produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung atin pong Ultimate Trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang atin pong pangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng atin pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama yan naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
0: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganyan na rin sa atin pong mga papromos, mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page, at huwag kalimutan puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no, para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di ma

0: pangalang Herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayo, mga kaibigan. Ako, maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Aji. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
5: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve na isang tao, ito po yung tinatamaan dito, kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, ano. May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw eh hahampasin, automatic meron kang iwas. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay, yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. Yeah. O sa iba talagang di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan, ha. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
4: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na ano, na problema sa mga kalalakihan.
5: Oh.
4: Pag yun yung nawalan ng reflex,
5: oh,
4: o yung inyong alaga, mga kaibigan.
5: O kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
4: Oh, sobrang loading, ha. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Doc?
5: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan, yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos mm-hmm. biglang napatindi yung galaw. Mm-hmm. May mga sabi nila, ako may pumutok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw ng maayos.
4: Mm-hmm. Meron so, mga ganyan.
5: Oh, yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Mm-hmm. Totoo naman 'yun, ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
4: Mm-hmm.
5: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig
4: mm-hmm.
5: o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon,
4: mm-hmm.
5: Ang labas nun, yung tinatawag na shingles mm-hmm. okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS. Apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
4: Yun.
5: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakakaapekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer at kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwede nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin, ang daloy ng dugo at ang nerve natin, almost magka-connect talaga yung kanilang function. Ano? So, pwede rin deficiency sa mga vitamins, katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E.
4: Mm-hmm.
5: Ayan, pwede yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak, nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo, ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo.
4: Oh.
5: Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
4: Mm-hmm. Maraming salamat, Dok. Ha? Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, eh marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit niyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaaring mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, eh mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung ating po mga nerves. Hindi lang yon ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
5: sheath. Yung myelin sheath.
4: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
5: Shortage.
4: Ano? Short circuit. So sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila pong pangangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yun, mga kasama. No? So, yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan. No? Kaya, ugaliin nyo po ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano? At vitamin E is also very beneficial, ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay mabili-bili na po yan, ano? Sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
4: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Dahil po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system, ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves. Yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
5: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sunzone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, yung extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Sunzone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga tao nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya rin pangunahing dahilan ng neuropathy.
4: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi, Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Oh. Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, eh hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyo pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
5: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa, tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagko-cause na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na maggamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
4: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
5: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
4: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
11: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
12: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
13: Secret of Health, live
3: advice.
4: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Epileptic po siya. Mm-hmm. Makakatulong daw ba ang Santone Plus, Santone Plus Gold para po sa kanya, Doc?
5: Yes na yes. Kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes.
4: Mm-hmm.
5: Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santone Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santone Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain.
4: Mm-hmm.
5: Kung titignan natin ang mga pag-aaral, ano, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kayo atakihin, pero karamihan ng mga nagtitake nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santone Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal.
4: Mm-hmm.
5: O, yun po yung dapat niyong gawin.
4: Ayun. So, mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, ano? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin po mga nerves sa atin po pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santone Plus Gold, Vitamin C, Santone Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
5: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
4: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng ating pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut saring mga karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng ating pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
5: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat! Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantalang nga pala, bukas po muli, sa ngayong aras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kesa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan, dahil napakahalaga po ito, ano? kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo mga kaibigan. Ayon sa ganun, magandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
14: Yes to Health!
6: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
6: Santone Coffee Mix.
16: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Visionex Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Visionex Plus Soft Gel. Visionex Plus Soft Gel.
17: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
19: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Madroba mo!
24: Exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 38 minutos na ang nakaligad sa atak na ang alas 4 sa aga. Nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan exciting Pilipinas, mga biyan, mga katrupa, karong edisyon sa atong pagpangalag Huwebes na do ginahunos lang ang mga inadlaw. September 3, Huwebes nga adlaw, mga biyan, the second to the last working day of the week para sa mga empleyado sa gobyerno. Medyo masanaaw ang aton nga kalangitan subong, wala sang tupa, sang ulan. Kagabi nag-ulan, manipis, pero subong, mga katrupa, wala sang ulan. Sa aton nga palibot during daytime, nga tingala kita nga ang tuman kagal o mang palibot pero wala mang gatupa ang ulan. Inimabian ang efekto sang haze. Abo, aso, kag mga dry particles nagikan sa Indonesia. Bangod nga may wildfire dito. Ining pagkasunog sa ilang nga mga kagulangan, linibo hektarya ang nasunog dito. So bangod sang hangin habagat, mga abian, mga katrupa, ginadala diri sa Pilipinas ang yabok, abo, kag aso from Indonesia. Amo na nga bilog nga adlaw, medyo magumguom kita. Wala man nagatupa ang mamunog nga ulan na binaton galo, mabinaton na ambon. Gali, mga abyan, haze ina. Tugas ang wildfire dito sa Indonesia. Amo na gani panugyan sa mga taga-Department of Health, kag sa mga taga-pag-asa, kung magwa kita sa aton puluyan, kung may mga respiratory illness ikaw, asmahon ka, o kung dali ka matapikan sa mga balatian sa respiratory mo, suksok ka gin sang face mask, no? Kaya do ka delikado, bala? Halin kahapon, obserbaran natin daw nagagoom-goom pero wala man nagatupa ang ulang. Amo inimabian na panugyan sa nga taga-Department of Health, kag sa mga taga-pag-asa, may ari kita poor air quality. Do pareho lang na bala nagahaklo ka sang aso nagikan sa tinuob la. Ni gani daw nagapaso ka sang puno sang ano sang kapaho. Halong-halong kita sa aton sining mga katrupa, sa aton sining mga kabiyanan sa pagwa sa ilong puluyan, dapat nakapreparar kita, may face mask kita as much as possible. Ilibin na ang mga senior citizens, ilibin na ang may mga balatian sa respiratory, no? Kay delikado. Sunod sa Department of Health, delikado ini. Maka-trigger ini sa paglalasing inyo sa inyong mga respiratory illness. Amo niya ang haze advisory, mga biyan, sa Department of Health. Ang Western Visayas, Iloilo Province, and Iloilo City affectado. Sang sining haze, mga biyan. Ang aton nga mata, tingala ka mo, nagapalangatol, nagapalamula. Bagod sang haze nga ini, ang aton nga mga ilong, dugay-dugay, mga tsikita, gakatol. Kag ang aton mga biyan nga tutunlan, may ginatawag nga throat irritation. Wala ka man ginaubo, pero nga nagkalam, kag masami ka nagaubo. So amo ini mga biyan ang mga potential health effects sang the haze mga biyan. Ang haze mga biyan, bilang brief background, amo ini ang ano bla, ang mga pino nga mga particles sa kahanginan nga nagapanubo sang visibility o kung nagareduce ang visibility sa aton nga palibot na nagadulom ba and may cause irritation sa mata, ilong, tutunlan kag sa aton nga baga. Siling mo, amo-amo lang ni, pulo pang galom-galom lang, dulom-dulom lang pero makahalit ini mga biyan kay ini nagikan sa fumes o kung sa sunog bala nga mga bagay dito sa Indonesia kay lapnagon nga sunog dito eh wildfire bla wildfire linibo hektarya sang kagulangan kakahuyan nila dito ang nagkalasunog ti amo ina nga bangod sang hangin habagat ang hangin nagikan sa Indonesia ginadala diri mabyan sa Pilipinas suno sa Department of Health kag sa pag-asa. Ang Western Visayas, apektado ang isla sang Panay. Ang Iloilo City, ang Iloilo Province, apektado man. Ang Indonesia nga daan kaduko-dako mo ni katrupang alis ng klase nasyon, the longest archipelagic line mo. Damo-damo nila, lapad-lapad, kaglaba-laba ni shoreline nila. Lantawan niyo blas mapa. So nagkalasunog ang ilang kagulangan dito, nagka-produce mabiyan sang aso nga ginadala sang hangin halin sa ila across the region affecting the air quality sang pungsod Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa piyak nga bahin, mga bian, sa karun nga adlaw, September 3, mga bian, magapasiplat kita na isang aton nga kasaysayan. May makuha kita din nga mayong pagtulunan. May mga inspiring stories kita nga makuha. Agad ma-apply natin sa aton nga present life, no? Kahit balo ka mo ang September 3, mga bian, may pila ka mga significant events ang September 3. Irabi na sa 1945 ang September 3. Amo ning ginakabing nga General Yamashita Surrender Day on September 3, 1945, nagmarka sang formal nga pag-surrender sa mga Japanese forces. Upod mga bian si Japanese General Tomoyuki Yamashita sa Camp Janhae dito sa siyudad sang Baguio nga nagtakop mga bian sang gira pangkalibutan noon ikaduha, World War II. Kaya balo ka mo sa itong 1945, suno sa mga historians kag sa aton nga mga katigulangan sang nag-surrender si General Tomoyuki Yamashita kuno. Gin-surrender yaman kagin paglubong mga bian ang mga binarko kuno nga bulawan diri sa Pilipinas. Amo na nga ang iban sa aton nagasigi-sigi sang treasure hunting. Basi ba lang pala? Nakasulapo kasang baol black katrupang Alex nga puno sang bulawan. Actually, may mga success history ra. O kung may mga success stories na mga bian, nga ang iban nga mga Pinoy nagapasimpalad, nga treasure hunting, iban makakita man na sang mga banga, sang mga baol, may unod nga mga bulawan, may unod nga mga alahas, no? Sige-sige lang, no? Iban gani, gagastos gid gani isang minilyon ka pesos pakutkutan lang iyang property kay kuno, dira kuno nalubong ang mga bulawan nga ginbili ni Yamashita, no? May mga success stories man ha? May mga sablay man eh. May mga nagapangbaligya kasi sa mga kagamitan kag mga propiedad niya para nga sige-sige lang kutkot. Nalabot lang ang kadalom-daluman sang duta niya. Nagwa tubig, way bulawan. gini mo na lang tasok eh. Jadi pa, basi magwa bla ang oil blaw. So amo ini General Yamashita. Si General Tomoyuki Yamashita. Nag-surrender mabian sa itong September 3, 1945. Sa mataas ng opisyal sang American Army sa Camp Janhae sa siyudad sang Baguio nga nagmarka sang pagtakop sang World War II kag ang kalakasan sa Pilipinas nagtakop man. Pero sa itong September 3, 1899 mga bian, mga katrupa, ang aton nga national anthem lyrics, ang newspaper sa itong sikat amo ang La Independencia. Ginpublish mga bian ni Jose Palma nga amo man sa ulihi ang nag-ubra sang tinaga bla lyrics ang aton nga national anthem. Siya sini ang nag-ubra. Bayang magiliw, pearls ng silangan, ang alab ng puso. Siya nag-ubra sang lyrics na si Jose Palma. So karon nga daw amo ang General Yamashita Surrender Day, no? Kun mag-surrender ka sa asawa mo subong ti Yamashita kay, no? Andres. Ang iba ang ginatawag nila ng mga Andres, ang mga under lang mga bana sa ila asawa, ginatawag nila nga si Andy o kun si Andres, kuno abi pero pati ka na Andres na under di saya na. Pero subong may bago kita nga termino. Yamashita. Meaning kung si Yamashita ka, Andres ka sang sawa mo. Bulan sang September, 3rd day of September mga bian. Anong manami subong ang bahano na? Sa diyaon tani bla katropang Alex bla. Ang September, kay balo ka mo mga katropa, sugod subong. Sugod sa nagligid nga September 1, amo na ang pagsugod sa Christmas season diri sa Pilipinas, the longest Christmas season sa bilog kalibutan. Kag diri mga ben kita naga bugtaw ang aton nga pag-asa, paglaom nga sa bulan sang September, makaangkon kita sang medyo manami-nami ang sitwasyon sa aton nga pagpangabuhi, sa aton ekonomiya, sa aton sinimaben nga panimalay. Makaangkon kita sang blessings na gikan sa Ginoo kay nga harvest season na. So sadyaon tani ang September. Kabay pa ang aton sini nga mga rice farmers nakaangkon sa madamo bugana nga harvest season subong. Para nga makadawa-dawa kita, no? Kung sa bagay, bastante man ang tubig sa mga kaumhan nga naghatag mabiyan sang maayong nga bunga, maayong nga tubo sa aton sini nga mga kahumayan sa mga rice farmers nato. Nihalad nato ni lang ang banon ta katropang Alex sa mga nag-open sa aton sa Facebook ha, sa XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Base matingala ka mo. Sige kita. Pero sa aton sini nga banon base ma-mute kita sa Facebook. Pero sa ere sa inyo sini nga mga radio dial sa 100.7 MHz sa lilisuan sa inyo nga mga radio ni FM band, sa inyo nga mga monitor sa lakyan, sa inyo nga mga monitor sa salakyan ninyo ara kita no sa area. Bebe sa Jantaka Tropang Alex from the Earth, Wind and Fire September.

Ikaw nga sonata, nagikan sa Earth, Wind and Fire, may tigulong September. Bangon mapin ang September, amo na yung sugod sang Christmas season naton sa Pilipinas, medyo sa Jahunta. Sa aton sininga mga bumalakal sa Iloilo Terminal Market, iban way pa makibalong nga aton nga volunteero dito sa third floor. Sa mga nagahandom nga makaangkon sang discounted nga presyo sang mga ulutanon, wag mga prutas, mga kinanglanon tabla ng mga panakot sa adlaw-adlaw natin nga pangginawi. Ilabi na itong may mga karinderya, may mga itiri, may mga gagmayng restaurants. O kung may mga dagkong restaurants, kung luyag ninyo magbakal sa medyo bahado nga presyo, saka ka mo dito sa Iloilo Terminal Market, ha? Gab-i-gab-i atuto sila, 6 to 6 sila dito sa ibabaw. Gintagaan sila sang pwesto sang Iloilo City Government para nga rain or shine sila dito. Although nga nagareklamo sila gamay ilabinta, kaya yung iban abi, mahilig magbakal si Gadalan, hindi na magsaka pa. Pero para nga mabuhi-buhi sila, no? Dito sila sa ibabaw. Kaya ingin man niya kung sa igad kakarsada ka tropang Alex, kaya makalabay lang iban, makabakal blas ang imobligya. Di isa kakilo man lang nga sibuyas, baklon mo. Isa kakilong kamatis lang baklo mo, ti masaka agad to imos babaw. Gamo na bla. Masaka agad mo to sa third floor sa Iloilo Terminal Market. Diba nagareklamo na gamay amon income di. Why matuodit ulan, why matuodit baha, pero garing ti gamay income na mon di. At yung ginagay pa ibalota lang, ara sila gabi-gabi sa babaw para lang makabawi-bawi mo sila. No? Ilabi na yan itong mga aga pa nagabugtaw. Panindahan, magprepara sila sining nga mga inugbaligya nga pagkaon. Mga abiyan diri sa siyudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, mabatyagan ang hindi na normal nga pagtuhaw sang brownout. Kada adlaw manutis ninyo may brownout sa dili lang mga paktan nga yung mga inura, sa dili man mapaktan nga mga lugar. Tagtatlo ka oras bla, tapat ka oras ang brownout, notice nyo man. Rotational brownout mga abiyan sa siyudad sang Iloilo. Kag sa probinsya sang Iloilo, hindi normal. So isa sininga kang tanan mga katropa. Anong problema? Ta sinid man, kamahal nga sang kurente na bayran ta, 14 to 15 pesos per kilowatt hour. Ha? Medyo masapnot man. Tapos, may brownout pa nga hindi na normal. Kalabanan sa mga konsumidor, subong mga biyan either sa more o kung sa mga naglain-lain ng mga Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3, kung biglang Iliko. Ikondisyon nyo nang daan ang inyo sininga mga paminsaron kag balatyagon nga kada adlaw may pagtuhaw sang brownout sa dili mapaktan nga oras kag sa dili mapaktan nga mga lugar. Darkness, sounds of silence, kapirdihan sang negosyo sang iban. Mga small and medium enterprises, mga bian, small and medium businesses, iribinayad tong wala sang mga generator o genset. May iban ginapamalha samtang mga bian nagabantay sang ila sininga mga baligya sa counter nila. Ang iban sini mga katropa, nagapadulong na lang sa mga mall. Biyaan nila ilang negosyo, tulot siyang gina, biyaan nila kay maginot. Kadto na lang sila sa mall. Sa tung August 31, katapos nila nga adlaw sa Agosto, ang Visayas grid mga biyan nga kuntani may ara 2,059 megawatts ang available nga capacity. Galing kay ti ang gida demand nga power, abi 2,305 megawatts. Di hindi makasarang ang supply sang kuryente sa demand. Apektado ang Panay, Negros Island, Cebu, Leyte, Bohol. Nga may ara gina-require, ginakinahanglan nga 4,000 megawatts sang kuryente. Di hindi gid masapar mga abyan sang aton sini nga mga mga power plant. So ang mga distribution utilities naton katulad sang MOR, Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3 ginatudlo nila sa National Grid Corporation of the Philippines.
ang kakulang sang pag-generate sang power. Di amo ini mga bihan, hindi pa nato napaktan ini kung tubtubsan o kita maka-experience ha, sang pag-brown out. Ilabi na gitsubong, nagapadulong ang bulan sang Christmas, September, October, November ni, mataas ang demand sang kuryente. Ha? Di, padayon kita nga mag-experience sang inconvenience mga bihan. Ang business hours mga bihan, ginautod na lang, ginapalipot. Ha? Ang aton sining nga mga pagkaon sa mga refrigerators ta kung nag-ooperate ka mga gagmay-gagmay nga itiri o karinderiya, tapos kagid lutuon mo na lang tanan nga mas spoil sa anon mo na abi ang mga ang mga frozen food mo abi, halimbawa ka tropang Alex, negosyo mo frozen food ha, te kun mag brown out mi, okay lang ka may genset ka mag brown out mi, tag tatlo ko oras nga katunaw prituhon mo tanan na ano sabawan mo tanan. Kaya balok ka mo amo ni ang dalagan sang electricity oh. Pakadto sa aton mga pulian. Halin ini sa mga power plants ang generation sang electricity, then i-transmit in

na problema. Kaya kulang gadya ang aton nga mga power plants eh. No? Nambal ka mong solar power, nagkunol ang mga kumpanya, both local and foreign nationals, o foreign companies, na magputap sang solar power diri sa Pilipinas, kaya ginhatag ang exclusivity sa kumpanya ni Leandro Leviste for 25 years ang prangkisa nga ginhatag sang gobyerno. Di, ini nga problema mga byan, nagdulot dugang sa pag-angkon naton sang power shortage. Kay wala sang kumpanya diri sa Pilipinas nga halin sa abroad nga magputap sang ilang solar power company, kay dapat maagi kagidanay kay Leandro Leviste. Kay exclusive nga sila nagauyat for 25 years. Pero wala sila gid makaproduce ni isa ka kalalaw sang solar panel nga makaproduce ang solar energy. Dito sila yasubong nagalagaw-lagaw sa France pud kay mama niya, kay Lorin Ligarda nga ginapanawagan subong sang mga taga Antique nga mapauli na agud nga atubangon ang ginapangasaka nga kaso sa iya ombudsman nga plunder ka graft. Di wae de tanabatia si Lorin Ligarda, naglala nakiapat tana mag-extend ka ana nga medical leave, kay naglalain ang tiyan, nagakutoy ang tiyan niya bangon sang panumdom sang iya problema kung paano niya tubangon, naglulupot. Oh. Di pagbalik niya dahil sa Pilipinas, siguruhon nyo, may brace na ng iya nga, liog. Lupot lang balatian, pero may brace ng liog niya. Mapungko ni siya sa wheelchair. Si Leandro Leviste, ginapananaw sa iban, nga magagamit sang crutches pagpauli adi sa Pilipinas. Inartista bala ah. Tiyan muna mga byan, kulang kita sa kurinti. Di ng solar power nyo. Dos minutos na nakaliga sa tak ng alas 5 sa aga. Manotis nyo karon na mga alas 5.30 o kung alas 5.30. Actually, magabot lang kang adlaw katulog pang Alex. 5.39 eh. Kung hindi 5.39, 5.38, balaan ko na eh. Pag 5.39 subong nga aga, kung wala pa magwa ang adlaw, meaning mga katrupa, nagasuprir gapon kita sa ang haze halin sa Indonesia. Suno sa pag-asa dito sa Metro Manila, mas malala ang ilang alabot na to sa Metro Manila. Kaya kung hangin habagat, una kita gali nga mapiktuhan diri. Kaya nga ako kung lang tawag mo sa mapa, ara sa dalom sang Pilipinas ang ano katrupangalis mo ang Indonesia. Di, bago magabot sa Metro Manila ang madamol nga aso nga puno sang yabok kag mga particles, maagi dyan sa aton sa Pilipinas asa Western Visayas. Muna mga biyan nga labot dito sa Metro Manila ang haze nga ini. So halong-halong kita, halong-halong no? Wala subong sang impeachment trial sa Senado kay UABS. Ang mga senador naton magatalakay sang mga nakabitin nga mga Senate bill bla. May mga committee hearing subong na pagapatigay nun. Kaya ang adlaw nga UABS, amunin schedule nila sa pag meeting-meeting, talakayo nila ang mga Senate bill, ang mga nakabill-bill bla, ang mga bill sa Senado, talakayo nila ni, hambalan nila ni. Kung ano ang mga priority nila ng mga bill. Kaya balok ka mo, damo nga oras na usik sa aton nga senador para sa impeachment trial. No? Ang adlaw nga Biyernes, amunay ang ilang paglagaw-lagaw. Kadto sila sa mga probinsya, sa mga kabanuhanan, sa syudad. Agod may buluan ang mga problema sa mga constituents nila nationwide. No? Lagaw-lagaw sila buwas. Ah. No? Sa piyak kabahin bilang pag-sum up naton, bilang summary mga biyansang nagkalanabo sa sulod sang tatlo kaadlaw nga impeachment trial, bilang brief background na good ipaintindi naton sa inyo, total na batian man ninyo sa aton diri nga estasyonan ang live coverage sang impeachment trial, amo man sa iban nga estasyonan, sa mga balita mabatian man ninyo, no? Agud to nga makahimo kamo sang inyo impresyon, opinion kag pananawan, ina-summarize naton ang pila ka mga importante la mga bagay nagtakalanabo during the impeachment trial. Ang pinakahuli mabiyan nga ito nabaloan bilang pag-summarize naton sang tatlo kadlaw nga impeachment trial days. Mga abiyan, naging gamit sang Department of Education sa idalom sang ila nga secretary kag vice president at the same time si Sara Duterte ang isa ka pinasahi nga sistema sa pagpalikaw sang confidential fund gastuhon pero hindi ma justify kung paano gin

Nagpangayo sila sa sertifikasyon na gikan sa Philippine Army. Agud suportahan mga byan ang 15.5 million pesos nga ginaklaim nga confidential funds nga wala may balangko din nagkaladto. Ang mga benepisyaryo, kanday piyatos, kanday bilat, kanday pusa, kanday aso, kanday sino pato nga tarpulano. Sunod sa kay House Prosecution Spokesperson, Congressman Zia Aluntuadyong. Kaya ambot kung paano nila ni ma-justify. Kaling kaya si Vice President Sara Duterte, hindi mo gid sa mapilit nga magsabat, abi mo. Tigaylo nga magsabat, mag-appear sa impeachment trial. Kaya balo naman ka mo. Lagaw-lagaw man tayo Vice President Sara Duterte. Nami ito na maglagaw-lagaw eh. Sa mag-attend ka sa impeachment trial. Titub-tub subong mabian. Bisan ang AFP, nagkapangiwala siling na. Sang AFP, wala tamo ka baton, kakwarta, o kung confidential funds na gikan sa Department of Education sa amon sining youth, ano to, YSL? Youth Leadership Summit. Wala tamo ka baton, kakwarta, halin sa DepEd, sang kwarta nga gingamit namon sa amon nga mga summit-summit, Youth Leadership Summit. Kung mag-ara gid man, magagasto lang tamoy 30 mil, tub-tub 60 mil pesos. Hindi magdangat sa minilyon ka pesos, katulad sa ginaklaim sa talatapan sa Department of Education during the incumbency ni Vice President Sara Duterte nga 15.4 million pesos kung naging gastos. Tunto gidyatay Sara, no? Ah, kamo na lang inyo, imo sa inyong interpretasyon na may antako kay Sara, pay. Oo, kalamian ako, kamo. Bahala tinyo dyan. Basta mo lang ni, hindi niya ma-justify kung paano gingastos ang kwarta. Kaya man, ginpangayuan sang DepEd sang certification ng AFP nga kuno, naggasto sila sang Youth Leadership Summit. Kaya muna ang mga abyan ang masakit kay mabudlay bi magtabon sang sala nga manginimuan bla. Pero depende sa inyo, kamo lang nahimo sa inyong interpretasyon. Amon ginabalita, amon lang namon di. Wala man sa may matumod ng mga reward money sa mga intelligence information. Wala man matudlo kung sino nga mga tao ang gintagaan sang reward bangod sang intelligence information nga ginhatag. Nga suno sa Department of Education, gingastuhan nila sang ilang nga confidential funds. Sa testimonya ni Colonel Maranos o kun Manaros Buransing, mga katrupa, ginpaatag niya, kaginambal niya sa pagatubang niya sa witness stand sang Senado nga wala sang kwarta nagikan sa Department of Education nga ginpadala sa iya sininga division agud nga gamiton sa ilang aktibidades. Tituod man. Kung ikaw, abi, matuod-tuod nga kay mukbaton, nga maako kay mong nakabaton, manabunan kay mo to, ya? Kay man, ginkuhaan nila sang certification ng AFP, hambal sang DepEd, ubrahin nyo certification nga kuno abi, nagimo ka mo sa inyo activities da, Youth Leadership Summit, tapos gingastuhan ko kumo abi sang minilyon. Pero pagkuha sang certification, wala nila gin-indicate na. Tinag-issue man niya ang AFP nga matuod na kahimo kami sang mga activities namon, mga leadership summit namon. Pero ginamit ganito yas ang DepEd. Ginamit nilang alibay nga kuno abi amo tong gingastuhan nila sang minilyon ka pesos. Nagwaso wong sa testigo niya, "Way, tabok baton kakwartalin sa DepEd." Nan. Para sa AFP mga abyan, ordinaryo lang yan itong dokumento nga ginapangayos certification malang matuod na kahiwat sila sang mga seminar o kung summit, Youth Leadership Summit. No? Pero wala niya ginambal, wala niya nagkakulugan nga nagbaton sila sang kwarta nga 15.4 million pesos na gikan sa DepEd para gastuhan ang mga aktibidades. Gingamit lang sila nga tapalan sang DepEd. Tuntog dyan sa araw. Ako na lang na yung impresyon na ba? Si, ako na may anak ko kay Sara. Kay manami sa bla magano, manami sa maglisa. Kag manami sa magastos ang kwarta. Oh, ako na muna may anak ko. Ah...
nami isa bala maggamit sang mga pangalan na magpili sang pangalan mga aso, mga pusa, piatos, mga bilat. Basta namian ko siya maggasto sa sang kwarta manami kay galante. Ang oras, mga katropa, 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. So wala sang impeachment trial schedule sa bunga. Uy, best sa sunod na mga sibana na. Grabe ni ang ano ba subong katropang Alex? Ang attraction of the week. Kay balo ka mo dira sa Mulilo ni nakadak kun sa mga salakyan ba nakaparking ah. Ang 1.4 billion pesos nga balor sang super yacht. Ha? Ining yate bala mga katropa nga nakadispedra sa Mulilo ni nga sa diin mabian suno sa report nga nabato naton mahal katama ini nga yate. May picture ka katropa ng Alex. 1.4 billion pesos kuno ang bilya sini. Kay $24.5 million ang bilya sini. $24.5 million gin cambio gin convert sa peso ti 1.4 billion pesos kuno ang bilay mabian sang siningayate nga naka-park o kung naka-park naka-dakbla ang kurahe sa Iloilo port sa Mulilo ni nangin attraction ini sa mga Ilonggo for the whole week. Kahit kahibalo ka mo talaga sama lang kita makakita sa mga yate katulad sini mo no ining mga first class kag mga malahalon balang yate mga abyan nga sa diin makahatag ni sa aton either inspirasyon o kon ano ah

0: aton sang maayong information kay basic bala nga ang Iloilo mangin isa bala sa mga tourist attraction sa mga yacht operators bla, no? Ang ining super yacht mabiyan nga Newta, ang Newta nga ini isa ka sahi sang super yacht nga ginubra dito sa Italia sang ship makers nga San Lorenzo, no? Nakakreate ni sang curiosity, sino ayan ang tagiyasin eh? Foreigner o kon local? Nag-abot ini nga barko 144 feet mga biyan ang kalabaon sini. Makabig ini nga luxury super yacht identified as Newta diri sa Iloilo. Ginubra ini sa Italy sang kumpanya nga San Lorenzo, no? Nga sa diin mabiyan antes magdungka diri sa Iloilo ang ini nga super yacht sa tung Agosto 30, ginbalita nga nagalin pa ini sa Subic Bay. Ginhimo ini kag nahuman ini sa tung 2025 sang isa ka prestigioso nga Italian shipyard San Lorenzo. Nga sa diin mabiyan gin-customize ini. Bao kalabanan sini aluminum alloy mag-an alloy hull, no? Equip ini sang lima ka mga luxury suite room nga gindisignar agud to nga maka-akomodar sang napulo ka mga guest overnight. May siyam ka mga professionals nga mga crew members. So wala ba ma-bulgar diri kung sinong tagiyasin ni Katrupang Alex? Kag wala pa yung mabalon ang rason sang paglayag niya sini, ay din maghahatag ini sang inspirasyon sa mga yacht operators nga kadto ka mudris Iloilo, kadto gani ko di. Actually, maayo ini nga indikasyon because someday, basi bala ang mga yacht operators sa mga yacht members sa Metro Manila, magakadto di bla. No, kita nyo na sa Ruas Boulevard. Sa Ruas Boulevard, damo yati, damo. Ginapanagyan sang mga Pinoy, may ara mga foreigners kay may yacht club da. Diri sa aton do may ara man kita di yacht club pero gamay pa lang membro. Basi pala makaganyat man sang madamo nga mga yacht operators sa bilog nga Pilipinas ang pagpakita sang sining super luxury yacht mga bian. Yati ah, diri sa Iloilo, no? Kabay pa nga mga tourism hub sang aton sining mga yacht operators nationwide ah. Ang ining pagdungka sang sininga yate, no? 1.4 billion pesos, no? Kabay pa nga maghatag ini sang ligwa kag makapa-increase ang aton nga maritime tourism, makahatag sang impact mga bihan sa aton sininga puerto nga mangin international luxury vessel port ni Utah. NYUTA. Isa ini ka sahi do modelo sang yate ah, no? Nagpa-picture ko to kahapon. Ami man. Oo. Galing kay nami pagitani kun buksan nila, no, for public, no? Para nga ma-vlog tablaw. Eh, isa-isa lang ay di lang pagpunon gid bla. Amo na manol matatag ang mga yati-yati ang dyan mo. 16 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras mabiyan sa pagpangalaga naton sa Pilipinas. Sa exciting Pilipinas. Dugang pa ang mga balita lokal, balita nasyonal mabiyan kag mga informasyon ang aton ipabati sa inyo. Mga balita lokal, balita nasyonal nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan kanong adlaw apang inyo na mabati andiri sa aton nga pagpangalaga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Ang oras ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C is 16 minutes after 5 o'clock. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Mahimo na itong tumaron aga pa. Bisan wala pa kita magkapamahaw. Dapat may protection kita batok sa mga balatian, sipon, ubok, kagtrangkaso, bata, mano, kunti gulang, bangon sang pagbaylo-baylo sang panahon. Bisan wala pa kita magkapamahaw, magtumar na sang Santon Vitamin C, hindi maghilabang inyong sulok-sulok. Wala chance nga mag-update. Hindi katulad sang una nga dapat makakaon gid kita antes kita magtumar sang vitamin C. Ang vitamin C mga abyan, mga katrupa, amo ang pinakailoy sang tanan nga vitamins. Gani hindi kita magkalipat magtumar sang vitamins. Aga pa tumar na kita ang Santon Vitamin C is an alkaline based. Alkaline based nga vitamin C. Oo, bisan wala pa kamo makakaon. Dapat ato na nga tumaron aguto makahatag sa aton proteksyon sa mga pamalatian sa karon. Ang aton nga mga public hospital subong tumato tuman kagutok ang aton nga public hospitals, no, bangon sang Madamo nga mga kabataan apektado sa mga trangkaso. So likawan nato ng pag-angkon sa trangkaso sa Western Visayas Medical Center. Ginakulang sa mga kwarto dito, bisan sa hallway ka na, may mga pasyente. Amugid man na, basta maulanon nga mga panahon, hindi ka lamang hinalungon, tapikan ka sang balatian. So ang Santon Vitamin C available mga abyan sa mga butika malapit sa inyong lugar ha. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Ingagaw ka mo ah, aga pa ah. Dapat protektado na kita. Maying aga sa kay Sherwin Markowi nga nagupod sa aton sa sining nga matinion, Tristan Wyatt Gulay, Maria Crispo sa aton nga pagpangalagad, sa kay katrupang punong barangay Noel Grois ang palagon Pabia Iloilo, sa tagdumalan sang RN Frozen Food, maying aga kagsubuman sa kay Baka Vlog, sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero sang Lunok Itiri, sumaman sa kay Elmo Castañeda alias Nano, sa kay Joel Oro, sa kay Mike Ardenio, Papang Ray Tanyo, Nunoy Tutong Uga, Tutoy Gardyan, Tutoy Castrasyon, Tutong Castrasyon ming aga, sa mga katrupata sa Bakhaw, Tricycle Owners and Drivers Association, sa mga katrupata sa Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association, ming aga sa inyo gid. Kabay pa ang medyo paldo-paldo kumusubong kay wala man ulan haling kay nasang kagahon tub-tub sa sininga matineon. Ang oras, 19 minutos na nakaligan sa takna ng alas 5 sa aga. Hindi pa mag way pa masanag, no? Hindi pa kitao ng adlaw ko tulpang Alex, no? Kaya kung tani ko magsulo sa naaw, kaya balo ka mo, bisan mag alas 5 imedya na karun, dulom gyapon palibot ta, no? Bangod mabiyan sang unhealthy air quality sa aton palibot. Bisan pustahan nyo, mag alas 5.39, nga muna na tani ang oras ang pagbutlak sang adlaw. Madulumpay na kay matabunan sang galom. Abi natun galom gani. Ha? Abi natun galom ning palibot ta nga madulom. Gali, yabok, asok, kag mga dry particles ini. Nagikan mga abiyan sa Indonesia. Ha? 5.39 ba? I-check ta dugay-dugay kay katulupang Romel Black. Ang oras, 20 minutos na nakaligas sa takna alas 5 sa aga. Mga abiyan, magapunumbalik kita. Dugang pang information kag mga balita kag lakip na ang mga exciting istorya sa exciting Pilipinas, mga katrupa. Diri sa 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo on FM band. Makita ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7, kag XFM ang Radyo Patrol Iloilo. We'll be back pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
5: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako Galis-Ilis. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Evita Gallardo, sang barangay, Buhang Haro, Iloilo City, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-entra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: College na ko!
15: XFM!
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, excited!

0: Oras sa Pilipinas, mga abyan, mga katrupa, 25 minutos nang nakaligad sa tagnang alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga good vibes sa blang mga balita ni katrupa ng Alex Bla para blang mga ka-relax-relax kita sa sining madulom naton nga palibot sa bilog nga Pilipinas. Mangunsang yam o kaso kagiban pa nga mga dried particles salin sa Indonesia. Medyo magumgoom sumong po, hindi man nagkakulagan yung mangin maulano nga aton nga adlaw sumong. Ari balao, si Alex Yala mga abyan nagdominar sa kay istuin niya ang American player nga ginakabigman misa sa pinakamabakot nga tennis player sa kategori ni Yala. Kaya balo ka mo, nagdaog si Alex Yala kahapon sa US Open. Ang US Open mga abyan isa ka prestigyoso man nga tennis tournament dito sa Amerika. So si Filipina tennis superstar nga si Alex Yala mga abyan gindominar ang performance ni Estuin niya sa ila unang enkwentro sa straight 6-1-6-2 nga kadalagaan. First two sets daog na si Alex Yala. Amo ni maname kay Alex Yala bisan sa diin nga mga tournament imbitado siya kay balok ka katropang alas ko nga kada hampang ni Alex Yala perdi daog ginyang organizer nga crowd drawer siya mo. Hindi lang Filipino community ang nagasuporta siya, kundi yadtong mga tennis enthusiast bisan panagikan sa ibang nga pungsod. Jampak, pulpak ang stadium perme, basta ara si Alex Yala. Beauty, brain, and skills, ara siya. 21 years old na siya. Sa endorsement pa lang mga katropa, nakatipo na si Alex Yala sang 280 million pesos. Endorsement pa lang na. O kun ang mga bayo nga ginasuksok niya kada torneo. Balan mo, dako ang exposure damo makakita mo. Worldwide nga daan, tiya ikaw mag-sponsor kada sang isaya ka uniforme sa isa kampang, dako na nga bagay para sa produkto kay makita sa bilog nga kalibutan kung ano ang produkto nga ginasuksok ni Alex Yala. According to reports mga abyan, 280 million pesos sa pagsuksok pala na sang uniforme. Wala pa na ang iyang premyo da. Wala pa. Ambot anong share nila di sa ticket man. Basi may ara man no ticket, no? Basta sa endorsement pa lang 280 million. Ginadala natin ini sa inyo para makahatag kita sa inspirasyon sa mga kabataan nga maghampang sang tennis. Pwede gali ang Pilipino, Pilipina, mangin kampiyon sa tennis. Isa diri mabiyan, hindi lang lung tennis, hindi pati na ang table tennis. Wala niya height requirement mo, abilidad niya. Ha? Kag ang imo blang, ano ni tawag blang, natirang blang. Ano nga? Ano gani ni tawag? May terms na mo. Ang imo blang, sight blang. Nalipat na ko blang. Ang imo estimate, exacto gid blang, no? Pareho sang anak blang ni station manager, Jocel Banyas blang. Sa table tennis, kung suportahan niya sang provincial government, national government, ha? Hindi lang ni makalabot sa Southeast Asia o kung sa Asia, basi makalabot pa ni Europe kag Amerika. No? Galing diri sa syudad, da, kulang ang suporta sa table tennis. Ang probinsya, amo man, kulang ang suporta sa table tennis. Pero may abilidad kita mo. Sa mga hampang katulad sini, table tennis, lawn tennis, ari man ang galing hampang wala height requirement. Ah, paturong-turong tanong dyan mo. Padasig-dasig gulag. Kagang imo blang estimate blang sa imo nga target na sakto. Tiyan mo ini mga abyan sa pila ka mga turniyo nga ginintran ni Alex Yala nga naghatag sa aton sang dungog. Kag naghatag inspirasyon sa mga kabataan that we will play lawn tennis. Para ni sa aton mag-excel ang Pilipino, ang Pilipinas sa sining sahi sang sports. Sa sining sa isang sport mga abyan, kag may chance agad nga mag-excel kita pang kalibutanon. Isipon mo, 21 years old pa lang si Alex Yala, stands 5'9", 5'8 to 5'9 yung height niya, mataas ng bata ni. Makabato mga abyan sa mga international nga mga tennis player. Why, tananadlo ka. Nami sa iya kay ang mga organizers ng mga tennis events mga abyan nagakalipay kay sold out per miyang ticket. Oo, sold out per miyang ticket. Huh? So si Alex Yala kahapon nga daw nagdominar, nagkontrol sang hampang sa two sets pa lang daan mga abyan, 6-1, ikadua nga set 6-2. Wala na magampang pa ikatatlo nga set ah. No? So nag-advance na sa second round si Alex Yala sa US Open Mabian dito sa New York. Lapit lang ni, namin dito sa Flushing Meadows. Ang iyang venue sini, actually open field ini Mabian. Jampak ang audience. Kaya balok ka mo. Nalipay ang mga organizers sa mga naglainaan nga tennis tournament. Kay puno ang stadium permi mo. Kaya balak mo ang tennis ngayon, hindi niya pinaka, hindi niya sikat ngampang sa Amerika. Sa Europe, oo. Pero sa Amerika, hindi niya sikat. Nagampang dito ang mga sikat nga players. Pirang bato lang niya ang mga nagalantaw. Kagnaanad ni ang mga tennis players, yung mga profesional, ilbenahang alin sa Amerika, na magampang sila sa ngalong tennis, malinong. Wala sang mga nag-cheer, bala. Amo na sang nagligad to, sang nagampang si Alex Yala, damo ang mga tennis fans kag tennis enthusiast alin sa Pilipinas alin sa ibang nga nasyon nga kada hanot ni Alex Yala nagasinggitan sila mo nagacheer sila tinagakiritar ang kontra ni Alex Yala kay kuno wala sila maanad sang madamo nga cheerer sa ilang torneo di hindi ka pa imo malipas na nga nagsikat gani ang hampang nga tennis di kagli mo ya maanad sa mga cheerers dito kay mo ya sa talon hampang sang lung tennis mo eh. Pero kahibalo ka mo, among the tennis players sa bilog ng kalibutan, sa mga kababainhan nga tennis players, Alex Yala is the most desirable. No? Kag very humble. Kag kaalam, interviewon siya. Muning mga superstar mga bin sa sports nga may karakter. Because character matters most. May mga athlete mga biyan nga daw kasuplado bla nga kuno abi daw si Sinones no. Amo ni ang manami sa isa ka sports superstar nga humble. Pirma pirma man sang mga t-shirt pa pirma da autograph pa tanan pa picture okay lang because character matters most. 32 minutes after 5 o'clock ang atong oras, mga katropa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Magabalik kita, dugang pa nga exciting nga balita, informasyon kag mga balita. Pagkaligad lamang sa may importante pag-inaton nga mga pahanumdom.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suging butiga. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanong nga mata sa antioxidant plus mycologen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas tapos biglang bagsak? Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
1: Mag Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel

0: kanyang paningin.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Salsol.

0: Balika.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
0: Oh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Aura sa Pilipinas, mga abyan, 5:36 na sa palatuntunan ni Siting Pilipinas, diri sa atong pagpangalagad sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Pasiplat kita sa pila ka mga balita nasyonal nga mabasa ninyo sa mga national dailies karon nga adlaw. Ang Office of the Vice President, mapiyan si Dalom ni Vice President Sara Duterte, nagapangayo sang budget nga 785 million pesos, mapiyan, para sa karon nga tuig sang para sa masunod nga tuig 2027. Bao paldo-paldo naman eh. 785 million pesos nga budget. Ginapangayo sang talatapan sang Vice Presidente para nga gastuhon sa 2027. Minilyon, no? Hundreds of millions, no? Galing ang problema, sino yung mga abyan? Ang mga mayors, mga governors, mga congressmen, mga senador, may mga confidential funds ni sila eh. Presidente, vice president. Ang pinakamadali nga gastuhon, mga abyan, nga hindi ka makasuhan, amo ang confidential funds. Presidente, may confidential funds, billion. Vice President, may confidential funds, hundreds of millions. Ang mga congressmen, may confidential funds. Senador, may araman. Mayor, may araman. Gobernur, araman. No? Tingala kita, para paano pa ni isang confidential funds ngayon? Kaya ang confidential funds, mga binamon, ang pinakadali gastuhon. Bisan, mga bin-acknowledgement receipt lang ang imo i-representar. Pero dapat, ang acknowledgement receipt nga imo i-representar, bisan may alias man, pero dapat naga-exist nga tao. Oo. Kaya kung wala na naga-exist, fictitious sina. Dapat, halimbawa, ikaw, abi, no, ako nagbaton ko. Ako, informant ako. Sa isa ka mayor, ang akong ubra, abi, ang pagtudlo lang sang mga kriminal. Magamit ako alias. Alias ko, abi, si Tangkuloy. No, butangda sa imong acknowledgement receipt, Tangkuloy. Pero may pirma ko. Kagtapos, ang nagabaton nga inamabian, naga-exist nga tawo, kung tawo gidya, no? Para nga hindi maging fictitious. Ang kay Vice President Sara Duterte, abi, bisan wala ga-exist sa kalibutan, din panglista nila, ti ano pa na, oh, nabisto, blaw. Daw nabisto, ho. Oh. Ginimu-imu lang abi nila mo. Pwede ka makagamit alias, pero may pirma kag ang nagagamit sang alias existent tawo gidabla hindi nga hangin eh subong tanan-tanan nga mga elected officials nato na may confidential fund. Ang confidential funds amo ini mabiyan ang mahapos gastuhon kay magpangita ka lang sang dami-dami mo da ibutang mo da ang timbang ninyo, ang driver ninyo, buhi ninyo, ang sweldo sa inyo timbang, sweldo sa inyo nga driver, ang sweldo sa labandira ninyo, pwede mo ma-charge, pwede mo makarga sa imo confidential funds. Tapos, acknowledgement receipt man lang ang imo nga i-issue. Tapos, ang panlapanyaga nyo, magluwas sa sweldo mo, pwede mo man dagaston ang imo confidential funds. Amo lang ni, lunch, amo ni. Bisan, pwede mo man pangayon ang resibo, pwede man hindi ah. Kung tani, dulaon na ng confidential funds, no? Kaya amoy ni Mabian ang isa sa ginakuhaan, ginaugat, ginahalinan sang corruption. Minilyon sub pesos mo. Huh? 40 minutos na nakaligas sa tak ng alas 5 sa agad. Dali lang, may Justin report si Katropang Ramir Paklibar. Medyo danlog ang dalan, subong madulong pa. Dapat alas 5:39, nagsilak na ang adlaw. Nagwa na sa iya si Nigina Panaguan. Ugaling bangun sang Magalom, Haze, Yabo, kaswalin sa Indonesia. Madulom gapon palibot ha. May bicolor accident nga nagtuaw sa rinin nga lugar. Katropang Ramel sa report sa patrol. Please come in.
1: May nabungguan dari nga tigulang. Ako na itad na Katropang Alvin. Dari sa may unan lang sang bago ng gidre, ginumugaan sa chief nga Liganes, kundi tinda pala sa Drisaharo, Kalabing Market, Subong. Manintis siya tani. Dito ka dito siya, sir? Taga Kalabihan.
0: Ay, si. Wibi, Subong, itinda sa Aros
1: mo. Kapila ang edad, Yaman? Kung mga basta do senior citizen na katropang Alvin, ano siya na matabok siya posible, maninta. Diri sa Harobig Market na bungguan siya sang jeep ang Leganes. O that's why nga nakaari naman ang mga taga ICER para hatagan sang first aid ni ang biktima katropang Alvin, pero ginapukaw ni siya sang ano eh, kaydo hina lang response niya sa mga taga ICER. So dinahulat lang diri ang iya sining pamilya kay di lapit.
0: Ara pa sa eskarsada, ara pa sa eskarsada. Ari siya
1: na pagulo na kuha. Makita mo ring taga ICER. Diri kisa tubang git sang ulunan sang Longwin, di ba?
0: Mhm.
1: Sa may tubang sang Desamparados, okay. Nga barangay hall. Diri ang area. So ang ating driver, may dadidad naman yung driver. Leganes nga jeep ang nakabunggo siya. Based sa mga nakakita, nga matapok ni siya kontani, nga halin siya sa barangay Kalubihan, kundi may lakturan, dari sa may ulunan sang Taytay, mm-hmm. halin sa Kalubihan,
0: mm-hmm.
1: going to Desamparados.
0: Mm-hmm.
1: So naman tabok yun siya kahit maninda kontani.
0: Market day
1: subunga. Oo, market day. Disgrasya nga na... sagaid siya kung nabungguan ni siya.
0: So, I'd swipe isang, malang or bunggo, Ged?
1: Makotunta di bisi manong, Bio.
0: Kaya kung bunggo, okay. Medyo ano gaway, medyo lubhab na. Pero kung nga na sagaidan lang, okay lang kayo daw, hindi kidya fatal lang yung ganyan.
1: Nga to diaper, sir? Oo, paang anong nabungguan mo siya?
2: Ay, hindi po, tanto ay nagkano sa hindi sa kukulti blao. Kasi ba, hindi inadandadan ko.
1: Din dito na kayo sa bumper mo.
2: Why lang ko kay side mirror ang naka sa rigo
1: ka tabi niya.
0: Okay.
1: Sa pagpanta mo dito pilas niya kay dudamo dito ko.
2: Sa ulo pero sa kumpay daw. Una ulo daw.
1: Oh, sige ko bro. Bali pakat ko pa lang siya sa kitaan.
2: Tapos.
1: Pero sa halip, kumpi lang siya ng tapo. Away mo siya matrekundan.
0: Actually, hindi ka man na magkapadasig da eh, Kitty.
1: Gani, hindi kayo do approach bala sang kagda crowded natin mga muna yung oras kagda pakalpin. Kagda mo natin yung mga salakyan nga naka-park. Nga nag-panita dali sa Haro Big Market. Risk Patrol man na kudo ang traffic investigator sa Iloilo City traffic traffic may
0: nagdala na sa ospital nagdala na sa ospital ang biktima
1: nagdala na pumila ng ICER kasi ang ego niya sa driver side niya side meron kasi pangalit
0: side swipe lang
1: niya oo kailangan itamo ang dugo pangod nga ang pila sa biktima kasi sumising ang nakuha natin sa ulo abi ang pila sa biktima mga senior citizen na mga 60 plus guro
0: mm-hmm.
1: ang edad sang biktima katropong Alvin. So kindala na natin subong sa pinakamalapit na ospital kundi mm-hmm. ito with Peter. Sa ako din gin-endorse ang taga-ICER kundi yung ospital nila ginadala based man sa pahanugot mm-hmm. sang pamilya katropong Alvin.
0: Danlog karsada subong?
1: Okay, pamuto nagtalithi.
0: Nagtalithi, no?
1: Oo. Medyo bulubasa-basa gawa ang ano ang karsada kay do
0: ano tong na bungguan nga si Manong to
1: babaye?
0: May babaye ah may bitbit pa sang pinandihanan niya daw may sako daw wala
1: hindi,
0: pa
1: hindi kinbutang lang ni para nga ma ano ba ma-aware ang mga sasakyan mga motorista nga may aksidente dere iti pag-abot na rin, bago lang ginag-abot ang taga-ICER mo.
0: Mm-hmm.
1: So, ginbutangan din yan ay barok. Iti, why hindi man niya pwedeng matandog at rapang Alvin.
0: Mm-hmm.
1: Once nga may vehicular accident.
0: Ano na, sa karsada? Dugo na?
1: Dugo.
0: Abo, damo gali ang dugo na guwa sa
1: dugo niya? Oo, damong dugo, oo. Pag nagdugay pa rin siya nga daan, ginkuha. Iti, butang bali mano nga ulo, posible ang pilas. That's why nga damo ang nagkuha nga dugo. Ay napanilaga natin siya sa sunod sang ICER. Ginauyog-uyog ni siya sang ano sang mga responders natin ba na?
0: Dugay yung pawan.
1: Kay dugay siya mag response.
0: Oh, so...
1: Kagpi, may dadidad na black katropang Alvin. Ang nabatsaga niya siguro, hindi hamak bangod sa impact sang pag-side swipe sa
0: iya. Abi mo katropang Romel, ginapanilagan ko lang dablang dalan nga. Dada, kinanglan ginmanda may pedestrian lane mo.
1: Oo.
0: Kay market, merkado publiko, ina mo.
1: Kag ato bang di may barangay hall.
0: Oo.
1: May merkado.
0: Wala gid ka dum mga barangay officials da nga pabutangan nila da pedestrian lane with the consent ng Iloilo City government. Oo, is tanaw ada bla.
1: Ti ang pedestrian lane lang katapang Alvin dito sa may stoplight mo.
0: Dito pa sa top north
1: sa Iloilo National High School. Hindi diri sa may antes.
0: Ah, o sa may haro ti layo pa tuya. Ara yang public market na da, it is a commercial area. Kay kabalo ka kung nagaharo ka, dala ka dapat matabok ka gid mo kay bala mo ti may public market ta mo.
1: Tapos may crossing na di pasulod eh, pasulod sa kalunghan, wala. May isang una, ginaagyan, pag ipan natin sa salakyan, katro pang Alvin mo. Pero subong doon, lakaan lang di ginaagyan sa salakyan. Ang mga nagdirigid yung gapuli, abe, na may mga salakyan, ti, pwede makaagi din eh. Pero sa una, dumduman ko, ginalakturan, panalit sa una sa salakyan, lapos sa kalubihan.
0: Nalakturan, gin man na da.
1: Oo. Pero sa mong wado ay nakugawa na kita nga may nagalakot pa dari kag pang Alvin.
0: Kung may pedestrian lane ina, ang antyas ang driver, mahinay-hinay
1: ka ti. Oo, ma-aware siya nga may pedestrian. Pag silingon, mabahar siya.
0: Ibutang talang abi. Ibutang talang abi sa may tubang ng Sangharo Public Market, no?
1: Oo. Dari sa may Acacia kaniyo.
0: Oo, pwede man.
1: Kay do accident prone, gin man na di ka pang Alvin eh. Dari sa tubang sa barangay hall, pwede di butangan. Kiti barangay hall. Tamo na katapag tadi ka itong Alvin mo.
0: Public office mo, no?
1: Oo. Pwede tadi ma...
0: Dumduman mo, sa mga nagligad ng binulang to, may senior citizen, may lalaki na bungguan to, halin man sa merkado?
1: Sa peso, oo. Ti, ang istorya, ganito sa mga nagabaligya, mga nagabulante pala. Sili niya, ba mo, kung nada, ning Mariit.
0: Mariit
1: ko, no? Sa may kun may akasya din dako.
0: Oo.
1: Eh basta mo muna yung mga istorya sa mga katigulangan sa uma. Oo, mga diyan mali ito labi.
0: Pasibangda na nanda tanda pirming tamawo. Kung katulog tamawa, ano labot, mambalang tamawa, ano labot kitakon ka rin nga pagka, pagka huros-huros nga driver, kaga nagapawala ng mga pedestrian man.
1: Nagtabok gulpi, guro wala matalipang dan ni Manong. Galing ti sa tunga, nagimin siya katrobang Alvin eh.
0: Bawra.
1: Sang na side swipe siya, sang jeep, kay ti, ari siya sa driver side mo.
0: Kay baluka.
1: Driver side, sa tunga.
0: Kay baluka, may ara, ginya nga managtabok sa dalang nga daw wala naga...
1: wala gabalikid.
0: Wala gabalikid, no? Magluwa, sabi sa senior citizen, may mga kabataan, katropang Romel, nga nagatabok sa karsada, bisan wala sa pedestrian lane, tapos wala gabalikid, left and right. Gagamit pa cellphone?
1: Oo, ay isa pa na.
0: Abinila, pagtabok nila sa dalan, do makita sila blas ang mga nagamaniyos ng salakyan.
1: Oo.
0: Daw may kinamatarong sila, matabok ko di, bala, tinyo ang hinahina, tinyo ang gano'n. Actually, amo ina ang mentalidad sa iban nga nagkakabungguan, hindi man tanan na. No? Amo di sa aton, either sa pedestrian lane ka man mag-agi, o kung hindi, dapat halungid ka mo sa pagtabok sa karsada. Balikid ka gid, wala to.
1: Oo. Oo.
0: Ti mambal ka kinumatarong kung ano magtabok pedestrian lane ani bungguan pa ko ti anon mo ya kung mapatay ka na ano mo pa pag dead man kantil hotel paano mo pa ipakigbato ang imo nga right to buhay kay patay ka na.
1: Oo mo gani kam na disgrasya ang tawo nga nagahalong sa wala nagahalong nga driver
0: laban o
1: disgrasya ang driver sa ang nagahalong halong, driver sa wala nagahalong ng tao.
0: Correct. O dapat both parties na halonggid. Pero aton sa suggestion da basi makasiplat kada sang barangay official bala no. Iduso nila nga may pedestrian lane na da either sa barangay Hula Tubang o kun sa tubang sang public market sang Haro.
1: Ihambal na nagkaroon sa makita tadi nga barangay official katro pang Alvin. Kasi pwede nila ma
0: kay layo man ang distansya mo ang isa ka pedestrian lane dito sa may tubang sang Mercury. Nga nag-atubang to sa Haro High School.
1: Yes.
0: Tabukya. Ang isa dito naman niya sa Top North.
1: Oo. Di po taso nga to nga, abe?
0: Oo. Totoo. Okay naman, no? Kaya isa pa, busy na nga klase kakalye.
1: Oo. Kagaol, toblad, ang nag-parking niya sa Lakya. Halin ko dito sa may barangay hall sa Desamparados. Labot ko dito sa traffic light sa Mayor Mercury. Sa mga nagakautora natin yung nagapaninda
0: gani
1: kay Pig Market di Subong diri sa Haro Big Market katropang Alvin
0: atong nagligad tong lalaki tong bunga to market day man to
1: oo market day webes man to
0: Mariit ang wibis para sa Tagalog.
1: Oh, tingin mo kanina pala sang nagabaligya ibos di o. Niya ba mo, huwag mapalaan ba mo mariit. Mariit, no?
0: Kaluluoy lang ni Pirming Matamaw. Ang ibos na ano namin, isudan si ibos, magbalik ni Kraman?
1: Paho eh.
0: Kalamay nga brown lang guro,
1: okay? Paho or kalamay nga wash, sabi. Maamo na. At kung gusto mo puto, mayari ma di puto. Kung gusto mo, may mga
0: kakanin
1: na. Ano na di, may mga kakanin na di, katapakalbin. Nga nagadaligya, halin sa mga...
0: Galing ang ibos mapilit.
1: Wala na. Ang mga ginami. Hindi ka lang magpa, hindi ka lang mapalupok, libintador.
0: Oo.
1: Para nga hindi ka
0: diskarte. Balaan mo ang Disyembre ni, dapat ibawal ng ibos sa Disyembre mo. Kaba mo magkaon kay ibos tapos palupok rebentador. Abi mo nahaboy mo na ang rebentador, gali ikapilit sa kamot mo.
1: Panit galing nahaboy mo.
0: Sigabong. Ano man nami lang ang kakanin man?
1: Tikomplito na diyo. May suman. May alupi.
0: Alupi nga balingoy?
1: Puto, o. Balingoy. Kasaba cake.
0: Wow.
1: Kuchinta.
0: O, kuchinta.
1: Valenciana. Ang kuchinta, dudawa ni klase. May yellow, may dough brown. Gato pang albin.
0: Kuchinta, mayo mo yung kuchinta. Pari sa kape. Ano mayo? Pari sa kape.
1: Ang ibos. Sa kuchinta, okay man. Pero mas nami ang puto. Gato pang albin.
0: Puto nga sa dahon?
1: O, ano sa dahon?
0: Na putos daw no.
1: Ano man aplat awag nila. Oh, mo ni. Oh, ayo na.
0: Wow.
1: Oh, mga damo ko kaysa. Takan man si nanay ding ang nagapamangkot. Why may gabakal? Reporter lang ang pamangkot.
0: Oh.
1: May gabakal man.
0: May gabakal oh.
1: Then kaya halinay. Tuga tagaro lang.
0: I-promote
1: din mo ni ikaw gal ni go bra or ginakompra mo man. Sige. Pero ang iban mo niya mga baligya din, ginakumpra mo lang. Super.
0: Lazada o Alzada?
1: Alzada eh. Alzada.
0: Alzada.
1: Ginakumpra ya. Alin mo dyan? Oo.
0: May pamangkutan niya si Manang. May kung pila na sa katuig. Da, interview. Alin, story natin siya.
1: Pila ka na katuig. Dari nga nagabaligya.
3: Alapat. Tapakwarin ako. Pero ang inis, ang kanin, bago lang yan.
1: Five years pa. Pero halin sa una, dali ka ba yun?
3: Dali ko
1: yung...
0: At sa parados, gitsa mo. Ano ang ginabaligya niya, mga kakanin?
1: Anong mga baligya mo?
3: Ang mga uga.
1: Uga? Pero subong?
3: O subong, amo lang yan. Kaya kaya ang kakanin niya, one day, may kwarta ka, prang ugaya. Isa ka bulan, ubos na. Ang kwarta, wala ka ba?
0: Mahinay ang ROI sang uga, nay? Manang?
1: Oo, mahinay.
3: Ubus lang, ano, ang uga, wala na bili ng kwarta kay Mayna.
0: Ang kakanin niya, adlo-adlo, may gabakal.
3: Ang kakanin niya, everyday yan.
0: Oo. Tinga ang away pa ka mo ka sa ilo to sa bagong market building?
1: Pero may pwesto ba ako sa ilo?
3: At ang ugaan eh, po ang kakanin
1: niya. Ang kakanin niya, wala din sa ilo.
3: Wala kahit yung sinuto mo
1: kanina. Kada wipis ka lang di gabaligya.
3: Everyday
1: night sa kilit.
0: Sa mga kakanin, so, may... sa mga kakanin, katrupang Ramel, anong pinakamabakal?
1: Anong pinakamabakal?
3: Kakanin na
1: sa anong kakanin?
3: Tanan eh.
1: Tanan man.
0: Kunta...
1: Depende sa choice, abi mo.
0: O, kung tanan, abi nga mga kakanin, mabakal, ano ang kasabihan niya sa buhay?
1: Basta, anong kasabihan mo kung nasa kabuhay? Anong sa kasabihan mo kung
3: ang kasabihan sa buhay, mga lipay ka na lang sa pamaligya.
1: Mga lipay nila ko sa pamaligya.
0: May bana si Manang?
1: May bana ka ba man?
3: Wala
1: na. Wala na.
0: Pila ka bilog kabataan?
1: Pila ka bilog kabataan?
3: Apat.
1: Apat. Tapos na na.
3: Tapos na may mga sawa naman.
0: Oo. Importante nga sige-sige lang ang ano mo.
3: Ito.
1: Ito nakabilog apo. Si... Ano na makapalipay-lipay sa'yo?
0: Oo eh.
3: Ay, paligya-paligya lang. Oo.
0: Mga pila edad na ni Manang, may 50 na?
1: 60.
0: 60? 60? Daw 50 na ibi. Daw 50 na ibi lang ah.
1: Daw 50 na ibi pa lang ah. Hindi wala nun ah. Nga 60. Daw 59 pa lang.
0: Amo gani oh. Daw 59 gadya oh. 60 na sa gali. DC na sa gali.
1: DC. Nabilang na sa DC.
0: Sa libre niya nga mga inadlaw. Sa libre niya nga mga inadlaw. Katrupang Romel, anong ginobra niya kung mag-day off siya?
1: Oh. Nung Alvin. Nung Alvin. Oh, nung Alvin. Listen. Opo. Kilala natin ka ito mga Alvin, mga kotsato.
0: Sa kay Inday da, kung free time niya, day off niya, nagasumba siya?
1: Nagasumba ka man. Nagasumba ka man.
3: Nagasumba ka rin sa baligalang.
1: Wala ko no.
0: Ah, tiga do. Sino tong nagpamangkot sa imo?
1: Kilala ta.
0: Kilala ta?
1: Kilala ta, kilala mo man
0: ah.
1: Naninda di. Makotsa ko sinopod ko no.
0: Di mangkota kung nga anong kasabihan niya. Saan mo mangkotsa ito?
1: So, ano yung sitwasyon?
0: Anong prutas nga dagsa? Katropang naman sa bong? Dagsa nga prutas?
1: Rambutan.
0: Okay. Lansones?
1: Lansones. So. Lansones, rambutan, marang. Wow. Ano yung season sa bong eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, durian.
0: Sa mga ulutan nun, anong dagsa sa market sa Saro? Haro Market?
1: Alugbati.
0: Alright.
1: Alugbati, Tagabang. Mm-hmm. Tangkong, sari-sari, mga tabalagi, tisubong, do, hindi man, gid, ano bala, ang nami ang arbisanay, sang mga uno tumbahan sang malamigo.
0: Ba, may ubad pa, oh? Ubad sang saging na?
1: Oo, are, kulang na lang manok.
0: Laktan muna ka,
1: ilabi manok subong.
0: Manok kag munggo.
1: Ila sang iban.
0: Ha?
1: Ila ang manok subong. May ilang manok subong do lakalaka manok. Oh. Pero kung gusto mo bakal native direkit man katropang Alvin.
0: Oo.
1: Amo ni Webes to
0: tinda. Ang talong mga priska pa turtahon mo ni karong talong namit no.
1: Ariyo. Tagpilang talong man 100 ang talong. Boom. Ang margoso 100 ano. Mm. Din ano ni Halin
3: Lanet.
1: Salanet. Mga kalabanan na bingay mga nag-abulante day, tagpisan magpananom, mga taga-lanit.
0: Ang ubad sa saging, paano magbaliga? Kinilo or minitros?
1: Ang ubad sa saging, kinilo ni.
0: O tinuktok ng daan?
1: O basta binilo. Kinilo ni, kinilo. Kinilo, kung ano kinilo.
0: Oo.
1: Tagpilang kilo sa ubad? Tag-singwintang kilo.
0: Namit na karon na laktan sang ano, munggo, kagbisan hindi agad ni native na manok, okay lang ah.
1: Oo. Na may isang bitso-bitso.
0: Mm.
1: Oo. Tamo ning sitwasyon nila. Basta doon na niya sa mga taga dari sa Haro. Hindi man sa taga Haro.
0: Mm.
1: Mga taga Kaiping kabanuhanan niya kung Webes katropang Alvin.
0: Yes.
1: Ginadagsa, ginadriya sa mga manugbakal. Dari ang mga bulantiro sa Haro Big Market.
0: Amo lang na, pandam ta sa manugbakal da sa Haro Big Market maghalong sa pagtabok sa dalan.
1: Oo, amo lang na.
0: Kaya masami yung ginakabungguan.
1: Oo. Kagbase kung mapabutangan nila, no? Pedestrian lane, parang ma-aware pala.
0: Amo nang ang kausata sa mga barangay official na ba? Siya makasugata ka ba sa ila katulpang Lamel?
1: Oo.
0: I-suggest sa ila kay 1 minute na lang, 1 minute.
1: So, ini nga balita kinadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee, Mix Santo, Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Nagdala sa atin oras, 59 minutos na nakaligad mga bihan sa takna ng alas 5 sa aga, 5.59 ha. Halong kita sa ating pangulakaton sabong, medyo madulo mga atong kapalibot. Bangon mga bihan sang haze na gikan sa Indonesia. Salamat gi Katropang Romel Paclibar sa report. Halong man sa mga nagtabok sa dala nun sabong, medyo madanlog ang karsada. Sa mga motorista naton, mag-andam gid either sa two-wheel vehicle o kung motorsiklo o kung sa mga four-wheel vehicle mabiyan bangod sa kadanlog sang dalan subong maghalong kita tanan-tanan wala sang spare parts sa aton nga human body. Upod ko si katropang Alex Aspa sa technical side, magabalik ako mga katropa sa express balita sa aga. Upod ko si katropang Era Espinosa para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso

0: ang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag nasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Maka-late na ko!
3: XFM.
5: Patropa mo!
6: Exciting!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropomo Station, Las 6, Jess.
1: Ang lawad-law may nagkalatabo sa aton palibo. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumuong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aton.
2: Express Balita sa aga.

0: aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Webes, Setyembre 3, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, apektado sang Hazelin sa wildfire sa Indonesia.
1: Scanner kung metal detector liwat nga ginbalik sa entrance sang Iloilo Provincial Capital.
0: 12 ka mga pamalay na sunog sa Veterans Village City proper ni magnubo sa 20 ka pamilya apektado.
1: 5 ka mga fire hose ang Bureau of Fire Protection siyudad sang Iloilo ginlusbutan samtang ginagamit sa pagpalong sang kalayo sa Barangay Veterans Village City proper. September 1 sang gabi, Bureau of Fire Protection plano nga pasakaan sang kaso ang mga responsable.
0: 3 million pesos gin-release ni Governor Defensor para sa CDSA Meet 2026.
1: Motorcycle rider nga nag-viral sang gindukol sang nagatabok nga netizen nagkadto sa LTO.
0: Headlines naman sa mga nagapangunang balita national, Attorney Michael Poa gin-presentar bilang hostile witness ng prosecution team sa impeachment trial but kay Vice President Sara Duterte.
1: Attorney Sheila Sison sang defense naghingyo sa pagkakas ang record sang pagtawag sang prosecution nga abogadong walang alam kay Attorney Michael Poa. Ikaduha nga offer sang prosecution sa pagtistigo ni Poa misleading para sa kay Sison.
0: Presiding Officer Cheese E. Escudero gin-question si Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution kung ano ang punto sa pagpatistigo kay Attorney Michael Poa kung sa pila sinika offers of testimony ya ginhambal na abogadong walang alam ang testigo.
1: AOM sang Commission on Audit angot sa confidential funds ang DepEd ginbusisi sang prosecution. Attorney Michael Poa ginpayag nga wala siya sang may ginpirmahan nga liquidation reports nga ginpasa sang ehensya sa Commission on Audit.
0: Attorney Sheila Sison sa defense kay Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution nagbaisay angot sa paghatag sang rewards sa information gathering sang Department of Education.
1: Attorney Sison nag-object sa paggamit sang term nga admission sa pamangkot ni Attorney Benjamin Tolosa sa kay Attorney Poa.
0: Attorney Michael Poa gin-question kung nga nauna ang certification saling sa mga opisyal sang AFP antes ang AOM.
1: Paggamit sang DepEd sang 15 milyon espeso sa confidential funds sa 8th Youth Leadership Summit gina-question ni Senator Judge Bam Aquino.
0: Pagsabat ni Attorney Poa sa AOM sa otorisado ni Vice President Sara Duterte.
1: Schedule sang impeachment trial bato kay Vice President Duterte posible nga mag-shift sa full day sa bulan sang Oktubre.
0: Article sang bribery sa articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte posible nga i-drop sang prosecution.
1: 207.3 billion pesos ginpain sang Department of Health para sa hospital operation.
0: Balita international, visa-free stays sa mga turista ginpanubo sang Thailand.
1: El Nino, rason nga mabudlay magtap na sang wildfire sa Indonesia.
0: Entertainment News, Angelica Jones ginpakigbahin nga siya ang ginpangaliagan sadto ni subong Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Sa sports, Alex Iala sulod na sa second round sang US Open.
0: Sa ito naman, nga extra, wow, balita, Pinay expat nagdaog sang 5 million dirhams sa loto. Zen Arian Garceles, nangin 11 nga milyonaryo nga babayi sa UAE Lottery. Last 6:15, mga kitropang oras sa XFM, ang oras ginadurong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Megasteen, ang palaya malunggay, garlic ag spirulina, ang produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wallet Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Ang Southern Plus Gold, yung si Megasteen, ang palaya, una sa garlic ag spirulina. Carolina, na magkabulig sa atin igayong lawas, ilaminal sa mga katropa naton na may mga bukol-bukol sa lawas, may mga high blood, diabetes, heart problems. Mabakal mga katropa sa Shopee, kag sa TikTok Shop Search, ang Something Plus Gold, pangitaon ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
2: Balita sa Aga Express. Balita sa Aga.
0: Las 6:16 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Apektado sang haze alin sa forest kagland fires sa Indonesia ang pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, lakip ang mga kabanuhanan sang Alimudyan miagaw igbaras kag tubungan sa apektado. Ginapanugyan ako na ginabisuhan ang publiko nga likawan ang pagwa sa puloy-an magsuksok sang well-fitting mask, siguraduhan ang bintana kag pertahan kun peak haze periods kag mag-inom sang madamo nga tubig.
1: Luwat man nga ginbalik sugod sa nagligid nga semana ang scanner kon metal detector sa entrance ang Iloilo Provincial Capital. Sunod sa kay Mr. Aaron Rimondo, ang acting head sang Safety and Security Officers ng Iloilo Provincial Government, kabahin ini sang panghugot sang security protocols katungod sa mga insidente nga natabo katulad sang mga eskwelahan. Ginkonfirmar man ni Rimondo ang natabo sa tung Agosto 13 sa diin ginsurrender sang lalaki nga may problema sa panguna-una kag pamilya ang gindala nga bala sang M79 nga nagpadulong sa Kapitulyo agud nga magpangayo sang financial assistance. Ginatagman ni Rimondo ang report nga nakasulod sa Kapitulyo Building kun Capitol Building ang bala nga dala sang kliyente nga nagapangayo sang bulig sa PSWDO. Antes pa man natabo ang pagsurrender sang mga bala sa security personnel kag subuman kapulisan nga nakadetail sa Kapitulyo ila na nga ginaplano nga ibalik ang mga scanners dugang pa ni Rimondo.
3: Ginbalik naman yung sakto type 10 sa among security, especially sa mga nagatabo na ligad la. Even schools are being kuhan sa ato ng mga hindi mayo nagkatabo, especially sa tabo dito sa Bimbo, Tacloban or Davao. Adin ito, Davao at Cagayan. So sa part naman di sa among sa security naman, so gintayto naman, especially ginpa activate naman among liwat ang detection. Ano din ang pinaka-importante nga aspeto sa atong security detection para nga madala natin kung magkasunod sa atong Capitol is clean or may ara nga mga dala na something.
4: Saan nung nagsugod ni ang implementation sa pagbalik sa metal detector?
3: Actually, it happens sang siguro mga after sang may natabo din sa among bala. Part man to yan, di not necessarily nga mo gito ang dason, pero we are planning to tawag sa personalize ang among detection ng ipag-grade lang.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Mr. Aaron Rimondo, ang acting head sa Safety and Security Officer sa Iloilo Provincial Government.
0: Las 6:18 samtang totally gutted ang lima ka mga pulian kagas shet o kunpito ang partially damaged sa sunog na natabo sa Barangay Veterans Village City Proper sa Setyembre 1 sang gabi. As of 11 a.m. kahapon, Setyembre 2, minimagnumbo sa 20 ka pamilya o kun 94 ka mga individual ang naapektuhan. Padayon pang inaimbestigarahan sa Bureau of Fire Protection ang posibleng ginhalinan sang kalayo. Nauna na ang ginpahayag sa mga residente nga naghalin ang kalayo sa boarding house na ginapanagiyahan sa Gubak family. Naibaluan nga nagsugod ang kalayo pila kaminutos antes nagsiga pasalula sa chest sang gabi. Temporaryo nga nagtiner sa evacuation center sa mga barangay o sang barangay ang mga nasunugan.
3: Actually sir, ang aton asok na cause natin kung ano ginunalinan under investigation pa man kasi nabalik pa man kami nung ato sa scene. I-check pa rin kung anong posible nga nintanaan.
5: Mga pinagin, sir.
3: Sa among report kagabi, sa data is 13. Pero ongoing pa man, sir, ang coordination sa barangay as well as sa CSWDO. Muna, isa man to sa rason nga mabalik to karon is para ma-verify gid kung disinoblam, kung pinagin to balang balay nga involved.
5: May estimate.
0: Nabatian ang payag ni SFO1 Denmark Makoko, Chief sang Fire Station Intelligence and Investigation Unit sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City.
1: Nangot sa nasambit nga balita, padayon pa nga ginakilala sa mga otoridad o mga responsable nga naglusbot sang lima ka mga fire hose ang Bureau of Fire Protection. Gingamit ang mga fire hose ngayon sa pagpalong kuntan isang kalayo sa natabo nga sunog sa Barangay Veterans Village City Proper sa nagligad nga September 1 sang gabi. Sa interview sang XFM News Team kay SFO1 Denmark Makoko, ang Chief sang Fire Station Intelligence and Investigation Office sang Bureau of Fire Protection Iloilo City, hindi na madisponiran ang na-damage nga fire hose bangon sa madamo na ang mga lusbot. Sunod sa kay Makoko nga nagabalor sang 8,100 pesos ang kada fire hose. Plano sang Bureau of Fire Protection nga pasakaan sang kaso ang kunsinuman nga responsable sa amo nga pagpanglusbot. Sunod sa kay Makoko nga ini ang labing una nga tion sa sining nga karir nga ginlusbotan sa mga residente ang fire hose sang Bureau of Fire Protection. Samtang nagapati naman ang BFE nga posible bangod sa dispirasyon na pinsaran sa mga residente nga lusboton ang mga hose kagituon ni sa nagakalayo nga puloyan. Ginakatingala na lang sa mga bumbero nga gulpi naghinay ang pressure sang hose sa diin ilan nakitaan nga ginauyatan ini sa mga residente. Nebuloan nga 20 ka mga pamilya o kun 94 ka mga individual ang apektado sang amo nga sunog.
6: Kapag ganit naman kami sa barangay ko, sir, kung sino itong naglusbot kay Winchet po namon, nalulas mga tatlo at limang hose na nalusbot na. So muna naman pa ano kag masik man kami legal advice amon nga ano kung anong action taken nga nami para sa ila.
7: Lain-lain nga linya to, sir.
6: Yes, yes, lain-lain nga linya.
7: Ilang pila na ang isolated sa isang
6: ang saka house, sir, actually nag-coordinate ko sa logistics namon ginasangaga based sa PR is 8,100 pesos. 8,100.
1: Ang kabahin sang pagpayag ni SFO1 Denmark Makoko, ang Chief sang Fire Station Intelligence and Investigation Office ang Bureau of Fire Protection.
0: Sa 6.22, sa piyak na bahin gin-release ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. ang checking na nagabalor sa 3 million pesos para sa 2nd Congressional District Sports Association meet sa Setyembre 7, Tubtub Jazz 2026. Mag-host na summit ng sports event ang Leon. Sunog ay Provincial Education Management Office Head Maria Freda Fajardo naghatag ang provincial government isang financial assistance na tag 3 million pesos sa lima ka mga banwa nga ma-host sa CDSA subunga tuig. Yari ang schedule sa CDSA meet kag ang respective host municipalities. Ang first district akong Gimbal nag-umpisa kahapon Setyembre 2 kag magatakop sa Setyembre 5. Second district nga amo ang pag-hosan isang Leon ang patigayon sa September 7 to 10. Third district nga ang host municipality amo ang maasin September 11 to 14. Fourth district host municipality Dumangas September 12 to 15 kag 5 district ng host municipality ang Lemery Patigayunon sa Setyembre 8 tugtog 12.
1: Nagpadulong personal sa Land Transportation Office Director Attorney Gaudioso Hidospan II agud nga mag-submit sang sabat sa ginisyong Siokos order ang motorcycle rider nga ginkadol sang Nitsisen sang gindiretso ang pedestrian lane sa Barangay Taft North Mandurriao sa tung Hulyo 27. Ginako sang rider ang violation nga pag-disregard sang pedestrian lane kag nagapadayon sa pagpadalagan sang ginamaneho nga motorsiklo bisan pa nga may pedestrian lane kagyara na sa crossing. Ginrason sang rider nga nagadali tungod may kuhaon siya nga mga parcel kag iga-deliver. Nagapangayo sang pasaylong rider sa among talatapan ka nagpromisa nga hindi na masulit pa ang nasambit ng insidente. Ginpanumdom ni Director Hidospan ang rider nga ang pag-angkon sang driver's license ang may kaupod nga responsibilidad. Hindi lang ang pagsunod sa kasuguan sa trapiko, kundi magbulig man nga maging safe ang kasubong nga mga road users. Ginmando man ni Hidospan sa Regional Office Intelligence and Investigation Unit nga evaluate kag i-resolve ang kaso base naman sa nakasaad sa gin-issue nga show cause order kag ginsumiter nga sabat sang amo nga rider.
2: Saga.
0: 6:25 mga kitropoy, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal, ngayon yung nabatian. Inadurong sa inyo Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix, Simegastin, Moringa, kag Soya Powder, Drink Mix. Ang kape nga malamit na healthy pa ang kape. Na magkabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved, and health certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa detalye sa mga nagpangunang balita national, ginapresentar sa prosecution team si Attorney Michael Poa kag indeklarar ni Presiding Officer Cheese E. Scudero bilang hostile witness sa ika-21 adlaw sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Si Po kontra sa offer ni Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution, iyagin pahayag na si Poa ang isa sa pinakaginasaligan sa Vice Presidente sadiin niyang spokesperson sa Office of the Vice President, Chief of Staff, Officer in Charge sa Finance, kag Head sa Procuring Entity sa Department of Education. Sa tiyon nga si Duterte pang Secretary Tarya sa ehensya kag subong Defense Council kag legal spokesperson pa inis ang defense sa impeachment trial.
8: Offering the testimony of Attorney Michael Wesley T. Poa to qualify him as a hostile witness and to prove the following. Number one, he is one of the Vice President's most trusted men. Spokesperson, Chief of Staff, OIC ng Finance at Head of the Procuring Entity ng DepEd. Naging spokesperson ng OVP at ngayon, defense counsel at legal spokesperson sa mismong impeachment na ito.
0: Nabatian ang offer of testimony ni Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution para sa hostile witness nga si Attorney Michael Poa.
1: Sa pihak na bahin, dugang pa ang mga balita nasyonal misleading para sa defense lead counsel attorney Sheila Sison ang ikaduhang offer sa testimony sa prosecution sa pagpatistigo kay attorney Michael Poa sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ang ikaduhang offer sa prosecution among si Poa ang nagsabat sa issue angos sa paggamit sa 112.5 million pesos na confidential funds sa Department of Education sa si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya sa among ahensya. Inibisan pa nga wala sang hibalo o kon partisipasyon si Poa diri kag ang nahibaloan gid lamang amo si Duterte kag si Ana Special Disbursing Officer nga si Edward Fajarda. Para sa kay Sison nga nag-appear ini bilang deliberately nga naga-insinuate nga si Poa ang ginapahatag lang sa mga rason sa mga auditors. Ginpaig pa ni Sison nga kun ang ginatumod ni Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution amo ang nag-reply si Poa sa audit observation memorandum ini ang ilain para sa tinaga nga answered for 125 o kung 112.5 million pesos. Naging yung man si Sison sa pag-strike sa records ang paghambal ni Tolosa nga abogadong walang alam para sa kay Poa bangod ini ang hindi proper. Magluwas diri, madamo pa si Sison sang ginobject angot sa iban pang nga matinaga nga gingamit ni attorney Tolosa. Ginklaro ni Tolosa kay Poa nga hindi niya intensyon nga insultuhon ini kag nagapangayo ini sang pasensya. Sa ruling, ginpakakas ni Presiding Judge sa Jesus Cudero ang paghambal ni Tolosa sang abogadong walang alam bangod ini ang discourteous.
9: Certain rights, and one of those rights is to be protected from irrelevant, improper and insulting questions, and not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
10: May I respond quickly, Your Honor?
11: Noted, Attorney Sheila, before the chair recognizes Attorney Tolosa, we are checking the TSN before the chair rules on the matter. Yes, Attorney Tolosa, your comment.
10: Okay. For something that does not deserve a comment, that's quite a lengthy comment, no? But anyway, first of all, Attorney Poa, no? I hope you understand there was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said, abogadong walang alam, what I meant was, in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention.
9: Very
10: second.
1: Ang kabahin sa pagpapahayag ni Attorney Tolosa kag pagpangayo sang pasaylo.
0: Sa Easy Media, mga ketropa, samtang ginpamangkot ni Presiding Officer Cheese E. Escudero si Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution kung ano ang punto sa pagpatistigo kay Attorney Michael Poa kung sa pila ka-offers ang testimony niya iya ginambal nga abogadong walang alam ang testigo. Sabat ni Tolosa nga luyag nila may baluan ang rason kung nga agin task ni Vice President Sara Duterte si Poa sa pagsabat sa Audit Observation Memorandum sa Commission on Audit kung wala siya sang may naibaluan ang otdiri. Para kay Attorney Sheila Cheese ang lead counsel sa defense team nga si Poa ang parte sa defense team kag isa sa mga abogado sa Vice Presidente Sadin ang ma-presume nga ang Sadin ma-presume nga ang testigo ang hindi makahatag sang kasanagan sa theory kung conclusion sa prosecution. Si Poa ang gindeklarar nga hostile witness ni Escudero Sadin mahimo diri nga ang prosecution magkapamangkot sa leading questions apang ginadumilian ang misleading questions.
1: Lasa isi medyo na ang atong oras, ginabusisi man sa prosecution team sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ang audit observation memorandum sa Commission on Audit sa itong nagligad nga 2024. Lakip sa mga palamanggutano ni Atty. Benjamin Tolosa kung bala may ginpirmahan ini nga mga liquidation reports sa ginpasa sa Department of Education sa tiyon nga si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya sa nga mga ahensya. Sabat ni Poa nga wala siya sang may ginpirmahan sa baylo si Ana Special Disbursing Officer nga si Edward Fajarda, Vice President Duterte, kag ang accountant ang nagpirma. Ginkonfirmar ni Poa nga siya ang nagpadala sang reply sa Commission on Audit sa diin, nagapangayo ang komisyon sang dugang pang informasyon kag dokumento agud nga mapakita nga ang ahensya ang nagasunod sa requirements sa liquidation sa idalom sang Joint Circular number 2015-01. Ginpayag pa ni Attorney Poa sa direct examination sang prosecution nga wala siya sang personal knowledge sa confidential funds sang DepEd kag mag-umpisa lamang ang iya sining partisipasyon diri sang nagpadala na ang COA sang AOM. Kasunod sini iyang agin pangayo sa kay DepEd USEC for Administration na last kumimpin ang accomplishment report samtang ang AFP officials naman ang ginapangayo ni Mimpin ang mga certifications.
0: Lasa is 32, nagbaisay si Attorney Sheila Season sa defense kag Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution sa pagpamangkot kay Attorney Michael Poa angot sa paghatag sa reward sa information gathering sa Department of Education sa si Vice President Sara Duterte pang sekretarya sa ahensya. Palamangkotan ni Tolosa kung bala mayara sa instances ng supporting documents nga ginapresentar ang ginapahanugutan nga hindi man lang maka-establish sa koneksyon sa ginhatag impormasyon kag sa success sa information gathering. Ginpahag ni Poa nga wala siya naghambal nga kinahanglan may relation nga isubmit ang kinahanglan may relation ang isubmit nga evidence of success si impormasyon nga nahatag hindi tanan nga impormasyon nga ginabakal sunod kay Poa ang mayara gilayon sang success. Sabat ni Tolosa nga buod silingon sa interpretasyon ni Poa bisan wala pa sang success mahimo na nga bayran ang informant apang gilayon nga nagsabat si Season nga ini ang misleading ini ang ginumpis. O kwan ini ang ginumpisahan sang pagpaisay sang duha sa diin nagsalo si Presiding Officer Cheese E. Escudero ngayon na niya maintindihan ang points nga gina-raise nila. Paglaro ni Poa nga ini ang base lamang saya interpretasyon kag wala man nagakinahanglan nga kwan makuha mo ang impormasyon ini ang gilayon nga magaresulta sa success.
12: Interpretasyon mo, kahit wala pang success ang interpretation nyo, pwede mo nang bayaran ang informant ng reward.
13: Now that's misleading, success. Your Honor.
12: Your Honor, it's not misleading. Precisely,
13: no, it's misleading, Your Honor, because the question was phrased
12: every time the defense counsel speaks.
13: That no, was not the answer of the witness, Your Honor.
14: Counsels, counsels, I cannot understand anymore the points you're raising. Attorney Poa, sampung informants binayaran ninyo. Ang sinasabi mo, hindi lahat ng sampung impormasyong binigay ay magli-lead sa success. But yung of course, lima Honor, siguro I'm, yung walo.
15: Yes, because Your Honor, I'm saying that I have to clarify. Wala talaga akong personal knowledge sa operations mismo ng DepEd. So I'm answering based on my understanding. Based on, of course, what I've read no, when so, I was trying to
14: understood.
15: Study.
14: You don't have personal
15: na
14: knowledge.
15: Hindi naman kung lahat ng information na nabili mo, obviously, will lead to success.
14: So that's what you're saying.
15: That's what I'm saying.
14: Interpretation mo sa COA circular is... Sa sampung binayaran, hindi naman siguro lahat yun kailangan mag-lead to success. Basta ultimately, yung surveillance was successful, meaning yes, no untoward incident,
15: yes,
14: as you defined it.
15: Yes.
0: Nabatian ang kabaisang pagbaisay na Attorney Sheila Season sa defense kay Attorney Benjamin Tolosa.
1: Nag-object naman si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa paggamit ni Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa sa term nga admission sa pagpamangkot ni Attorney Michael Pua. Sa direct examination, ginpamangkot ni Tolosa si Pua kung iya pa natandaan ang admission ni SDO Gina Acosta nga iya gintransfer ang confidential funds sa Office of the Vice President sa kay Colonel Chica. Ginapamatuka naman ni Attorney Season ang paggamit sang tinaga nga admission bangod legal term ini kag may legal implication. Ginaperform ni Presiding Officer Chis Escudero ang pamangkot sa kung gina-reform ni Presiding Officer Chis Escudero ang pamangkot sa kay Tolosa. Apang liwat naman nga nag-object si Attorney Season bagod misleading ang question sa diin sunod sa Lead Defense Counsel nga disbursed ang ginagamit na Acosta nga term kag hindi transfer. Gin-confirm ni Escudero nga disbursed ang statement ni Acosta.
12: When asked, SDO Acosta made a similar admission that she, for her part, she transferred the confidential funds of the Office of the Vice President to Colonel La Chica.
9: Now I have objection, Your Honor. Again, the term used was admission, Your Honor. And we all know that this is a legal term and has legal implications.
6: Modify,
9: we
6: counsel.
9: Ask that the question be reformed.
6: Can we modify, counsel?
12: I will try to choose a word that yes, would be more palatable for the defense counsel to avoid further arguments.
9: It's not
12: arguments
9: only about
12: or
9: it's
6: not a question of being palatable,
9: counsel.
6: Attorney Sheila, if I may, it's not a question of being palatable, counsel. Kindly reform.
12: Yes, Your Honor. So, you recall that SDO Acosta stated that she transferred the entire confidential funds of the OVP to Colonel La Chica. Correct, sir?
9: Also, Your Honor, objection. This is misleading. I recall, and I was here when Gina Acosta testified, the term used was disbursement. And in fact, I recall that she repeatedly asserted that she disbursed, not transferred. Again, we cannot mislead yung mga nanonood sa atin. Transfer and disbursement, etc., Your Honor. We can just refer to the TSN if this is something
11: chair,
9: that will help the prosecutor.
11: The chair confirms that Gina mentioned disburse. In fact, that was one of the questions of the chair.
12: Thank you, sir.
1: Ang kabahin sa pagbinaysay ni Attorney Season kag ni Attorney Tolosa.
0: Nasa 6:38 sa dugang ang balita national, gin-question ni Attorney Benjamin Tolosa si Attorney Michael Pua kung nga nauna ang pag-ubras ng certifications halin sa mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Nasa ni Colonel Borancing, Colonel Panopio, kag Colonel Sangandaan antes ang AOM. Sa direct examination, gin-busisi ni Tolosa ang nagkalain-lain nga petsa sa certifications. Pebrero 2, 2024, sa gin-issue ni Colonel Borancing ang certification is Siyembre 5, 2023, kay Colonel Panopio kag Disyembre 30, 2023 ang halin kay Colonel Sangandaan. Ginpamangkot ni Tolosa si Pua kun bala Disyembre pa lang ginhimo ng certifications para sa attendance in kaso ang kinahanglan ini. Nagsabat si Defense Counsel Attorney Season nga misleading kag argumentative ang question mao may nagkalain-lain nga petsa ang certification. Sunod kay Tolosa nga ini magkabing nga argumentative ang pamangkot bisan pa nga makita sa witness nga hindi ini mag-agree kundi question of fact. Nagahingi sa ruling sa korte si Season. Ginalaw ni Presiding Officer Chis Escudero sa Pua nga magsabat sa pamangkot. Sino kay Pua nga hindi ini magka-speculate bangod madamo ang posibilidad. Dugang sa testigo nga nakahibalo ang nag-operate nga kinahanglan sang document evidencing success sa rin posible na hingyo na ini sa una kag wala lang nahatag sa central office. Pagklaro man ni Pua nga sang nabato niya ang AOM, wala sa napakita nga certification ng SDO kag wala man sang ideya kung nag-exist ini.
12: Existed already, no? At the time that you received the AOM.
15: It appears so, sir.
12: It appears so. So, narinig din natin, sinabi nila, they were issued for attendance purposes. Attorney, I have to ask, no? Hindi ho ba nung December pa lang nagawa na ito, ang purpose nila to prove attendance, and then when you needed proof,
9: 23,
12: yes, somewhere January.
9: In fact, meron January 1, yes. May December 30, December 5, yes, at may iba-iba pang petsa.
13: So all that's before misleading. February 2024.
9: Pangalawa, Your Honor, yung pagbanggit ng di pa ay inyong nirepurpose, that's argumentative, Your Honor.
13: Your Honor, sorry, please.
0: Nabatian si Atty. Benjamin Tolosa, Atty. Sheila Sison, sang defense.
1: Lasa is 40 ang aton nga oras. Sinigabayan kita dulon sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginokistyon naman ni Senator Charles Bamakino ang paggamit sa Department of Education sa 15 milyon pesos sa confidential funds sa 8th Youth Leadership Summit. Nagagwa nga ang kantidad ang mas mataas pa sa gastos sa Philippine Army sa katulad nga aktibidad sunod sa kay Aquino. Dugang diri nga masami nagagasto lang ang Philippine Army sa ginabulubanta 40,000 pesos tubtub 60,000 pesos kada Youth Leadership Summit kag hindi maglapaw sa 500 pesos o kung sa 500,000 pesos ang expenses sa walo ka mga events. Ginapamatukan man ni Atty. Michael Pua ang pagkumpara ni Akoy ni Aquino sa din suno diri nga ang duha ka ensya ang may nagkalain-lain nga pundo sa mga activities. Depensa ni Pua nga ang confidential funds ng DepEd ang intended sa information gathering operations kag hindi lang sa Youth Leadership Summit.
16: Yung documentary, yung DEP, no? What's DEP again? Documentary
15: Evidence of Payment.
16: Of payment. Lahat yan AR for the 15 million?
15: Sa pagkakaalam ko po, lahat po AR.
16: Okay. And lahat to purchase of information?
15: Sir, hindi ko kasi nakita lahat ng ARs. Okay. Eh. So, I think we'll know, but nakita ko na kasi yan as a lawyer, so I don't know if I should answer that. But it's all ARs and it's purchase of information or rewards yung okay. Nakalagay.
16: So kaklaruin ko lang ha. So 15 million pesos ang binigay na documentary evidence of, ano yung P?
15: Payment.
16: Of payment ay mga AR.
15: On rewards.
16: Rewards for information, no? So lahat yan, yung activity na nakalagay sa mga dokumento, yung 8 na YLS. Okay. So ito yung tanong ko. Kahapon, binanggit ni Colonel Buran Singh na yung total spending ng Army is about 40,000 to 60,000 pesos per YLS. So, ibig sabihin yung 8 YLS na yon hindi pa siguro lalampasin ng 500,000 sa gastos ng Philippine Army.
15: Yes.
16: Wala ho kayo dito kahapon, no? But opo. I wanted to ask, number one, alam nyo ba na yan lang yung gastos ng Army? Kasi ang ginastos natin na pang security ay 15 million. Yung nagastos ng Army para sa mga event na ito, probably less than 500,000. So unang-una, alam nyo ba yon?
15: Hindi ko
16: at
15: po.
16: At pangalawa, I'm sure nalaman mo yan kahapon, ano yung naging reaction mo na ang layo ng ginastos ng lead agency, which is the Army, at yung ginastos ng DepEd, not even for the event, but for the security around the event. Sa computation po namin, it's anywhere from 25 to 30 times yung nagastos po ng DepEd. If you could answer that, Atty.
15: Yes.
16: Po.
15: The first question is, hindi ko alam, pero syempre nabalitaan ko, nakita ko na po sa news this morning, I think. No. Secondly, ano pong naging reaction ko? Iba naman po kasi yung gastos ng let's say AFP sa paglunsad ng isang programa na YLS. Yung sa DepEd naman po kasi, it's not to fund an event, but it's to fund the gathering of information as to target areas, as far as I understand it, for yung mga saan ba maraming recruitment? Saan ba talamak ang insurgency? So, in gathering those events, yun po yung intel based on the certification sa pananaw ko na binibigay nila. So sa akin, although I understand why that comparison.
1: Ang pagsabat ni Atty. Michael Pua sa pamangkot ni Senator Judge Bam Aquino.
0: Sa 6:44 sa dugang nga balita national, ginkumpirma ni Atty. Michael Pua nga ang tanan nga mga AOMs nga ayagin sabat ang otorisado ni Vice President Sara Duterte. Sunod pa kay Pua nga ang proseso sa Department of Education kung may mag-abot nga AOM, una ini nga maabot sa Undersecretary of Finance nga in charge sa AOM Task Force. Sa diyon nga makuha na mag-coordinate ang USEC of Finance sa opisina nga subject sa nasambit nga AOM. Payag ni Pua nga bilang officer in charge, siya ang head sa opisina sa Undersecretary magluwas sa sa OVP. Sa tiyon nga nabato ng AOM, gininform ni Poa si Duterte kag nangayo isang permiso kung mahimo siya nga mag-coordinate sa SDO. Kaniwa sa briefing, sa Vice Presidente, nag-inform si Poa kung ano ang sabat sa SDO kag kung ano ang mga impormasyon nga natipon. Nagatagma si Poa sang kopya sang response sa AOM kay Duterte kag nagsabat ang Vice Presidente sang copy nga buot sulingon na bato niya ini.
17: Ginawa niyo kaugnay sa pagsagot sa AOM ay nalalaman ng Vice Presidente?
15: Nalaman po niya, yes, nalaman niya.
17: Inotorisa niya?
15: Your Honor, it will entail a bit of explanation if please, I may please, be, I'll be very please. Fast. Okay, ang proseso po kasi sa DepEd, pag may dumating na AOM, ano po mang AOM yan? Darating po yan sa USEC for Finance, who's in charge of the AOM Task Force. No? Pag nakuha na po yung AOM, the AOM Task Force or the USEC for Finance will now coordinate kung sino yung opisina subject of that AOM. So in this case, ako po yung OIC USEC Finance at ako rin po yung masasabing head ng opisina ng OSEC aside from the Vice President, of course. So what happened was, when we got the AOM, syempre po, in-inform ko po siya that we got the AOM. Okay. And I informed her and asked for permission if I can coordinate with the SDO dahil yan lang naman ang alam ko na may alam dito sa mga pondo na to. And she said, okay. So nakipag-usap po ako sa kanya. The way the relationship between the Vice President and I work professionally at the DepEd level is that we have meetings, no, to brief her. So after all this, I told the Vice President, kinuwento ko sa kanya kung ano yung sinabi sa akin ng STO at kung ano yung mga dokumentong nakalap ko. And she said yes. And finally,
0: Napatiyan ang kabahin ang isang pag-explicar ni Attorney Michael Poa sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
1: La 6:46 na ng atong oras, iban pa ang mga balita. Sa palibot sa pusod plano namang himuon nga full day ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sugod sa Oktubre. Agud nga mahatagan sang ligwa ang Senate Committee hearing sa proposed 2027 national budget. Ini naman ang i-announce ni Presiding Officer Senator Chis Escudero antes na tapos ang ika-21 adlaw sang trial kahapon. Sunod sa kay Escudero nga sugura na ang hearing sa aga kag magapadayon tubtub sa gabi. Apang sa subject to confirmation pa ang proposed schedule. Nabaloan nga intended ang adjustment agud nga maakomodar ang Senate Committee deliberation sa proposed 2027 national budget samtang ginaalawman nga magapadayon ang proceedings.
18: Chair, finally would like to say, inform the councils for the parties rather in advance, a possible scheduled date given the budget deliberations and given the manifestation of our majority leader regarding the upcoming budget. Again, as stated by the chair, this is the single most important piece of legislation that the Senate, sitting as a legislative body, should enact and pass every given year under the helm of our chairman of the Committee on Finance, Senator J.V. Ejercito. So our possible trial dates, which we will finalize by next week, would be as follows. So kindly just note it, subject to confirmation and finality, hopefully by next week. Beginning October 1 and 2, our trial shall be for the entire day from morning until afternoon. We will have no session, and even up until early evening, if we can still do that. On October 5 to 9, the following week, also the whole day, from 10 a.m. up to early in the evening, even after dinner, as long as we still can, both parties and the senator judges. And then from October 12 to 15 as well, Monday to Thursday, the whole day as well, until early evening for as long as we still can. And then we shall be suspending the trial to give way to the committee hearings of the Committee on Finance, which is also part of the break where the Senate usually conducts its hearings because we have to await approval of the House before they go on break on October 8. We shall resume the trial on November 9 and 16. Both a Monday, because for the following 2 weeks when we resume on November 9, we will be deliberating on the budget on the floor, which usually takes us until the wee hours of the morning. So we will only have two trial dates for the week of November 9 and the week of November 16. we shall proceed to normal programming on November 23 until we finish the case. We shall give you...
1: Ang kabahin sa pagpapayag ni Presiding Officer Senator T. Escudero.
0: Lasay 50, samtang posible i-drop sa prosecution team ang article angot sa bribery sa articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ang bribery mo ang article 3 sa diin sila mag-focus sa kung ano ang ila i-considerar nga pinakababaskog nga aligasyon. Sunod kay House Prosecution Spokesperson Joel Chua, ila palay nga ginatunan ang desisyon apang isa ini sa ila ginakonsiderar. Ila man ginatunan kung bala sila mag-proceed sa pagtalakay angot sa ginapahayag unexplained wealth ni Duterte sa masunod nga simana. Sunod kay Chua nga ang kaunang mga articles batok sa Vice Presidente ang mabaskog na apang ini ukon apang hindi nila mahimo nga i-drop ang angot sa unexplained wealth mawad ini ang ginabantayan sang tanan. Dugang ni Chua ang ina-expectar nga matapos ang prosecution ang pagpresentar sa ebidensya may kaantaran sa confidential funds sa masunod nga simana sa diin isa ukon duha pa ka witness ang ila ginakonsiderar. Ang pag-drop sa bribery article ang hindi pagtulukon bilang senyales ang kahinaan para kay Chua sa diin nagapabili ng intensyon sa prosecutors sa pag-pursue sa articles sa ginaaligar ng unexplained wealth.
19: Well, yan ang mga kinukonsider namin. Hopefully, by next week matapos na yung confidential fund.
20: Okay.
19: Because sa tingin naman namin, enak na yung aming mga naipresenta. And we can move on to the next article.
20: Okay,
19: hopefully, so, matapos kami by next week.
20: Ang last niya, sir, probably si Fajardo na?
19: May mga kinukonsider pa kami.
20: Okay.
19: Isa na lang o dalawa. By mamaya, after nito, pag-uusapan namin kung ano ang makukuha namin dito kay Attorney Paul.
20: Okay. Tapos sir, ang target nyo to finish your presentation, at least your side, to end of October pa rin?
19: Hindi, sa Confi Fund is next year.
20: Pero sir, yung the whole thing, kung kayo, 4132.
19: Prosecution.
20: Apo.
19: Siguro by October.
20: Okay.
19: Siguro kung hindi first week, at least mid of October.
20: But the sequencer 4132 pa rin tayo, unahin nyo na mo. Iangat nyo yung 2. Article 2.
19: Unexplained?
20: Apo.
19: Most likely unexplained.
20: After ito?
0: Nabatian ang kabahin sa pagbahag ni House Prosecution Spokesperson Joel Chua.
1: Nagpain ang Department of Health sang 207.3 billion pesos para sa mas maayong hospital performance kadunga naman sang budget deliberation sining Miyerkules September 2. Plano ni Health Secretary Edwin Mercado nga magtukod sang cluster focus sa hospital operations bilang kabahin sang pagpanikasog sang ahensya agud nga mapa-improve ang kalidad kag efficiency sang ospital sa pungsod. Sunod kay Mercado nga importante ang structural change agud nga ma-manage sa manang primary care programs kag hospital operations. Nabaloang si Dalom sang 200 o kung si Dalom sang 2027 National Expenditure Program nag-allocate naman ang hinsa sang 354 billion pesos. Manubo kung ikumpara sa 448 billion pesos nga ginaprobahan sa Dalom sang 200 o kung si Dalom naman sang 2026 nga General Appropriations Act.
0: Lasay 53, mga kitropa na batian ang detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. Sa inakita sa detalye sa aton mga nagapangunang balita international. Challenging ang pagtapna ng wildfires sa Indonesia bangon sa El Nino weather phenomenon sa so Forestry Minister sa mga pungsod. Mas ginpabaskog pa ang pagpanikasog nga mapalo ang kalayo gikan sa anum ka mga probinsya sa Borneo kag Sumatra Islands. Makaligad nga nag-trigger ini sang respiratory illnesses kag napilitan ang mga eskwelahan nga mag-sign off sa online class. Ginmultahan kag imbestigaran ang anum ka mga forestry permit holders bangon sa ila papel sa natabo nga sunog. Naibaloan nga nakalabot na ang haze sa Pilipinas kag nagapaan ang Environmental Bureau bangod sa acutely unhealthy nga kalidad sang hangin.
1: Ginpanabo naman sang Thailand ang kalawigon sang visa-free stay sa mga turista gikan sa 60 ka mga pungsod sugod sa September 15. Sunod sa Foreign Ministry, kabahin ini sang liho kagud nga matapna ang krimen sa diin involve ang mga foreign nationals. Lakip sa rason sa pag-arista sa mga turista ang drug offenses, sex trafficking kag pag-operate sang negosyo nga wala sang nagakigo nga mga permitsa. Si Dalam sang Current Tourism Scheme sang Thailand, ang mga turista gikan sa 90 ka mga pungsod lakip na diri ang Shenzhen area, China, India, United States kag ang pila ka mga South American countries ang mahimo nga magtener ang mga turista sa sulod lamang sa 60 dias nga wala sang visa. Samtang nagpanubo naman sa 30 dias sa visa free ang naga-apply sa 60 ka mga pungsod lakip na diri ang China, US kag 27 ka mga European Union countries. Sunod sa Consular Affairs Department sang Thai Foreign Ministry.
0: Sa 6:55 sa ila kita sa detalye sa ating balita internet entertainment.
4: Entertainment news.

0: Angelica Jones, ginpakigbahin nga siya ang ginpangaligagan sagto ni Senate President Sherwin Gatchalian. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
1: Ginpakigbahin ni Angelica Jones nga siya ang anagin pangaligagan ni Senate President Sherwin Gatchalian sang 22 anyos palang ini. Suno sa aktres nga ginaupdan pa ini anay sang iya Iloy kun magdate sila bangod protective ini. Ginpayag ni Angelica nga nakaagi siya nga ginhambala ni Gatchalian kun paano siya makanobyo bangod masami nga nagaupod ang iya Iloy. Dugang ni Angelica nga wala sila nakagwa sa pag-dinner date ni Gatchalian bangod tuman kay strikto ang iya Iloy kag ini magpasugot nga isahanon lang siya nga magwa. Naibaluan nga kilala sadto si Angelica bilang moniker nga Miss Flawless kag subong board member ini sang 3rd district sang probinsya sang Laguna. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Kagaroon sa ato naman sa balita sa patag sang hinampang Alex Yala, sulod na sa second round sang US Open. May detalye si katropang Jansine Crisostomo.
3: Sulod na sa second round sang US Open sa Filipino tennis ace Alex Yala. Gindominar sang Pilipina ang American player nga si Mary Stoyana sa qualifier sa score nga 6-1 kag 6-2. Naglabot pa sa 5-0 ang abanse ni Yala antes ka nakuha sang game si Stoyana sa first set. Nagpadayon pa ang momentum ni Yala tub-tub sa second set kag madasig nga nakuha ang kadalag-an. Sunod nga tubangon ni Iyala ang world number 46 nga si Oleksandra Olenikova sang Ukraine sa round 2 sang US Open Tennis Championship. Ginpadigayon ang hampaan ni Iyala kag Stoyana sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa hinampang ay inyong nabatian, mga katropa, ginadalong sa inyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka ka, glavo was ka. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel.
4: Extra! Wow! Balita!
0: Sa karon, sa detalye, sang atong extra wow balita. Naging instant millionaire ang Pinay expat nga si Zen Arian Garceles matapos nagdaog sang 5 million dirhams o kung masobra sa 85 million pesos. Si Garceles ang labing unang babae nga nagdaog sang jackpot prize sa UAE Lottery sa Dubai. Sunod kay Garceles, nag-scroll siya sa social media sa iyakita ng post angot sa lucky winner sang loto. Gincheck ni Garceles ang iya account kag nadiskobrehan nga iya lucky number ang nagwa sa draw. Ginakabig ni Garceles nga unforgettable moment ang iyan eksperyensyahan kag dubdub sa karon halos hindi pa ini makapate sa natabo. Plan ni Garceles nga magtukod sang kaugalingon nga business sa Dubai upon duha ng pag-eskwela sang iya mga kabataan, baklan sang sarakyan ang iya bana kag baklan sang house and lot ang iya pamilya. May baluan nga antes nakapamana kag nagkapamilya sa Dubai, nagaobra ini bilang dental assistant o kung nagaobra si Garceles bilang dental assistant sa Pilipinas. Kasi wala, ginaman di guro katropa Alvin ng Sorteta.
2: Base sa luwas ng puso. Sa ano plano mo ako?
0: Diba? Ara gani, diba? Ginapicturan, ginakuan, ginaano, no? Ginadocument.
2: Ariya makita mo gid nga legit.
0: Oo, yes.
2: That is why, wala, ginduda-duda.
0: May
2: cheque pang dako.
0: May cheque pang, yes.
2: Sa Pilipinas, siya ginatago.
0: Oo.
2: Ano pa, daw na anad ng tago-tago ang nagdaog hasta nga gin-choking-choking nila ito, bla. Oo, gin-manipulate nila. Kung may nagdaog, pero wala.
0: Ay.
2: Natunga lang sa mga taga, ano to, taga PCS ko, kag...
0: Oo, ano, amo na sa itong issue.
2: Allegasyon na sa mga
0: issue. Issue nga, allegations.
2: Kapit pero pa kung nagdako, kung nagdako na gin ang premyo, kung abi may nagdaog, ginatago nilang identity.
0: Ay, too.
2: Oo, pero allegasyon ina.
0: Oo, mga allegations, mga katropa nga nag-circulate. Pero ti, malay mo.
2: Lain sa ibang nasyon niya nga ginapakita.
0: With, ano, with documentation.
2: Sa USA mo man, presentar man.
0: Oo. At least transparency kada pang Alvin.
2: Kag makabi kagid nga may legitimate winner.
0: Mhm. Yes.
2: Diriya sa ato ni ligtas ang mga ARAR lang mo. Acknowledgement receipt la. Ariya o, kita gito?
0: Oo, yes. Pati yung itsura sa nagdaog. Di kay diriya ko no, bigay na hadlock silang mga
2: hold up. Oo. Di, bala mo nagdaog ka sa luto, hindi ka magkuha bodyguard. Natural lang na. Pero kabalo ka, when it rains, it pours.
0: It pours, yes.
2: Nang may kwarta ka na bala, dugangan, pagkit kwarta mo bala. Pero kung nagpamigado ka sa

0: Gimbal.
1: Grabe, pili ka lang.
0: Ay, rapo lang dahil sa kayo katropang Alex.
1: First district, fifth district, or third district.
0: Do kumplito, no? Ah, third district, duha. Kambatuan lang muna. Wala sa fourth. Ang fifth, ahoy.
1: Yes.
0: Ang second, ang first district is sa Gimbal.
1: Grabe, bisan din, magdapyang hangin. Bisan may haze ko, no? Ah, grabe.
0: Pero na-notice mo, katropang ira, kahapon, abi mo dumaulan, abi mo magalumon, abi mo foggy, abi mo gloomy, gali haze.
1: Yes, ganun sa mga katropa dito, no? Especially may mga respiratory problems. Mag-suksok sang mask, mga katropa, and mag-inom sang madamo nga tubig.
0: Kagun wala manggit ka mo, importante nga klatuan subong, kapin pa mga senior citizens, so stay at home lang, parang wala sang problema. Ang mga hapuon, may mga asthma, blood, likado ng hastening ini.
1: Yes.
0: Hindi pa matap na, hindi pa masiguro sang Department of Health, kadsang pag-asa, kung saan magatahawin ng haze from Indonesia.
1: Hindi kay, as of now, ongoing sa Gyapon, katropang Alvin, ang pagpalong sang kalayo dito.
0: Lini, bukik tarya, galing nga kagulangan to ng kalasunog because of the El Nino phenomenon mismo dito sa Indonesia.
1: Nabudlay sa wildfires.
0: Mga
1: kitropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna sa mga aga sa aton nga pagbalita sa Express, balita sa aga. Good morning sa mga kitropa listeners and solid supporters natin, mga members natin ng XFM Fans Club. Di man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning, kids, sa mga kitropa natin na ka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands, mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ila mga cellphones. Good morning, kids, sa ating mga Facebook Live viewers at Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning, mayong aga kay Sir Reynaldo Abeto. Happy Thursday kay Sir Rani Santisas, kay Mama Raya Crispo, kay Sister, kay Sir Tristan White Gulay, kay Mama Angelo de Monteverde. Good morning kay Jenny Halyorina, kay Ma'am Celsa Balanya Malones, sa kay LMQC, kay Sir Rani Santisas, kay Sir Totong Boyet Brillantes. Good morning, and we'd like to greet happy birthday kay Lucas Crisostomo. Ay, grabe. May tirirahon ko no karon katropang Alvin.
0: Kasi nung birthday?
1: Siyempre, sa Janakis ni katropang John Zine Crisostomo.
0: Mapatira siya?
1: Si katropang John Zine mapatira. Mangkotonta siya kung pwede takatira sa iya.
0: Labang-labang. May informasyon.
1: Sige, tamiyawa, anay.
2: Happy birthday kay katropang John Zine. Ba mo ang hindi ka tamiyaw, hindi ka kaon?
1: Ay, amuna.
0: Iyagin mo na. Abi ko sa'yo yung anak.
1: Amuna, gali ang role. Happy birthday kay Lucas Crisostomo. And happy birthday man sa mga kitropa natin na nag-celebrate sa ila birthdays today. Happy birthday sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa,
0: katropang Alvin Dennis Arabang,
1: XFM News.
3: XFM. Mga katropa,

Ay tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo bang kusina ha?
1: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala? Diyan tagali mabayad sa tuition mo?
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Samson Plus Herbal Oil.
3: Agar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samson Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
2: Samson Plus Herbal Oil.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag nasi man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Samson Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Samson Vitamin C.
10: Kasi Samson
11: Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sister Pain. Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sa sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: symptoms persist, consult your doctor.
13: Ibilis sa mga butika.
15: We

0: sanggaling ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
7: Santon Itong Plus Herbal Soap.
9: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw!
13: XFM.
12: Patropa mo!
11: Anxiety!

0: Oras XFM 100.7 Iloilo alas 7:23.
1: Bullseye.
0: Exciting morning sa inyo tanan. Nagapamati kamo diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ini nang palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye.
0: I foggy man Thursday morning sa inyo tanan. Madulum makulimlim ang aton sa ninyo palibot sa sinema tinon bisan pa makitanta. Naga-hi kag hello si Haring Adlaw. Maga-check bala kita karon sang palibot to give you sang sitwasyon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Kay bisan pa nagalusot ang nagabiti sining silaksang adlaw. Kag kun kay isa naga no bala, naga pulo panaliti, may ara kita sang dabu-dabu nga ma-experiensyahan. Pero nga ito siring nga palibot bala, it's already 7:24 in the morning. Pamatsyagan ta daw last 6. Ini mga abyan ang pagtan-aw sang ato siring mga eksperto bangod sang haze. Dala iya sang ginapalid nga aso sa nagakasunog sining forest. May forest fire dito ya sa Indonesia. Pabor pa diri sa aton sa Pilipinas ang hangin abi. Halin dito sa Indonesia nagapalid pa kadto diri sa aton sa Pilipinas ang greatly affected sining lugar sa Pilipinas ang haze amo iya ang Palawan. Amo ning pinakabansada gid dito sa Indonesia kiti Indonesia dari niya dampis dalom sila sa Malaysia. And then ang hangin pakadto dari sa aton, that's why madamo sa mga lugar dari sa Pilipinas, lakip na kita dari sa Iloilo and the whole of Western Visayas apektado sang haze. Amo ning iba nagakatingala bala nga sila nilo nagaasgad ang tutunlan ko, ang iban sini nga sila may allergic reactions ako. Ang iban sini ginaimnan lang nila sa mga bulong para nga ma-mitigate ang mga allergic reactions kag ang asgad sang tutunlan. Ini mga abyan dala posible sang haze. Indi naton na makit-an nga nagasulod sa ato sining ilong kun kaysa indi ta mabatyagan ang reaction na lang sa ato sining lawas just like sang pagpangatsi dugay-dugay nang bangod man kay nagasgad ang tutunlan posible dala ina mga abyan sang haze aso nga nagaupod sa hangin nga naga-likop diri sa aton sa Iloilo, the island of Panay and many parts of the Philippines. Amo ni ang problema dito ya sa Indonesia bangod man kay tigilinit to sila may El Nino, so susceptible ang mga materials blalaya nga dahon sang kahoy, laya nga sanga sang kahoy, may mga kahoy nga nagakalalaya. That's why thousands of hectares sang mga punong kahoy, tawag na ito sini, kahoy sa kagubatan, sa kalasangan dito ya sa Indonesia, padayon sini nga ginaot-ot sang kalayo. That's why nga piktado kita dari sa Iloilo, and ang satanan nga mga may problema, especially sa mata, may problema sa allergic, may allergic reaction, may mga respiratory problems, may cardiovascular problems, kalakip man diri mga abyan ang mga nagabiyahe labi na gid kun daw gakurap-kurap ng mata mo posible mapiktuhan kasi ni bangod kay madulum-dulum ang aton sini nga palibot. Ina mga abyan, indi kamo magkatingala dala sang haze o kon aso nga ginapalid sa aton halin dito ya sa Indonesia. It's already 7:27 in the morning. Sa ato sa ringa pagparagad, you're still listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Ini ang palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyong sa ringa katrupa, katrupang Josil Banias. Sa mga listeners gid naton dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kalakip man ang probinsya sang Imaras. Sa malabutan sa aton pagwaragwag, may feedback kita, matunog kita sa bilog sining Negros Occidental and some parts of Negros Oriental. Sa mga taga Capiz, Aklan, Kagantike nga nagamonitor diri sa aton via live streaming, good morning. Kag sa mga nagamonitor sa aton online sa aton sining live Facebook streaming pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, wherever you are, good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang XFM 100.7 Iloilo. Amo ni sang unang frequency sang Z100. Ari kita naga-broadcast sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Una kita mga bayan sa latest update sa sitwasyon sa ato sa nga panahon upod sa materyo ng Pag-asa Iloilo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ara karon sa ato sa nga linya si Engineer Jeff Makiling sa Pag-asa Iloilo. Latest weather update, Engineer Jeff, si Katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, may mga kasarang kanikas weather update sa Subong Adlaw, Thursday, September 2026. Base sa bulletin number 16 na ito, si Tropical Storm Fernando, ara makalawin nga 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May makinistinis ini siya nga 17 kilometers per hour lipid sa Central Hagbadlos ng Galabot, 90 kilometers per hour. Kagagawalag ini siya pa north-westward at 20 kilometers per hour. Ang ginalanta natin na magwa ini sa ating nga far na region sa subong nga aga nga ini. Dari rin sa ating sa Western Visayas, maging nga magulugal o tugtog magalam ng kalangitan. Nga madala sa isalit nga pagulan pangilat sa ka nagulugal sini sa Southwest Monsoon. Kasarangan tugtog babasog sa direksyon nga nabagas lang na katundan para sa hanap sa Western Visayas. Kasarangan tugtog babalad na bandayon para sa mga baras na tundri sa ating kalagatan. Pagkas ang temperature na ito, 27 to 32 degrees Celsius, ang adlaw nagbutlak 5:40 a.m. sa aga, magatulog ini 5:58 p.m. taroon sa gabi. Ang mga latest weather update na rin sa Iloilo Transportation, ako si Jeff Joaquin Dam. Salamat.
0: Engineer Jeff, manotis na ito na madulong-dulo mga ito sa nga palibot. Dalagid man ini normally sa ito sa nga panahon subong, the fact na may weather disturbance kita or ipikto pa ini sang haze sa lindito ya sa Indonesia?
2: Yes sir, bali ang ga-apekto mangyapon nila is of course ang ato ng southwest monsoon na hangin na habag at nagdugang pagibig ini sa dahil sa haze na ako din ga-apekto din sa ito ng halin dito sa Indonesia.
0: Konta na won tabi no, sa satellite monitoring ninyo na kitaon ini ang mga lugar nga medyo makulimlim kung sa Tagalog pa, madulum-dulum bala, Engineer Jeff?
2: Yes sir, sako sir, makita naman sa ato sa satellite image ring ako sa diin na may areas na medyo ma-cloudy or makulimlim sa ginaba natin. Kamu na ang mga areas mga ginaba tayo bantayan natin dire. So far, wala pa mga natin nakita ng mga or may other may mga nakita mga tayong magamay ng mga thunderstorm na activities dire sa may Panay na ilan sir.
0: Ang pag-ulan, abi, let's say for example, ulan nun kita sa mamunog, no? May possibility nga mag-tinaw nga ito sa nga palibot, bala madula ang epekto sang haze, Engineer Jeff?
2: Yes sir, actually kung magtupa ang ulan or mamunog ang magtupa ng ulan, ang kabulig man ini siya sa haze na apekto sa atin since ang pagkatak ng ulan, maigo ang mga particles nga ara-dera sa may haze natin na kasuliin nga ipa butang niya o pagpanawag niya sa may mga kalupaan na ito. Ang muna nga isa mga factor ang ulan nga ini, makabulig man sa may current nga situation na tandili sa haze sa may Panay Island.
0: So far sa inyo sa nga monitoring, abi Engineer Jeff, no? Feedback from Pag-asa, ano nga mga lugar dari ang greatly affected sa haze? May ara ka mo dara?
2: Yes sir, bali based lang sa ito nga satellite image key na kinatanaw mo na itong diritanan, greatly affected it is ay amuni ang province of Antique kung sa diin nga sa western part din sila nga area kung nga Panay Island kung sa diin amuni lang greatly affected. And then among the other provinces man is our gamay nga areas or ang province man sa Aklan. But here sa province ng Capiz, kag sa province kang Iloilo, hindi magkikita mo ng kapekado pero mapagpakita ang kagumumatagan ng mangyapan ang ininga haze kay ini. Ano, as well as dito man sa areas ay di maraser.
0: Mm-hmm. In short, sini nalipdan abi kita sa Negros, no? May pugong pagid niya gamay nga gimaras. Ang problema galing upod sa hangin ng aso eh. Amo ni kun nga ang tisi babaw makita naton daw nagadulum-dulum perme nga ato sini nga palibot. Pero kon wala ining haze, hindi amo ni karon ang sitwasyon tanga madulum-dulum, Engineer Jeff, no? Masanaaw kun tani, no? Kay makita nta kag mabatyagan ta daw nagabiti ang silak sang adlaw eh.
2: Yes sir, sakto sir, may araman nga times na kontiin nga gadulong-dulong biman or majority of the time gadulong-dulong mga itong kalangitan. Pero may araman mga instances na ilan na kaminuto or oras na kung sabihin na gagawa ang nga itong adlaw na nagbabalik man sa mga cloudy condition.
0: Sa inyo, abi Engineer Jeff, sa Pag-asa, kung magsigi ini, this could possibly induce makadulot pag-idinis ang posibleng sini madata sini nga pag ulan-ulan diri sa ato nining aso.
2: kung mabisa kita sir sa mga pagtupasa o lancer, then expect natin yapon nga maka-experience kita yapon sa amuning nga condition nga kasi yung party cloudy to cloudy skies. So may factor din ako ng factor din na isa natin nga habaga to sa susunod natin nga amuning at padalagid ng mga pagtupasa o lancer yung cloudy nga condition to expect with the possibly within the following days nga amuning yapon maka-experience natin nga condition sir.
0: Pero aside from this weather disturbance within PAR, why na sang iban pa sininga na monitor kamo Engineer Jeff outside of the Philippine area of responsibility?
2: As of now sir, may nakita nga nahitan man Japan nga isa ka LPA nga kasi in 2560 kilometers east ang northern east of northern Luzon. So medyo malayo pa man ini sa pero ang muna isa ka na monitor natin nga LPA sir kung mapasugod sa PAR naton or kung maging isa ka ganap sa bagay din sa following updates natin sa next following hours or days, sir.
0: Oh, pero kung tanawon ta Engineer Jeff, ang plastada sini, gakapiktuhan kita dari directly affected kita kung ang bagyo maghalin dari sa southern Philippines no Mindanao area. Pero kung magsulod gin man sa PAR ini nabantayan ta subong dito yes Luzon, hindi ni direkta makapikto dari sa aton sa Panay Island.
2: Yes, sir, sapo sir. If ang bagyo nga na is dito man sa may northern Luzon area na Pataka or dito sa area nga northern Luzon nga linya, hindi makita greatly affected or directly affected yung ini nga bagyo, but ang mga clouds na ibutong niya ini amuni ang dala mga pag-ulan, pag-cloudy nga kondisyon sa atin dari, sir.
0: Okay, with that, Engineer Jeff, salamat gid ha. Good morning sa inyo dara sa Pag-asa Iloilo.
2: Yes, sir. Malamang salamat sa mga kagalisan.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update para Pag-asa Iloilo. We have bagulang gid Engineer Jeff Makiling. Padayon nga nagaipikto dari sa ato ng haze. Tanglaan nyo bilang kalangitan, luwas lang yan sa may high blood. Kay basib la kon magsanting inyo sinangatang kugo haw. Sa mga drivers tabala, amuning inareklamo nila kay maano eh, madulum-dulum mga ato sininga palibot, makulimlim kon sa Tagalog pa. Kamusta nga ato sininga mga taxi patrollers, ha? Kamusta ang inyo sininga pagbiyahi? Daw kalain sang tiyempo, no? Daw hindi ka bala mapahamtang kung na muning prestada kay masiling ka, ga waswas gurong ulan sa muwarder. Kaya ti makitaan mo nagadulom ang palibot, magluwas ka ti may nag-aagi-agi sininga maitom nga galoom. Daw hindi ka komportable katropang Alex. We have experienced this kind of weather condition sa nga muning tiyempo. Sa nga mo ni kakulimlim katropang Alex, when katropang Alex was in the 54th floor, no? You're in the 54th floor, sang hotel dito iya sa may Thailand. We're in grabbing fog at the time. Doon mo gining plastada niya, makulimlim. 7:36 in the morning, pero pamatsyagan mo daw 2 hours prior. Aga pa bala. Bago lang gid nagtupa naman manipis sininga talite dari sa broadcast center sang XFM 100.7 Iloilo, nagdugang pagid ang dulom sa ato sininga palibot. Natingala bala kita kay nga ang ato sininga adlaw bala nagatika-tika, mabatsagan mo sa mainit ng silak sang adlaw, gulpi lang gid mag dulom-dulom ang palibot kag magtupa ang pagpulo paneliti kun kay sa gadako gid ang binilog sang ulan pero oay man gadugay. It's already 7:37 sa ato sa ring pagparagad. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa ring mga mensahe. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa ring mga information yung gusto ipalabot dari sa XFM 100.7 Iloilo. I-PM lang ina sa ato sa ring Facebook page. Ang Facebook page na XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming para mabasahan natin dugay-dugay. Kaya mag-check kita dugay-dugay sa patrol with Katropa Romel Paklibar. Kaya gin-deploy sa patrol, mangita sang open space para bala nga mapakita sa inyo ang pagka madulum-dulo, makulimlim sa ato sa ring palibot because of the haze. Amunin gani sa may mga medical conditions sa halonggig ka mo. Suksok ka mo face mask kung may mga allergic reactions ka mo sa his o kung sa aso, pagkatapos preferably ha, N95 ining durable amuning ginagamit sa mga high risks nga mga lugar or pareho sabi ma-assign ka sa mga operating room, ma-assign ikaw sa contagious diseases sa confinement sa hospital. Ang ginagamit nila kalabanan sina nga mask is the N95 nga face mask. Amo nang ginarekomendar sa OCD. Nga OCD, how may DOH man kita? Ang DOH ay pa kahinay-hinay, kakuri-kuri, tanda magtao ka advisory. Ngayo kita sa nagligad pa sang advisory, hambalon timo nga sa linya pwede mapadala nyo na yung questions kay refer naton sa point person. At tapos na yung problema mo nang hambal nila patay ng kabayo, kumpayan mo pa. Dugay-dugay tapos na lipas ng his. Pagkatapos, amo palang taton magpagwa sa advisory and that is good for the next his incident. Ha? Or sunog ng asuya makadto dari sa aton. Good morning, Gidanay. We would like to greet si Jim Boy Velches Moya. Jim, kamusta na? Kamusta ka mo dari sa Suok Arevalo? Good morning, Gida. Thank you for listening. Siya, good morning, Gid. Patamyaw ko lang taga Barangay Lanit. Pamilya Bores, nga nagapamati sa imo programa. Kaya rin kami di subong nagaruta upon si Justin de la Cruz. Wow, kalagawan aga pa si Jim Boy Velches Moya. Yan, nagpalanit ba? Muna ginatawag, dalasang demand sang pangabuhi, no, Jim? Importante sini nga, buhi, ah. Sa kay JLC Caro, good morning, and thank you for listening. Upon sa kay Jenny Halyurina, good morning kay Ma'am Hermite, with Mr. Ma'am Idna Puray. Upon sa kay Mr. Jigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alien. 7:40 sa ato sini nga pagparagad. Magamuni, dasako, pangapi mo sini mo. You know, kung magpangapi ka mo, kasulabang sulok-sulok, bailuhin yung kapi nyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Hindi gani Santhon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Sa Santhon Gold Coffee Mix, niya magsulabang sulok-sulok muna. Puno pa sang nutrients, may collagen, kag glutathione para magluwas nga may mangustin ng palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. 7:40 sa ato sarin nga pagparagad. Oh, daw nagdulom naman katropang Alex, pamatsyagan ko na mabalik ko siligdaan ko magamunia. I-check tabi sa Cinema Tineo ng patrol with katropa Romel Paclibar on special assignments. Kay daw hindi ka mapahamtang magamuning plastada. Pamatsyagan mo bla daw nag-arim-arim ang pinsar mo bla. Ha? Arim-arim ha. Define na to ng arim-arim. Good morning landa kay nanay sa ano ha. Di kamay itiri bala sa Rizal. Oh, nag-arim-arim bala nagaduha-duha pinsar mo bala ma na nagapangalang-alang ka bala nga may ara ka bala sa mga reservations. Uy nahanu ni man do kalaw ay sa ato sini nga panahon haw. Tawag na to sina nag-arim-arim ang imo pinsar mo. Oh, check tabi si matinon si Katropa Romel Paclibar. Ara karon sa field hibaloon ta ang kutob sang malabutan sa ato sa ring camera, kakutob sa malabutan sang panulok ni Katropa Romel Paclibar in an open field kung kamusta ang ato sa ring sitwasyon sa palibot. Kay kung tanawon talang dari sa broadcast center, dari lang kami ni Katropang Alex, dari lang kami ni Katropang Ira, mabatsaga namon gidya daw. Do hindi ka mapahamtang, ha? Kay do hindi amunin ni nanda na to ning panahon eh. Abi, ara sa linya na to si Katropa Romel Paclibar. Katropa Romel, kamusta da from your location, Katropa Romel?
3: Katropang Jusel, makita kami sa linsyahan na to. Ang, do may alipuok, wala Katropang Jusel.
0: So, matyaga mo do may nagdapong sa tupad balay mo, no?
3: Oo. Abal mo, sige ka plan. Pero...
0: Oo.
3: Wala pa silang balay. Nagdapong grande.
0: Oo. Tumupang ulan karon sa location ni Katropa Romel Paclibar. Pero makita niyo sa palibot, ha? Makulimlim. Magluwas nga nagatulotarithi. Lain gidya ang sitwasyon eh. In short, sini ang his still nag-effect dari sa aton nga naga naga ano bala naga resulta nga ang ato sini nga palibot pamatsyagan mo oy daw kagan lang daw manog butlak pa lang ang adlaw kon tanawon mo as of this broadcast time Katropa Romel.
3: Yes. Maski dira sa syudad sa Iloilo, Katropang Jusel, sa naghahalin kita dira, makita mo nga doon may mga aso bala na nagkanap sa karsada kag sa mga kilid sa pamalay. Dira sa portion sang Liganes, kag Dubaw diri sang Leganes kagaharo. Makita natin katrapang Jusel nga kundi lapad diri ang mga katalamnanan. Makita mo nga nagakanap ang aso, do aso siya sa ibabaw sang talamnan.
0: Mm-hmm.
3: Palibot kinakatrapang Jusel.
0: Do tiempo nga may fog no? Sa mga areas ba lang foggy, damo kahoy, early morning pagbugtaw mo tawag daton ambon.
3: Oo. Usually, ang mga may mga ambon na katrupang Jusel sa mga mabugnaw nga lugar na may mga bukid, dragawag, yung katuhaw ang fog. Pero diriya sa area, Subong, doon halos kalabanan diriya sa syudad sang Iloilo, kag sa first town nga nalabutan natin katrupang Jusel, naka-experience sang pariyosin eh, na doon may nagakanap nga aso sa karsada katrupang Jusel. Kaya makita mo Subong, although nga nagtupa siya ang ulan, pero makita mo gidya nga doon, nindo may nagtutod, bala katrupang Jusel, sa lugar nga nagkakanap ang aso. Kita mo, ang kalangitan Subong, although nga nagagwa ang adlaw, pero nalikupan siya sang hindi siya panganod tawag do, naglabay lang bala ng aso, nga dasig siya. Amo na may experience natin katrupang Jusel.
0: Pero sa imo sining ano ha inhale exhale katropa Romel mabatsagan mo ang something why ka man niya allergic reactions no may babatsagan ka something sa imo sining paginauan sa tutunlan katropa Romel kay ban amuno nila sa ato nagamala ko nang ila tutunlan katropa Romel eh.
3: Duga katol may nagmunok ina sa ato dito sa tinda nga do mo paghaklo niya, doon nagkakatol, nagadiretso sa tutunlan niya, blankatol.
0: Oo.
3: Pero ako doon, wala ko pa ma-experiencehan. Pero kung maghaklo ka, unlike sa mga ordinaryong adlaw, katropang Jusel, nga doon wala siya bala bugnaw.
0: Mm-hmm.
3: Subungin ako, diri ka sa area ko, paghaklo mo, doon may bugnaw siya nga sulod sa ilong mo, katropang Jusel.
0: Mm-hmm. Pero sa karsadahon, abi katropa Romel, hindi man makahamper sa visibility sa karsadahon ta ining makulimlim na nga ano naton panahon
3: do hindi gawagid ang kon hindi pa masyado gid kadamol gid abi ang ano niya ang iyang ambon pero kung prosini ko nagaulan maano magwan gawa madulom-dulom gawa. Pero kitaon gid yakat pang Jusel ang kon layo ang antad mo be sa karsada nagaburon gid siya. Makita mo daw nagaburon gid ang aso. Artist nga nato no. Na amo nang iya sitwasyon. Gayud kita subong kay nagtupa ang ulan, pero kay ina sa nagapakadto ako diri sa portion sang Leganes, makita mo sa layo nga may gaaso sa tungasang karsada abi mo gaulan.
0: Mm-hmm.
3: Pero pag abot mo sa area, wala naman siya, dula man lang siya.
0: Mm.
3: Tapos balik doon mo ang sa likod ni mo nga ginalinaan mo.
0: Oh, aras talam na no, matyagan mo do may gatubok nga nagaaso.
3: Oo.
0: Do pares blas ang dapong katropa Romel nga daw naga amat-amat na patay.
3: Oo, nga do nagkanap lang siya sa babaw sa talamnan.
0: Oo.
3: Pero wala siya nagkakakuha. Ara gi siya gyapon kun magtiner ka abi. Obserbaran mo gid. Wala siya nagkakadula katropang Jusel. But silingon dira lang gid siya. Palid-palid lang da siya. So mo ni may experience open nga area diri sa Banwasang Leganes kag portion sang Barangay Lanet sa distrito sang Haro katropang Jusel.
0: Oh, deras talam na nan sa green nga portion na makitaan mo do may naga ano bla do gaambon na katropa Romel.
3: Yes.
0: Pero daw mahinay ang iya sa ning no pag paibabaw bala, especially ano eh, malamig abi ang hangin aton subong, nubo ang hangin subong katropa Romel kiti nagatulotaliti.
3: Kita mo na ang do nagulan siya, nagtalithi siya gamay, tapos gulpi lang nagbutlak ang adlaw.
0: Oo.
3: Na do may nag-aso gulpi sa pababaw. Na do nag-aso siya. Na do mo na iyang halimbawa katropang Jusel.
0: Do, subong diri sa broadcast center, nagsiga naman ang adlaw katropa Romel. Ano, nag-high hello naman, no? Do si Jo Marichan niya, sila niya, can I sing Perfect Christmas?
3: Oo.
0: Dira, sige pang ulan, katropa Romel.
3: Naguntat na. Mm. Naguntat ng ulan.
0: Pero gadulom ang babaw sa langit, oh, gadulom.
3: Dari sa wala ko sa sidlangan, makita ko nga nagasilak ang adlaw, pero hindi siya kalapos, sabi sa panganod, na nagatabon siya, katropang Jusel. Pero makita mo ang reflect sa mga panganod sa ibabaw nga nagasilat ang adlaw.
0: Mm-hmm.
3: So tiyamo niyo, anari naman ko, lapig-apalapit ko sa lanit, makita mo sa unahan, yung diya katulpang yusel, nga may gaambon, gitsiya.
0: Oh,
3: may gaso, oh. Dumay gaso. Sa unahan.
0: Notable, gidya kon green ang surface dalom bala. Oh. May hilamon, may tanom nga green. Manotice mo gidya, daw may nagatubok eh.
3: Oo. Oh. Tidiri ganay sa may station sa pag-asa, kundi open na diri sa likod sa Department of Agriculture. Na diri, ang ODA na diri. Kitaon, gidya katulpang yusel.
0: Mm-hmm.
3: Nagaano siya nagakanap ang ambon sa open area katulpang Jusel.
0: Oo. Oh.
3: So muning sitwasyon niya dere. So may experience yan kinaton nga may ara gidya. Pero kung tamaan ka gid man kalapit, hindi mo siya mabalaan doon siya hilmonon.
0: Mm.
3: Pero kung maglayo na gani sa imo, kitaon siya katama.
0: Okay. So amo na ang ato sa ninyo sitwasyon, hindi lang sa isa ka lugar diri sa aton sa siyudad, but to gob ini sa bilog sa ninyo probinsya sa Iloilo kag Tropa Romela.
3: Oo.
0: I don't know dito sa imong dutang na tawhan to amo maning panahon.
3: So good pa sang Lunes, Domingo sang gabi tubig do sang kagahon dili Domingo sang kagahon. Ning amo ning sitwasyon katropang Juselo. Sa unahan niya na is pag-asa na station. So makita nga kun layo ka magamuna ka layo sa pag-asa gani ito hindi mo mahilmonon nga ang dutimbulog na bala sa opisina sa pag-asa. Hindi gawa kitaon.
0: Okay.
3: May sa babaw sang ilang tawag na ang do pag-asa ang station gina nila bala sa babaw.
0: Tawag daw observatory tower.
3: Oo, may tower na.
0: Kundi
3: may timbulog na siya sa babaw sang building.
0: Mm-hmm.
3: Kung diri sa natindugan ko, hindi siya gawa hilmonon. Kay bangod nga may duag ambon nga nagalikop diri sa katalamnanan katropang Jusel. Kiti o open na diri.
0: Mm-hmm.
3: Sa likod gid sang DA katropang Jusel.
0: We don't know kung sa monitoring sini sang pag-asa gid la katropa Romel. What really appears no sa ila sining nobla satellite bala sa monitor kiti galing ga-pixelize na ang monitoring pero kalain no kalain tanawon ka Tropa Romel no.
3: Oo. Balanon gid siya luti subong nagsilak na ganing adlaw kitaon nga nagasilak ang adlaw pero makita mo daw pila ka layer bala ang panganod.
0: Oo.
3: Nga dasig ang palid niya. Pero kitaon kahit kung magpareho sini katropang Jusel mag-amuni kay init.
0: Mm-hmm.
3: Kung wala sintabon ang adlaw masing kung ano ni sakit na ning init.
0: Oo.
3: Pero subong kung diri ka sagwa hindi mo batyagan ng sakit ang init.
0: Mm-hmm.
3: Bangod nga pila ka liyer ang panganod nga nagatabon sa iya tapos magluwas pagidirati ang amuning ginatawag nilang do ambon eh kasi ling mo do ga ulan sa unhan pero kung magpapalapit ka wala man sing ulan.
0: Mm-hmm. Damo na tingala sini mo. It's because of lack of information dissemination. Mo na galing kiti kon kaysa kon sandigan mo lang lingding ka lang sa bintana bla kon taas ng adlaw kon gainit kon way bala kon tanawon mo katropa Romel lang bala ko daw timprano pa man dito aga pa manigli mo kay adlaw na.
3: Oo. Tiyo, nun yung oras alas manog alas utso na. Amo na yung sitwasyon. Pero may portion nga nag-totality kay Katropang Yusel. Pero ito makita agad natin nga ang ambon dyan. Kapin pa konsilakan siya ganis ang adlaw. Makita mo gid nga dumay aso siya sa mga babaw sang tanom diri sa open nga area sa portion sang Liganes kag boundary sang Haro Iloilo City Katropang Yusel.
0: Why na ganin na nag-ulan subong Katropang Romel ha?
3: Wala nang ulan, wala.
0: Oo.
3: Pero kung lang taon mo sa unahan, doon may ulan.
0: Mm-hmm. Kaya hindi mo makita, no? Ang unhan niya, daw nag-piraw-piraw. Tawag na ito sinin, daw kasi Sidmon bala.
3: Oo. Do may nagtutod nga naglapta ang aso, katropang Jusel.
0: Oo.
3: Ang iyang halimbawa.
0: Okay.
3: So, maganda yung sitwasyon din sa area na ma-experience yan sa atin sinin yung mga kauturan, parte sa haze din sa aton sa Panay Island Katropang Jusel.
0: Okay.
3: So sitwasyon ngayon dalong sinyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are, ang live report support sa kay Katropa Romel Paclibar. Ang ato sininga pagdulong sa inyo, bala. Sang sitwasyon sa ato sininga palibot, may kang tanan sininga nag-apekto sa aton diring haze. Bangod sang padayon sininga sunog dito iya mga abyan sa may Indonesia. Sige ang utot sang kalayo dito abi sa no? Kabukiran sang Indonesia. Dinugangan pag inang problema because apektado dito sila sang El Nino phenomenon. Itama kasing kalang init dito, kaging ang mga dahon sang kahoy, puno sang kahoy, mga laya nga kahoy, asos. Grabe, ha? May mga air assets na ginagamit dito para lang matapna ang forest fire that already napiktuhan linibo ka mga ektarya. May advisory base dari karon ang Department of Health. Bawa. Napanindugan ginila nga it's better to be late than never eh. Kaya dapat kung tani, they're the first agency to release health advisory. Kay ang kabuhi sa tao is precious eh. So we relied on experts to guide us how to protect our health. Tingin ka pikto ni sa ato ni kayong lawas. So mga katulad sini, mga discussions pertaining to these questions, pagpangalang-alang, pagpangduha-duha, supposed to be i-address dayon sa ato sa rin mga concerned government agencies. Kaya if it speaks about, if we speak about Karsada, we address that to the DPWH. If we speak about governance and system of operations of local government units, we go to the Department of Interior and local government. If we speak about nutrition and health, we go to the Department of Health. Diba? Dapat sila kuntani sininagpagwa dayon sa mga advisories. Ang Office of the Civil Defense have their own advisories. May abiso ya ang OCD as far as they're concerned. Katulad abisang, anong nagakadapat aton ngayon? So it is highly recommended for those nga may mga medical conditions, may balatian, hapo o kon asma, may respiratory problems, may heart problems, cardiovascular problems, nga magsuksok sang face mask. That advisory should have come from the Department of Health. Dapat sa ila ini naghalin. Ugaling, ano nag-prevent sa taga Department of Health? You are supposed to be the expert. We have some experts there sa Department of Health. Tano nagapugong sa inyo sa pag-share sa inyo sining expertise. Hindi na mo ni pwede mapamangkot sa inhinyero ang partiya sa FAG. We cannot ask this sa mga dentist ining FAG. Ini namon ini pwede mapamangkot sa abogado ang partiya sa FAG. Kay kon partiya sa Revised Penal Code, Section 23, 118, ang abogado sinabisan gapiyon kag parisayton mo sa ulado nila na. Ang mga tawag dato sa Supreme Court reports annotated, basahan mo headline, they can discuss that. Amo man akong tani sa Department of Health. We miss those time. Sang chimpo sang una, nga ti ang Department of Health, the soonest possible time, nga may mga health challenges or challenges sa ikayong lawas sa tao, may ara na yun sang ginapagwa sining statement. Ang inihimo, masami sinisang Department of Health sang una, mapatawag press con. Mapagwa sa mga advisories. Sang una, wala pa gani Facebook. Wala pa Messenger, wala pa WhatsApp, wala pa Viber. Sang una, ya fax machine lang, fax machine, F-A-X, ha? Hindi kay if you say K-S, ha? Fax machine. Gina-fax pa lang na sang una. Ha? Ang inahimo na sang una, mahambal ang taga-DOH. Selling niya may ari kami, dari selling niya sang advisory, pero not yet, hindi pa namon pwede mapanagtag ini because we really need ipadala nila sa mga media outlets isa-isa. Sila niya pwede ninyo makantuan kagkwaon lang dari. Di kantuan mo to sa unas likod sa western eh. Kagkwaon tong kopya. Dara pa na sa unang opisina sa Department of Health. What we are saying is, ang Department of Health has so many experts. Damo kita dari eksperto. Otherwise, ha, kung wala dari eksperto, that is a useless kind of an agency. Kaya dapat napunan na sila sa eksperto, katulad abi sa mga epekto sang haze, sang smoke, ha, o kung aso, ang epekto iya sa ginatawag dato sa ninyo. Just like for example, rabies. May mga point persons bala? Ang masami siya ni leptospirosis, epekto iya sa lawas, anong dapat timuon, simptoma, ha? Parehas ni karon sa baha, anong dapat timuon? Dapat may prophylaxis, ikaw nga mainom, magambal ikaw prophylaxis, bala pang dipensa mo. Ha? That's the simplest thing na pwede na ito, sinay ma-define sa prophylaxis. Antes pa man mag-atake, ang virus sa imo, may ara na nga dan nga pamatay para hindi kasulod sa lawas mo. While ang virus is on its way to the different parts of the body, patyo na daan, sang ginainom ni mo sini nga bulong prophylaxis. Diba? So mo na bala, may mga advisories na dayon niya. Okay, because we are now approaching sa rainy season, we are advising all of those na gaubog sa tubig sa karsada, gaubog sa tubig sa talamnanan, ang magaubog sa tubig baha, dapat dala ka mo, inom ka mo, stock ka mo sang prophylaxis, pang prophylaxis, pang depensa sa lawas. Mga cases like that. Parehas bala sang mga traffic advisory? Parehas ni ang the one in charge for our traffic advisory, amoy ang City Traffic Management Unit under sa kay Colonel Garbanzos. Prior to the holding sang event, for example, may ara sang natawag ikaw sining a fun run. They will be occupying a certain part of the road. May prior advisory ina. May pahibalo inang City Traffic Management Unit forwarded sa mga media outlets. Kaya that is for free. Ano gusto niya? Mabayad gidyahaw? Hindi ka mo gusto sang libre? Ha? Sa taga Department of Health? Inang makahatag bala City Traffic Management Unit. May event abi this weekend, Sunday. May fun run. Ang fun run hiwaton dari sa MacArthur Drive, for example. Mahambal nga ti from... Ha? Series terminal, we will be closing the right side of the road. Para iya sa fun run from 5 o'clock in the morning to 7 o'clock in the morning. So please be advised. So ang tanan nga makahibalo, malabutan, maka-preparar ay susunin may fun run sa Domingo.